0: gikanos a sila makahimo pagkuha og mga impormasyon. Ikaron kung ang tapok maila pa na sa gabi kay mamaligya ka mag-ice drop, ato ang ginanimo, magdala dyo kag ice box. Kaya ang tapok sa imong gi-ispayan, gabi iman. So nagdala dyo kag ice drop box panahon sa gabi. So dito na ibalaan mahigalang ispiya siya. Mamay tapo mahigalang iihaw siya sa mga rebuilde. Karon, musumbong ka ni mga kaigsunan. Nga nang gamit na gani ni mga kaigsunan ko og mga unsa nga mga pamaagi, no? Ang mga espiya para nga di lang matiktikan nga spy sila. Oh, mo ni karon ang gihimo ni Buransing mga kaigsunan sa impeachment trial. Oh. Nga bisa pag unsaon sa lubok mga igsoon, ni Risa Ontiveros, wagi pundo nga gi-allocate mga kaigsunan kantidad og 15 billion ang Department of Education nga gi-download mga kaigsunan nga to sa Armed Forces of the Philippines. Natistingin ninyo. Kwan, kinabang utingkay ang tanan nga mga bank account sa Armed Forces of the Philippines pasignaa dito. Now, mota na taon sa may lusot ani mga kaigsunan diha karon sa kuano. May lusot ka kining kuan Office of the Vice President ani. Now, sa lantaw po nato mga kaigsunan, materialis may gala sa depensa. No? Posible nga mamahimo ning materialis may gala sa depensa. Number one, tanawa ninyo prosecution. Mo ana ang depensa karon. Kamo nagbula-bula ang baba ninyo pag-ingon nga ni gasto, nagwaldas o kwarta through confidential fund ang Office of the Department of Education para nga to sa Armed Forces of the Philippines. Pangutan na sa inyo kagaling unsa ning tapok ni mga batanon leader, youth leaders. Kamo, unsa po'y gihatag ninyo dito? Ha? Naghatag mo, gwa!
1: Pinawa!
0: Diba? Karon! Bisa pag moingon ta nga why dili ni dapat punduhan mga kaigsunan gumikan kay may naa na may pundo ang army ani ug ang local government mga kaigsunan. At least naibaluan mga kaigsunan ko nga wala kini gihatagan og pundo sa Office of the Vice President. Sa ato pa posible nga direkta ngadto sa mga tao sa mga informants mga kaigsunan ang pundo. Magini mo hawid mahigilag confidential ng army. Mao na mga higala army na gani na. Ha? Duna na sila mga enough nga mga trainings mga kaigsunan. Si Colonel giunsa kanig latos mga higala sa kwan sa kinibang Philippine Military Academy para hatagan lang og kwan no kining pagtago basta once nga sikreto sikreto gina. Only ang prosecution mahigala karon sa impeachment trial ang gusto nga walay sikreto nga dili nila mabulgar. Ha? Pero gipamatud-an karon mahigala sa Armed Forces of the Philippines through Colonel Buransing mahigala nga one secret, top secret ganina, it remains secret. Ha? Di na pwede nga mabulgar. Otherwise, danger mabutang mahigala sa alanganin. Danger ka na sa toang national security. Nagpatuyang ni Mangila, nagkatawa karon mahigala kini mga leafleaning official sa toang nasun sa Pilipinas. Kini, di rin na yun, mahibaluan na yun mga kaigsunan o unsay mga pamaagis gobyerno. Nga nung napukan mi.
2: Bullseye! Diba? Bullseye!
0: Pero, good mga higala kay nakakuha silang army nga nagtuo mahigala nga sikreto isikreto gyud. Di na pwede mahigala nga kanang sikreto ibulgar. Asa ka mangitag rason mga kaigsunan? Asa ka mangitag kuan karon kinibang kining psychological nga kinibang kuano? Logic mga kaigsunan ko nga ang sikreto bulgar. Di ba? Ang tama mali. Ang mali tama. Only sa kang Risa Ontiveros mga kaigsunan.
2: Bullseye.
0: Hey, good morning day kay Raxoman Dela Piña. God is good all the time. Don't forget to take Used to Health product, mga katropa. Oh, salamat, salamat kayo. Si Raxoman Dela Piña, dalapita sa may Mawab de Bodoro. Si Arnold Altibo, good morning po from Coronadal City. Salamat kaninyo mga taga Coronadal. Si Sir Ronnie Piho, good day katropa, listening while namasada. Salamat sir, amping-amping kanunay. Alright, mabalik tayo mga kaigsunan ko din sa itong panaguban. Mag Yes to Health, mag-health alert sa ta mga kaigsunan, gikan sa ito ang Yes to Health Incorporated mga kaigsunan ko. Pinagi ni Dr. Remilito Oy, ang atong President CEO sa Yes to Health Incorporated o sa XFM Philippines mga kaigsunan. Mabalik tayo man lamang sa mga paibalo, gikan sa ito ang Technical Department, alas 8:08 na sa Bundok Philippines Standard Time.
2: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
7: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
7: The secret of health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy sama

0: daghang klaseng kamera. Naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Da Clarex, sana?
2: Exciting!
3: Bullseye!

0: Balik tama ka tropa din karon sa tuang panaguban ang programang Bullseye mga kaisip. Tanaw sa inyong orasan mga katropa, pasig maulahin na mo ha, katong dunay mga schedule meeting para sa 8:30, alas 8:18 na sa buntag mga kaigson. Ha? Good morning kay Sir Ronnie Piho, may buntag Sir Ronnie Piho, si Joseph Lumarda. Good morning mga katropa, watching live from Mitsubishi Buhangin. Shout out me sa logistic team Mitsubishi Buhangin. May buntag mga taga Mitsubishi Buhangin. Kano sa minyo matagan diri o kining Triton? Montero. No, may buntag kaninyo tanan diha mga empleyado sa Mitsubishi Buhangin. No, ayo mo diyang tanan mga taga Mitsubishi Buhangin ha. Si Joseph Lumarda. Okay. Mayong pagpaminaw ninyong tanan dihang dapita mga katropa. Alright. Gilantaw na to diri mga kaigson ano. Ang kinibitang opening sa kuan ba? Kinibang muhatag o gamingon ta dakong istorya para sa Davao. Mga kaigsonan. No? Aning katukuran sa gitawag nga Kingdom of Davao City. Ug kini mahigala gipanag-iya sa KOGC, pinaagi mahigala sa ilang founding chair Pastor Apollo Kibuloy. Alright. Now, ang Kingdom kagahapong adlawa opisyal nga giablihan pinaagi sa usa ka grand opening mga kaigsoonan September 1, 2026 ang KOGC Kingdom. Ipabor ginilag September 1. Okay, dunay kuan din anniversary mga kaigsoonan sa KOGC. Okay. Opisyal na nila giablihan September 1 ang Kingdom usa ka dako kayo kini nga indoor venue sa Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Dini sa Davao City. Now, dako kayo ni nga posibilidad, gumikan kay dunay ni siya seating capacity of 75,000. Diman kag 75,000. Akong gina-check kagahapon, mahigala ba, kay ang mga ginsakupa ni Pastor Apollo Kibuloy, ga-prepare o ga-food para nga to sa mga attendants. No? Sa mga nag-attend, mga kaigsunan. 75,000 katao or more than 75 including seating capacity lang ko ni, 75. Tanaw na ko gapon, murag occupied tanan. Puno mga higalang 75,000 ka sets. Plus doon na pa'y nagapanindog dito sa gawas. Doon na pa'y nagapanindog sa kilid. Ha? So, buti masabot mga higalang more than 75,000. Alright. Gikuan kini, gikonstruct kini mahigala og kapin 14 ka tuig nga pagtukod ni ani mga kaigsoonan kining Kingdom, no? 14 years mga higala nga gisugdan ang construction ni ani mga katropa. Alright. Unya dili lang 3 bilyones ka pesos ang gigasto ani kundili 13 billion pesos mga kaigsoonan ang gigasto sa Kingdom kuno. 13 billion ang gigasto sa maong proyekto. All right. Now, kung sa may kaayo ani nga nahatag ngadto sa mga taga Davao? Ha? Sa tinod lang mahigala landmark ni, mamahimo ning landmark no. Mamahimo ning landmark sa Davao City. Just imagine mahigala gi-claim kini sa KOGC mahigala nga the biggest cathedral in the world mga kaigsoonan. But before that, atong nga paminawan mga higala ang message ni Vice President Sara Duterte mga kaigsoonan. Personal ba siya nga niadto dito mitambong mga kaigsoonan sa grand opening sa KOGC o video lang ni? Atong i-check karon ang ato ang pagsubay ni Vice President Sara Duterte.
1: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
0: Mabura kayo ni ang iyang message. So, in short, posibleng wa may ato si Vice President Sara Duterte. Doon ay mga kuan magudani. Doon ay mga kuan ba? Issues about politics, mga kaigsunan. Kay sayo na ka, mga kaigsunan. Ang current sa politika karong panahon na, mga kaigsunan, grabe. Siguro ni 2,000 kilowatt ang current ani, mga kaigsunan. Thousands, no? Oh. So, pag once nga matouch ka ni, kurog yung kadiritso, mga katrupa. Alright. Na base sa atong nakuha nga mga impormasyon, ang usa sa mga makahatag niya ni Mahigala Manggod og istorya, landmark, no, sa Davao City, gumikan kay og dunay mga gatherings, religious gatherings, conventions, no, nga dagko, mga events, pwede ninyong maipahigayon di adapita Mahigala sa Kingdom, no? Dagkong religious gatherings, Mahigala, nga mo'y i-cater, pamahimong i-cater, Mahigala, nining naisigutan nga facility. Indoor facility, mga katropa. Alright. Concerts, entertainment events, mga sports events like boxing, mga international fights, pwede dihang i-cater, mga kaigsunan. Now, basketball games, NBA or PBA, no? Mga World Cup sa FIFA, pwede niya. Ang events ni Alex Iala, pwede. Ha? 75,000, dili makater nga. Ang kanaganing dulaan, Mahigala, sa lugar nila ni Kwan ni Alex Iala, di man gani mapuno, mga kaigsunan, ang kinibang mga bleachers. Oh. In short, dagko nga mga public events, pwede nga makuha diyan, no? Makater, mga kaigsunan. Just imagine, 75,000 sets ang capacity niya. No? Sa basketball, doon na pwede ako kayo nga scoreboard ko, no? Kining naisigutan, mga kaigsunan nga kuan, kinibang Kingdom. Now, doon ay mga pangutana diri karon, mga kaigsunan. Doon na ba yung mga natambong dito nga mga national officials sa grand opening sa kinibang nipas sa grand opening sa Kingdom, mga kaigsunan. Bago ni anang tanan, mga kaigsunan, kadali lang. Pahinumdum sa ta. Ha? Ako sa ni pahinumdum sa tanan, mga kaigsunan, kining ato ang di na to angay ninga kalimtan, mga kaigsunan, kay atong lawas ni. Kay kanina gi-iskutan ako ang kinibang glutathione, no. Glutathione nga naghatag og protection sa tuang selula, mga kaigsunan, gumikan kay antioxidant kini, Mahigala, truly manufactured for our body, mga kaigsunan, nga mag-neutralize sa harmful free radicals o magprotekta sa itong mga cells. Oh, all right. Gikan sa mga oxidative damage. Timanin ninyo, mga kaigsunan, unsay kaayuhan ani, Mahigala, nga sa ito pa kining mga nadaot na to nga mga cellula, i-repair, Mahigala, sa Santon Gold coffee mix, mga kaigsunan. Santon Gold capsules. Santon Gold coffee mix. I-repair niya, mga kaigsunan. Kining Santon Gold coffee mix, para ni sa mga mahiligon nga muhigop o kape. Pero gusto ni mo, Mahigala, ang kapsula, na po i-kapsulaan eh. Santon Gold capsules. Di ba? Oh. Sa mga nisi nakapanindot ani karon, mga kaigsunan. Alright. Sa pikas nga bahin, diri karon gikan sa kinibang glutathione, doon na po ni siya collagen. Okay. Kinibitaw nga mga bata, Mahigala, gusto nila maging adult. Ay gusto nila, Mahigala, nga maging hingkod ang ilahang decision making, mga kaigsunan. Gusto nila, Mahigala, nga hingkod ang treatment sa uban nga mga tao nga nagapalibot, surrounded sa ila, mga kaigsoon, na nagasurround nila, no? Nga kini mga tao maingon ta nga murispitar sa iya, gumikan kay matured na siya. Pero Kini pong matured na makigsunan, gusto po magpakabata. Muna naka-balansi, mahigalaning atong kalibutan, mga kaigsunan. Kaya di ay mga bata nga gustong magpakatiguang, di ay po yung mga tiguang nga gustong magpabata. Di ba? Oh. Unya, mga kaigsunan ko, kay kining ato ang edad, mga kaigsunan, di na magini pwedeng mubalik. Ha? Mumove forward magini. Oh. So, pero doon ay mga pamaagi, mahiga lang nga, mag-forward man ang imong edad, pero ang imong imuhang dagway mag-atras. Ha? Kada mahiga lang, giton ana ni Dr. Remily Tuoy, ni Dr. Remily Tuoy, ang President CEO sa Yes to Health Incorporated o sa XFM Network Philippines, mga kaigsunan. Giyon sa niya pagtuon? Pinaagi sa Santon, mga kaigsunan. No? Di ay, through mangustin, coffee, malunggay, glutathione and collagene, maka sa kape o kapsula, pwede di ay mahiga lang mubata ang inyong dagway. Oh, di ba? Di daghang kayo namalit ka. Kaya ito, mga kaigsunan, kung pa may numduman nga, daghang kayo mamagno sa nang puti sa dagway. Ha? Unsa tong ipahid nila silang naong kanito sa mga labi na sa mga kababayanan na ultimo mga lalaki ato mo apil-apil po paghit. Ha? Kung baga sa kuan ba to, kining sakyanan ba to, tire block. Diba? Kini mga kaigsunan, sa lawas sa tao, sa kinibitawang appearance sa tao mahigala, kinanglan ni Muni. Naiuban nga, makita nimo mga kaigsunan nga bisan og 70 anyos na murag gihapon og 30 anyos mga igsunan. Ano ato mga artisto, grabe nga tagad na nila gasto nila mga igsunan, pero mahal kayo na. Ang gasto na nila mga kaigsunan, mo gasto po na sila og minilyon. Para lang mangawa ang kunot sa ilang liog, mangawa ang kunot sa ilang dagway, sa ilang naong, no, muguot. Pero dili inat mahigala nga pagka guot. Kundi normal lang mga kaigsunan. Trabaho na siya sa collagene. In short, anti-aging skin, mga higala, ang makuha ni mo ni aning collagene. Nga mo'y usa sa mga content, mga higala, sa Santon Gold Coffee Mix. Diba? Now, nag-improve, mag-improve kini, mga higala, sa imuhang skin elasticity. Oh. So, pananglit, niluag ang imuhang kuan, kinibang mga unod-unod sa tong dagway, sa tong pamanit, mga kaigsunan. Siyempre, kung makatiguan ka, magkalaylay ang imuhang panit, no? Maglaylay, mga kaigsunan, di na mo adjust. Pero through collagene pala, mga kaigsunan, iyang i-improve ang imuhang skin elasticity. Sa ato pa, mubata ang tanaw sa uban diha sa imo. Ang imong edad gaabante pero ang imong lawas gaatras.
2: Bullseye.
0: Ang epekto ani mahigala makapabata. Mga kaigsunan ngadto sa mga tao, no? Now, maayo po ni no nga makapalikon po ni nag-provide kini mahigala og protein nga gikinahanglan sa imong buhok, mga kaigsunan. Kaya na uban mahigala nga sige na lang pamalit og color sa ilang buhok kay puti na naghanag puti. Nag gray hair na siya mahigala niya. Na uban nga dili gusto gray hair kay tiguang na kuno silang tanaw. No? Aw, inumin lang og Santon Gold Coffee Mix kay muminos ang inyong gray hair ani mga kaigsunan kay nag-provide kini og protina para sa imong buhok. Maingon man pagpaligon sa imuhang kuko kay pag once nga magtiguang ka halos na manghuswa mga kaigsunan kining kuko sa imuhang kamot o sa imong tiig. Oh, kay kulang na kay protein mga kaigsunan. Sama ni sa karon ang epekto da karon sa tuang lawas. Sa gitanyag mahigala sa collagene. Na sa kape. Kaning kape gidinon mga kaigsunan kay do naman ni sa content na kape no. No, pero wala ni si caffeine mga kaigsunan. Dili sobra. Kinainong kape mga kaigsunan, mag-provide man ni sa to ang energy o maka-boost man ni sa tong energy. Sa to pa, makapadugang sa tong enerhiya. Diin, ipikto niya ni Maygala ang luya ni mong lawas ihang dasigon. Maka-energize. kumbaga, sa medyo luya na to nga panlawas, mga kaigsunan. So, manay trabaho sa kape, mga kaigsunan, diha karon sa to ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Alright. Sa Malunggay, ugma atangin ninyo. Atangin na ninyo, mga kaigsunan, kay mauning ako ang ipahibaw sa inyo unsay kaayuhan ni ani mahigalang gitanyag, itanyag diha karon sa to ang lawas pinagi sa pag-inom na tog Santon Gold Coffee Mix or baka Santon Gold Capsule, mga katropa. Santon Plus Gold Capsule. Puros ni dunay mga mayong kuano, iba mayong unsa ni? Kinibang epekto diha sa to ang lawas. Kining tanan, mga kaigsunan, gitun-an kini ni Dr. Emilito Uy para ni sa pag-maintain sa itong mga panlawas, mga kaigsunan. Oh, di ba? Kaganina, ito na mention mahigila. Kuan pa lang to, katong glutathione pa lang to, nga doon na ay antioxidant siya. Unsa na lang ka ang mangustin? Unsa na lang ka ang malunggay, mga kaigsunan? No? So, dako kayo nagtanyag, mga kaigsunan, nga makapaayo sa itong lawas. Si Dr. Dr. Nidrodan, Mina masiguro karon, si Dr. CJ Nidrodan. Nakadto man ko siyang clinic uban sa kong anak niya to nakalabay nga semana. Salamat kay Doc ha, kay na pagpa check sa ko ang bata para sa iyang medical health laboratory. Very good kayo, Doc. Salamat kayo, Doc ha. Oh. Si Dr. CJ Nidroda, mga kaigsunan, kaya mo aginin gi-adto ni ato nakalabay nga semana. Una pa mi lupad pa Manila ang ako ang anak, mga kaigsunan, kay balik na po lagi sa trabaho sa gawa. Siyempre pag tungtong ni mo diha, mga kaigsunan, kinahanglan ka nga healthy ang imuhang lawas, way mga sakit. Basta kahinlo kayo, Dok. Salamat kayo, Dok, ha. Si Dr. CJ Nidroda, mga kaigsunan. By the way, talking of Dr. CJ Nidroda, kana usap po na sa mga gimugna, gitukod, gibuild, mga kaigsunan, sa Yes to Health Incorporated ang wellness protection sa tao. Diha karon na si Dr. CJ Nidroda sa mga klinika mahigala sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan, this Davao, nasa Silpol Building, no, GSIS Heights, sa Tagum, nara dito dapit sa may terminal. Sa terminal sa Tagum City, makita dito, mga kaigsunan ko, ang wellness pharmacy and clinic, mga kaigsunan, na adiha si Dr. CJ Nidroda, mga kaigsunan. Pagpa-check up po, papahiling mo, kay itap lang ninyo yung kamot, may baluan na Dr. CJ Nidroda, mahigalag unsa inyo ang sakit. Mas mayang may baluan, nga doon na mo'y sakit, mahigala, parang nga matambalan. Kaysa mulala na siya, mahigala, mag stage 4 na na. Lingo-lingo ang mga world best doctor anas kalibutan, mga kaigsunan. Mahilang og mahilig tas drama, mahigala, di karon sa mga reels kay Dunay Kuan, kining nga mga sa tong mga mountain nila, ha? Ha, mga nag-train dito mga kuan, kining mga kuan kuno, mga dragon na training nga mga kaigsunan, niagi silang dragon training. Ha, nga pag abot nila sa patag, makigsunan, kuyaw kay mga magic, mga higalang tambal. Kana sa istorya ra man guna dinhi, mga higala, sugilano na gini, physical na gini, mga kaigsunan. Mao na nga among tambag sa inyo, pag doon na mo'y ginagmay nga bation, dangop na dahil mo klinika. Na si Doc si Jenny Druda, o man ay bayad, mga kaigsunan, libre man ang pagpa-check up. Karon pag doon na kay, unsan eh, doon na kay nakita nga mga sakit, atag ang kagarisita, mao na'y palita. Mga produkto, mao na'y palita. Depende ra po sa makaya ni mo. Ay, pag hutda po. No, di ba? Ay, ang kanang nga ginahimo karon sa ni Doc CJ Nidroda, mga kaigsunan, para na sa kayuhan sa to ang lawas, mga kaigsunan ko, no? So tambungin ninyo at tuwi ninyo ang mga Yes to Health clinic, mga kaigsunan, sa Davao, na mutang ni sa door number 3, Silpol Building G, sa Isayt sa Matina. Alright. Ako, dako kayo kong pasalamat aning Doc CJ Nidroda gyud sa mga Yes to Health clinic ni Dr. Remilito Oy, mga igsoon. Daghan akong mga kaliwat nga gipangdala diha. Wagi Huwag yung negatibo nga mga reaction. Puros positive mga kingsunan, nagi resulta. Dako kay ko pasalamat ana mga kingsunan nga nagi day ni resulta ni mga kingsunan kining magpatambal. Diya sa klinika ni klinika sa Yes 12 Incorporated mga kingsunan. All right. Balik ta dinhi karon sa tuwang hiskutanan mga katropa no. Kining pag open, pag abli mga kaigsunan sa KOGC. Akong ginapangita din ni karon ang mga listahan mga katropa sa mga nitambong. Pero ang gihatag sa kuha diri karon mga kaigsunan maora ni. Naaday mga national officials din ni karon nga nagapanambong but para bang ginatago kining ilang pangapangalan ang butog nga no. Ngano nga dili ibot nga i-inform ngadto sa public nga ang presence nila naa dito tungod di ay sa current of politics sa Pilipinas. Oh. So buti pa sabot mga kaigsunan nga mura ni katong mga disciple ni Jesus Christ bitaw nga dili pwedeng mahibal-an sa marumans mga kaniadto kay pag once na mahibal-an sila nga nagtapok-tapok mahigila i-punish sila into death. Doon ay buki dito, mahigala nga, ilansang sila dito mga kaigsunan, hangtod nga mamatay. Or, stone to death sila mga kaigsunan. Now, ang number one nga listahan nga ito nakita diri karon through video picture mga kaigsunan, nakita na ito diri karon si Mayor Sebastian Baste Duterte sa Davao City. Tambong siya mga kaigsunan. No? Dito sa iyang tupad na si Attorney Fernando Topacio. Uguban pa mga kaigsunan ko nga mga kuano, nga mga dignitaries. Napo dito si Congressman Omar Duterte. Ang anak ni Congressman Paulo Pulong Duterte mga kaigsunan. Awan ako nakita diri si Congressman Paulo Duterte mga kaigsunan. Now, lisod kayo mga kaigsunan ko uga manambong ni sila tanan kay kibalo na ta sa mga posibleng mahitabo mga kaigsunan. Si Vice Mayor Rigo Duterte naapod ni tambong sab, no? Og ang former congressman nga mitambong mga kaigsunan ko si Congressman Kiko Barsaga. Ang katubitong gitanggal mga kaigsunan ko sa Kongreso, gumikan kay una, nag-comment lang siya against sa administration ni Bongbong Marcos. Nag-comment siya mga higala nga to sa iyong mga kaubanan nga nagdawat o kwarta kuno gikan sa usaka dako nga opisya, dako nga negosyante, oligarch mga katrupa. Gipasakaan ni siya o kaso karon. O gitanggal mahigala sa Kongreso. Iyon na mahigala, dili ka protected mga kaigsunan once you are against this administration mga kaigsunan. Dili protektado. Inay, labanan ni sa gobyerno kay doon na si sulti dito nga kining oligarke mga kaigsunan nga negosyante naghatag o nagbribe ni sa mga congressmen. Nagbribe ni. Gitanggal na hinoon mga igsoon. Kone maingon ta mga katrupa nga dili protektado mga kaigsunan ko ang usa ka tawo nga mulimpyo sa alleged corruption sa iya mga kaubanan. Prisuhon ka, tanggalon ka.
2: Bullseye.
0: Si Attorney Rowena Guanzon, abogada ni mga higala o kaning COMELEC chairperson o kaning usab nga kuan COA. COA chair mga kaigsunan si Attorney Rowena Guanzon. Ang former governor mahigala sa Davao de Oro, nitambong po si former governor JV Tyrone Uy. Niyato siya dito kagapon mga kaigsunan sa Kingdom grand opening mga kaigsunan. Okay. Doon na sa mga report mahigala nga nag-uban si Omar Duterte nag-uban na kinibang direktang nagsulti nga si Omar Duterte kuno nag-attend sa Kingdom uguban pa. Ana naman ni klaro naman ni nga nag-attend. At ang gipangita dito si kuano. Ang mga senador. Now, mga senador, murag masabot na to ning di ako nang usa ka senador nga nitambong dito, pero wa gipakita laging dagway mga kaigsoonan. Respetuhon ko na lang ni, di na lang po na ako ni mention niyang name. Ibasin unya mga higala o kuani kinibang himuon ni personal kini sa administration mga katropa. Kinatago ni buti pasabotan ni basig do nay dili gusto nga ikapakita sa publiko. Kay once nga makit-an ka diha ang current sa politika mahigala ga kuani ga pitik-pitik ni kanunay. Delikado. Ha? Huh? Dunay usa ka senador nga na-mention mahigala nga nitambong isa dito, no? Ni pabor na ba ni sa administration karon mga kaigsoonan kining naisgutan nga senador allegedly wa ni maghatag og kuano dili wala kay siya nagpakita mahigala sa public sa mata sa mga mitambong mahigala dito sa Kingdom mga kaigsoonan. So but pang ipasabot mahigala nga barrier ni karon mga kaigsoonan og unsa ka higpit ang administrasyon karon diha mahigala sa giingon nga kuan kini bang kaatbang sa administrasyon. By the way, kini si Pastor Apolo Kibuloy kuan man eh nagsuporta man ni kay Bongbong Marcos na tumilabay mga higala nga mga milabay nga kuan before election 2022. Iyang giingon dito sa iyang television mga kaigsoonan nga ang sala sa amahan dili mamahimong sala sa anak. No. Gumikan kay si former president, late president kinibang Ferdinand E. Marcos dunay alleged sa sala ngadto sa mga Pilipino, mga katropa, sala na lang pud sa anak. Oh, si Pastor Apolo Kibuloy nagsulti ana. Iyang ginasuportahan mga kaigsoonan nga tawagan gipanawagan niya mga tao nga butuhin ninyo si Bongbong kay wa ni siya labot sa sala siyang amahan. Oh, naunsa na mahinong hitabo mahiga lang nga gipapriso naman ninyo siya. Oh, cabinet officials mga national executive officials mga kaigsoonan nga katong kaniadto apil ko nga mag-guide sa ila para nga matumintos Kingdom para Kingdom no ni Pastor Apolo Kibuloy para nga pandungan mga higalas kamot ni Pastor Apolo Kibuloy kay kuha lagi maliyog sila nga by bricks sa basigya pwede ko nimo matabangan diha gaduol sa mga tao ni Pastor Apolo Kibuloy para nga papandungan nato ning ako ang mangtas nga boss di ato na lang po din taong ko mangita ko pamagi no. Matuwag yun, nakaabot yun, napandungan yun sila mga kaigsoonan ni Pastor Apolo Kibuloy. Mm. Now, kuha na ginikita ni mga tawhana, mga kaigsoonan. So, meaning, na sandwich ni siya karon sa politika. Kay mismo, si Pastor Apolo Kibuloy, gapil po sa politika. Ha? Kada na yung pagpandung niya. Nga to sa mga politicians once nga mo ato considering si Pastor Apolo Kibuloy ang iyang simbahan is gitawag o gikonsidera mga kaigsoonan nga black voting kaya mga simbahan mga higala sa Pilipinas nga nag-exercise mga higala o ginatawag nga black voting ang una mao kining simbahan sa mga kapatid Iglesia ni Cristo mga kaigsoonan. Oh, dunay mga proseso na sila kinsa ilang pilion mahigala nga mga kandidato. Same likewise ni Pastor Apolo Kibuloy. Nga murag dili man 100% nga iyang ingnon ang iyang mga tao nga kini moy butuhi kay kampanya pa man gihapon niya ngadto sa iyang mga kaubanan. Ha? Unlike sa Iglesia ni Cristo nga wala na isulti at tingog ang ilang labaw no nga di na mo ingon nga butuhin niyo ni kay maayo ni butuhin niyo ni kay mo ni makapa usab sa dagway sa tuang nasod wala si Pastor Apolo Kibuloy iya pang ikampanya. So in short dili totally mahigala nga black voting ang gi-implement og gi-exercise ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagyapon siya'y pagpa-exercise mahigala sa kinibang democratic type mga higala nga to sa iya mga membro. Depende kay once nga matingog po si Pastor Apollo Kibuloy, ikonsensya nila ni mahigala nga tingog ni sa anak sa Dios. Tingog ni Pastor Apollo Kibuloy mga katropa. Sundo nila ni. So mo na nahitabo mga kaigsunan. Now, si Vice President Sara Duterte, although doon ay confirmation na mga higala nga appeal niya sa listahan nga midalo, mitambong mga kaigsunan ko sa grand opening sa kingdom. Pero ang physical niya nga appearance, may higala, wala kayo ni makita. Unsa kay but pasabot ani? Kung panang litna dito si Pastor Apollo Kibuloy, ano si Pastor Apollo Kibuloy, si Vice President Sara Duterte, unya wa nagpakita gana sa publiko, may nabay buti pasabotan eh. Ha? So, it might be, ang vice presidente, may gala, wala niya giisip nga usa ka political venue kining maong nga kalihukan. Ha? Kundili, tagaan o lugar panahon mga kaigsunan, ang mga reliyosong grupo, reliyosong membro sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy nga ilang isilibrar ang ilang anibersaryo o ang grand opening sa ginatawag nilag the biggest cathedral in the world. Ang King Dome. Now, ikonfirma nga sa grand opening September 1, 5 p.m. ang KGC compound nga nimutang kini sa Philippine Japan Friendship Highway sa Sasa. Ha? At bangguna ni Panakan eh. Oh, Sasa. Dunay wala mag-publish o roster sa government guests. Wala nilagi publish. Gawas lang sa nagpakita dito mahigala sa video nga si Mayor Basti Sebastian Duterte no. Mitambong ni Congressman Omar, si Mayor Rigo, Vice Mayor Rigo Duterte, former Congressman Kiko Barsaga, former Davao de Oro Governor JV Tyrone na Uy, o mga government officials Rowena Guanzon, wala may kumpirma si mga cabinet secretary o si Vice President Sara Duterte. So, doon ay mga ingunta, gibutang ang mga pangalan, pero wala nila gi-publish. So, doon na gina-protektahan sila mga kaigsunan. Sige lang, ginasabot na to na. Kaya, dili po mayo mahigalang mamahimong venue, kining aktibidadi sa usa ka relihiyosong pundok, mamahimong venue mahigala sa political nga komentaryo. Mga kaigsunan, naman tayo oras sinikaroon sa tuwang panaguban. Ito na po lugma po mga kaigsunan sa itong programang Bullseye sa ngalan sa kinatibuan puwersa. Ang kaoban di ay si katropang Alan Abais sa mga kaigsunan, amping bro sa imuang biyahe. Di na pitas Cagayan de Oro, no? Sa ngalan na lamang, sige natin po ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, alang sa nagkaisang Pilipino para sa Pilipinas. Kinayong katrupa sa kanginan, katrupang Bricks Flores, ang magbiling kanyang kusa kamayang buntag. Dalaygon ang Diyos Davao. God bless Philippines, ugmuingon. Kamaturan ang Sandigan!
2: Bullseye! Bullseye!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan, mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Masama ilong ko ang Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, mag

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: Mas gipalimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita, alasay sa bundag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balasay Imidya, walay gibaburan o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa bundag, Jasper Magonsya, sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9:06 sa buntag.
2: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: dalay gyud ang Dios away katapusan, mga katropa. Mayong bunta, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Mga katropa, nato asa man ka nagpaminaw karon Luzon, Visayas, Mindanao, asa man ka nakaplastaran katropa. Mayong buntag sa imo diha og uban-uban na pod kita, welcome na pod. Lagi di siya nasab sa programang sentro atong pag-aubanan ning adlaw nga Miyerkules. Pizza 9 na sa bulan, pizza 9 na yun, pizza 2 na. Advance kayo mag-isip si katropa nga Jubel. Pizza 2 na sa bulan sa Setyembre, tuig 2026 mga katropa.
1: Good morning!
0: Good morning sa mga katropa nato diha sa mga nakaplastar karon. Uban-uban tani nga programa nato mga katropa ha. Og of course inyo ha makauban karon. Ang inyo hang lamuro queen gihapon mga katropa sa ngalan gihapon ni katropang Jasper Magoncha. Inyo ubos nga lagad sa kahanginan. Lamuro queen katropang Juvet Espanyol.
2: Ang lamuro mong mga aping diha ako patay darling.
0: O lamuro gining aping nato kay gahubag man natong ngipon. Ay, ang lagos day ang naghubag, dili day ang ngipon. Mahubag ba ng ngipon? Katropa dyan, makuya-kuyawan po tayo. Anyway, mga katropa, naglamurok yun niyo. Ang walang bahin ra po ang naglamurok. Anyway, mga katropa, ha, of course, wala tayong ginusara. Pero sa dili pa inyuhang kape, diha, timplahan na. Pasog din na sa pagtimpla sa healthy ng kape, katropa, ito ang Xanthan Gold Coffee Mix. Kaya aron na nindot ang atuang paminsar karong adlaw di tamag lutang-lutang. Tawag tinanga. Oh, ana mga katropa. Kaya ako wa padyo ko kakape diri mo nang medyo lutang padyo tagamay kay wa may nag-aso-aso diri sa katubangan ron. Wa tay mahigop sa karon mga katropa unya pa. Ambo sa ikaw niha no, taganta kag chance nga magtimpla sa imong kape while limo ni mong background. Ang atong programa karon of course programang sentro mga katropa. Oh, gusublion ko wala ta nag Sara karon kay kauban gihapon nato tuang small but incredible na katropa diri sa XFM Davao. Of course, katropang Marvin Ebano.
3: Eto na, eto na, eto na, yeah!
0: Good morning, katropang Marvin. Kumusta ba imo nga adlaw nga Miyerkules?
4: Yes, of course, katropang Javet. Actually, ni action og kaluya kay perting dako agyud in town sa lahi man nga dako mga katropa. Kaya ang uban lay magyuna ona sa dako. Pero kining kadako sa ako ang gisuroy namo ni katropang Alan kagabi. Ay, of course, mga katropa, kining gikahinamang pag-abli sa Kingdom.
0: No, oh, kinin, amaze yung katropang
4: Marvin. Na-amaze yung katropang Juvet. Mauna nga giingon nga pang-international nga kinibitaw nga stadium or arena. Grabe. Mga katropa.
0: O, ang sa Davao City ka na, ha? Expectation at sa reality ni tugma ba siya katropang
4: Marvin? Ay, sobra yun katropang Juvet. No, actually, parting daghanag yun in town sa mga ni Tambong kagabi. And according sa Davao City Police Office, ni Tongtong og 80,000.
0: Uy!
4: Ibanabanang ka na sa 80,000.
0: Mas sobra pa sobra sa ilahang sitting capacity.
4: Pero kana katropang Juvet is sa sulod manggod, wala actually fully good, 100% na puno ang mga lingkuranan. Kaya ang uban, mas gipili nga dito lang sa gawas, mag-standby kay. Pagkanindot yun sa gawas katropang Juvet, muna giingon lagi nga the best food ang pagbisita kung gabi.
0: Okay, na yung mga lights.
4: Kana.
0: So pwede di ay nga makasuroy gihapon katropang Marvs no, sa palibot sa tuang kingdom.
4: Kana, yes, muna yung itabo mga katropa kagabi. So nahimo na pud katong banding alang sa to ang mga kaigsuunan kay kadaghanan magud sa ni Tambong kagabi mga miyembro kay dungan po kini sa ika 41st mga katropang anibersaryo sa gitawag nga Feast of the Passover.
0: Ayan. Pero ang katropang Marvs kana ba nga 80,000 no ka mga individual nga ni bisita sa to ang kingdom kagabi. Solely from Davao City lang ba na or duna ba dato sa to ang DCPO nga gikan po na sa laing mga lugar.
4: Actually katropang Juvet, bisan pa man wala pa'y dato sa DCPO pa na matikda na to ang mga buses. Gikan sa kasikbit nga mga rehiyon. And of course, naapoy mga international individual. Mga foreigners, mga katropa, nga nitambong sa maong kalihukan. Sa mga maog ilong ni mo katropang Juvet, mga taluytoy.
0: Ingon ana, mga taluytoy kaayong
4: taluytoy katropang Juvet.
0: Wala ako ato mga kalahi katropang.
4: Kalahi ni mo! Ah, di ba sa basta
0: walang gid sila na anong walang gid ko dito. No? kana lang. Wala lang kita kadto kay kung naa pa maglisang gid sila katropang Mars.
4: Ngayon malisang man.
0: Makita sa tuang taloy ito yung ilong.
4: Ay kana og kalamurok sa imong mga aping.
0: Aping lang diba, dili sabat. Mga kaisa ra man.
4: Ay ay ay, ay, ay.
0: Walang bahin lang man.
4: Murag nagsakit ang ipon ana katropang gid. Walang bahin ra. Ayan mga katropa, so kana no, isa sa ginapasiugda mga katropa diri sa Davao City kay nasayod man ta sa uban nga mga rehiyon dito sa Kaulohang Maynila na amang po'y magipasiugda dito nga mga arena. Sa na katropang Jivet, nakaabisita na ba ka?
0: Mall of Asia arena. Yes, oh. Murag been there twice.
4: Wow! Pati lang, nakuha kayo sa katropang yes. Arky. Nakasuroy, murag nakasuroy po niya sa engineer. Okay, nagtanong
0: mo na siya concert.
4: Oh! Ang sa Bini?
0: Oo. Oh, ang sa nga concert yung mga natanaw dito sa no, Engineer Ichiboy RK.
4: Oh, kini.
0: Sa MOA.
4: MOA, Mall wala of pa, Asia Arena. Ay, ka na mga katropa. So, sa Cebu.
0: Ako firme, makunto to. Kaya concert biha ko.
4: Ang sa imong gina-concert pa dito? Kaya ako, abi ko sa concert ka, sasakyanan lang, wala gabiya kita.
0: Kuwana na siya sa kong damgo, katropang Mars.
4: Sa damgo lang.
0: Concert sa damgo. Anyway, mga katropa ha, kung ikaw diha, ayaw na, ay sa pagdamgo, matasa sa iyo.
4: Matasa.
0: Okay, ang uban karon ka nang alimukawan pa, katropang Mars.
4: Alimungawan.
0: Oo, kay lagi mo pa'y pagmata, ang uban, wapay pamahaw. Muna diha, katropa, higupin nila sa tatuang Zanthon Gold Coffee Mix para healthy yapon na itong panglawas. And of course, sa mga katropa na ito, katropang Mars, kung gusto makiguban sa itong programa, karon makiduyo ganyan itong programang sentro, o makisayo do sa mga kasika. Dili lamang disdakbayan sa Davao pan sa tibok Pilipinas mga katropa. Pwede ka mo mupadangat sa inyo mga mensahe, komento, reaction, opinion sa tuwang text line 0969-333-0537 o tron ko katropa 0969-333-0537 o sa tuwang Facebook Live katropang Mark.
4: Yes, of course, ato ang mga online viewers din ha mga katropa, bisitaha ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital. So kana mga igala ha, ayaw kalimot sa pag-like, share and comment, at least mapadangat po, mapaambit nga to sa mga higala ang mga impormasyon na ito ipadangat din na kaninyo ning mga orasa.
0: Ayan mga katropa, so sit back and relax dira kay kami ni katropang Marvin ang bahala sa inyo ha karong buntag ano? And good news kay katropang Marvin sa atong balik-balikon kay atong mga katropa nga nagapaminaw karon sige ka, ano, kung kanusagi daw ang atoang yes to health wellness caravan
4: kay ko gikahinaman yun niya pa na labi na ka itong mga buot masayon unsay mga secret sa maayong panglawas.
0: Oo, beto mga katropa ha, kung gusto ta nga mo join sa itong Yes to Health Wellness Caravan, kauban of course sa itong Yes to Health staff, ang clinic staff na ito, katropang Marms, ang class na ito, katropa listeners and solid supporters, and of course, inyuhang mga katropa diri sa XFM Davao. Magkita-kita tanin yung mga katropa, karoon na ka nang umaabot nga September 6, 2026, alauna sa hapon, hantod alas 5 sa hapon ka na mga katropa, kay doon na tayo libre nga health check-up.
4: Uy, kinit. Oh, na siya.
0: And consultation. Doon na tayo libre nga terahertz therapy, katropa nga Marms.
4: Wow, therapy. Libre na siya mga katropa. Of course.
0: Napuntay nga health and wellness information para magisayod no, kung sa mga maimbuhaton, mga home remedies, kung doon na tayo mga ginapamatcha, kung mga dili mao katropang Marms.
4: Sana.
0: Napotay libre nga tilaw sa tuang Zanthon Gold Coffee.
4: Oh, meaning to say tilaw lang mga katropa ha. Basta magdalaon sa yung tumbler katropang Jovet.
0: Kapila na katropang Marvin na tay no? mga instances na nagpa-free taste. Tungod sa kalami sa tuang Zanthon Gold lagi. Coffee Mix. Ang gidala termos.
4: Termos. Pero normal ra na.
0: Kay ano do sa isa ka pamilya daw lagi sila dito.
4: Ay.
0: So, termos ang uban tumbler.
4: Tumbler. Pero pag mubisita mo karong Domingo mga katropa, ayaw kabala ka mga higala, kaya syempre di, mabahin-bahinan yun mo, magahingayinan yun mo matagos sa mga higala.
0: Yan, naka-good news pag ina ni mga katropa, kahit discounted ato ang price sa ito ang mga Yes to Health products. Og, manghatag-tagbugas katropang Mars.
4: Mga papremyo! Oh, kaya na ay question and answer unya mga katropa human sa health lecture.
0: Yes. And of course, mga katropa, itong balikon mga katropa, ha, kita-kits na. Dari sa may Bliss Covered Court, Bago Aplaya, Davao City. So, open ni siya para sa tanan. Mapa-bliss ba ka or dili, katropa, pwede ka mo bisita para mo join sa tuang Yes to Health Wellness Caravan. Again, utrohon ko katropa, ha. Karoon na ka nang umaabot nga Setyembre 6. Ning tuig adlong Domingo ka na, alauna, hantod, alas 5 sa hapon. Ayan, mga katropa.
1: Sentro.
0: O, oh, dito ni Dugay-Dugay ang katropang Marv. Sugda yes. na nato ni kay nagpaabot na to mga katropa karon sa of course, una na to sugda na to mga hisgutanan karong adlaw. Dili yung nakita, no? Something to motivate sa to ang mga katropa nga naminaw karon ato ang motivational quote, mga katropa. If there is no struggle, there is no progress.
4: Uy!
0: Matod pa ka na ni Frederick Douglass, katropang Marms.
4: If there is no struggle, there is no progress.
0: Oh, nindot ka ayun, no? Nga ka nang...
4: Bisaya daw, katropang Jubet.
0: Nindot ka siya nga panumdumon.
4: Uy, pamalandungan.
0: Oo. Nga kung wala day tay kalisod nga maagian mga katropa, wala tay movement sa tuwang kinabuhi, wala tay progress, wala tay pag-uswag mga katropa. So, o, diba? Nindot kayo kung muna ingon sila nga kalisod na bagidani akong kinabuhi katropang Marms. Oy,
4: hindi na makaya, mausa na lang. Wa na ko'y maduulan, wa na ko'y madangpan.
0: Nagkamuritsing na makuani.
4: Nagkamuritsing na.
0: Kanang pagkapaitag yun.
4: Naku, diba? Murag bag nakakinong panyawan.
0: Murag ingon na nakatropang Marms, no? But di ay mga katropa, kinidi mga kasakit, struggles na to. This will serve as kana di ay condiments kanang panakot gud sa tuang kinabuhi.
4: Uy, panakot murag timpla lang na siya makatrabaho.
0: Murag mga condiments ba? Pampalasa. Lamas sa tuang kinabuhi mga katropa, no? Ang kining struggle. O kung wala daw ta or di ta mo ang yung struggle, wala tay progress. Kasi sometimes ang mga struggles na to, katropang Marvs, ato mga mistakes, mo na ang mutudlo sa tuwa ba? Maging lesson na to. And hinahinay, doon natin pagbago sa tong sarili, natin progress, natin kauswaga, natin pagbago.
4: Yes, sama ragud na sa Bulawan. Muna pinaka the best mo ginahimong example ang Bulawan. Kay, actually, kung makita ni mong yellow, di pa na pure di as na in pure. Bulawan. Pero giagi na ni mong kalayo.
0: Process.
4: I-refine nagmaayo mga katropa, murag struggles mo ng kalayo, no? I-refine nagmaayo, dira makita ang kanindot sa Bulawan.
0: Ang progress.
4: Progress. O kanindot sa imong kaugmaon na mga katropa.
0: Nindot kay si ato pong ikuan sa
4: kanabay. Okay,
0: kanang pottery katropang
4: pottery clay.
0: Kung makita ninyo ang clay mga katropa, wala pa siya
4: form.
0: Pero kung iagi ni mo siya struggle, paningtun juga diha, grabing masa para lang gid maporma siya. And then after ana nga struggle mga katropa, makita nimo ang progress, nindot kay resulta, guwapo kay imong pot.
4: Wow, kanang kaang.
0: Mm-hmm.
4: Oh, kanang ibot nga bulak, kanang display, kanang vases.
0: Na clay lang nagikan katropang Marvs. Unsa lang nang clay, pero tungod kay niagi siyang struggle, niagi siyang process mga katropa, na ay progress.
4: Kana. So kana lang mga katropa, dapat himuon nga learnings o kanang bitawng pagtulunan ang mga trials nga niagi sa imong kinabuhi o gamita kana nga kinibitawng source sa imong strength
0: kusog
4: para sa umaabot mga higala.
1: Sentro.
0: Alas 9:22 na sa buntag mga katropa ug sibug ta diri sa tuang Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa itong Sentro Balita, mga katropa, hatod kinikinato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Nagpagula og public advisory ang Supreme Court alang sa mga motorista o commuters kabahin sa ipatuman nga intermittent road closures, ingon man traffic management measures. Atol kini sa ipaigayon nga bar examinations 2026. Lakip sa mga testing centers na maapektuhan ang Ateneo de Davao University Senior High School. Din ipahigayon ang bar examinations karon na kanang umaabot ng Setyembre 6, Setyembre 9 o Setyembre 13. Giyawag sa maturidad ang publiko nga magplano daan silang biyahe, mugamit og alternatibong ruta og musunod sa mga traffic enforcers nga ma-deploy sa mga apektadong lugar. Gilauman usab nga makatabang ang maong mga lakang aron masiguro ang kahapsay sa trapiko og kaluwasan sa mga examinees atol sa National Bar Examination.
1: Sentro sa Balita.
4: Sa bigas bahin katropa, padayon ang konstruksyon sa unang depo sa Davao Public Transport Modernization Project o Davao Bus nga nahimutang sa Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Base sa pinakabagong update, makita ang dagkong kausaban sa lugar sukad nagsugod ang proyekto na itong Marso 2026 o ning tuiga hangtod sa ulihing bahin sa Agosto ning tuiga usab mga katropa. Samtang, nagpadayon ang depo construction, ana-ana usab sa pre-construction stage, ang Kalinan ug Bunao Palawan Terminals din gisugda na ang site clearing ug pagbutang og perimeter fences. Nasayran ang pagtukod sa mga terminal kabahin kini sa contract package number 02 nga nagkantidad og 2.61 billion pesos ubos kana sa Davao Bus project nga gilauman nga makapauswag sa public transportation system sa syudad.
1: Sentro sa Balita.
0: Samtang lainhanig sa itong sentro, balita mga katropa, ang ipaabot ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga mahimong mukabot sa 5 ka milyon ka metric tons ang rice imports sa Pilipinas karong maabot nga tuig 2026. Matod sa kalihim, usa sa mga dakong hinungdan niini mao ang epekto sa El Nino nga nakaapekto sa produksyon sa humay sa nagkalainlaing bahin sa nasod. Gipasabot sa DA nga importante ang pag-import aron masiguro ang igo nga supply sa bugas ingon man malikayan ang kakulang sa merkado. Padayon usab ang ahensya sa pag-monitor sa kahimtang sa agrikultura og paghatag suporta labi na sa mga mag-uuma nga naapektuhan sa maong hulaw.
1: Sentro sa Balita.
4: Mga katropa, nagpasidaan ang Armed Forces of the Philippines kun AFP sa nagkadaghang foreign malign influence operations nga giingong naglihok na hangtod sa local level nga komunidad. Matod sa AFP, nagamit na karon ang mga langyaw nga aktor sa lokal nga mga issue ug pinulungang Filipino aron matod pa mas dali nilang maabot ug maimpluwensyahan ang publiko pinaagi sa ilang propaganda. Gipasabot sa militar nga kini nga estratehiya mahimong makahatag og sayop nga impormasyon ug makapahuyang sa pagsalig sa mga institusyon sa gobyerno. Tungod usab niini, giawag sa AFP ang publiko nga magmatngon sa mga impormasyon nga ilang mabasa ug makita sa social media ug uban pang online platforms.
1: Sentro sa Balita.
0: Samtang mga katropa, official na ang gilusad sa Social Security System kon SSS ang Loan Light Microloan Program. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-69th ng anibersaryo sa ahensya. Sumala sa SSS, mikabat na sa 50,000 kamyembro ang nakapahimulos sa maong programa. Sulod lamang sa pipila kaadlaw human kini gilusad. Nasayran usab nga kapin na 600 million pesos na ang nahatag nga pautang ngadto sa mga kwalipikadong miyembro pinaagi sa maong programa. Gilauman sa SSS nga makatabang ang loan line sa paghatag og dali og mas sayon nga access sa pinansyal, labi na pinansyal nga ayuda alang sa mga miyembro nga nanginahanglan og emergency funds.
1: Sentro sa Balita.
4: Katapos ang hukad sa itong sentro sa balita, mga katropa, opisyal nang gisumite sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court kun ICC ang ilang katapusang listahan sa mga witness ug ebidensya. Alang ka na sa kasong Crimes Against Humanity batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gihimo ni Deputy Prosecutor Mame Mandiay Nyang ang maong submission ni atong Agosto 31 ning tuiga isip pagsunod sa mga direktiba sa Trial Chamber 3. Lakip sa gisumite ang listahan sa mga saksi nga gilista isip Annex A ug ang mga ebidensya nga gilista isip usab Annex B nga gamiton sa pagpadayon sa maong kaso. Ang maong kalambuan usa kini ka importante nga yugto or hugna sa proseso sa kaso nga giatubang sa kanhi pangulo atubangan sa ICC.
1: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:27 na sa morning mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa mga katropa na ito. Katropang Marvs, nga nakasubay may karong mag-aorasa.
4: Alright, sa tumakaig suunan ha, nga naka-tune in usab sa XFM 89.1 sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio maayong pagpaminaw kaniyong tanan mga
0: grabe
4: katropa.
0: Grabe mo rag napya o kagamay ato katropa.
4: Ay, pinakwa na, pinarinsbirano na ha.
0: Ingon ana day
4: na. Ay, andam na ito. Kasi kadaghan sa posibleng mo bisita puhon sa Davao City. Kaya abli na ang grand or kinibitawang kingdom mga katropa. Ato nang iandam ato mga tingog sa pagsyagit niya.
0: Diba? Murag na, na ano kagabi niya.
4: Ay, naku.
0: Nahagit ang imuhang tingog kagabi mga katropang Mars.
4: Kung alam mo lang katropang Jibet kay Vermont, nagyod mga katropa, iandam na na ang mga pina di basa-basa ang paningog din.
0: Sa to?
4: Diyos! Oh, kakuan ka na katropang Jibet. Kana kung ako, try na ako kay, I think, naku, itong kita. Oh,
0: feeling na ako mag-tandem ni katropang Marvin na mamasko.
4: Oh, unsa po imo ha?
0: Tigana lang ko, kanang tigana.
4: Unsa man na? Pwede ka mag-agbato, kamutod, pagpag ni katropang Jibet.
0: Pwede po yung mag-agbato, ako na bahala. Ikaw lang kanta, basta ako lang mag-
4: Manuwi ka at katropa Jubet ni pagaw na biya ako kagan.
0: Ako ra imo ang ano kanang
4: support background.
0: Background.
4: Asaman.
0: Ako imo ang support. Ako imo ang backup.
4: Nako na.
0: Pwede po ko maging dancer.
4: Oy. Ay tama na.
0: So kung kumukanta ka, ako musayaw.
4: Ay kanindot sige.
0: Ready na na inyo mga pultahan mga katropa ha kay basin na one of these days magbisita namin ni katropang Marvin Manay.
4: Ay panghikti ang inyong mga iro. Ayaw buhi.
0: Ayaw buhi ang mga iro. Kabla ka sa buhian.
4: Unsa man?
0: Mga manok.
4: Kamanok. Nako manok na pula mga katropa. Ayan. And by the way, sa itong mga kaigsuunan, uy, pipila na sa itong mga kaigsuunan, nagpadangat sila mga mensahe. Ayan, na good morning, Sir Dion Solomon. Guwapa imong katandem. Ay,
0: ay
4: di basta, basta.
0: Guwapa niya, ha? Dahil na ba kumuto ka trapang Mars?
4: Mawa! Di ba? Okay, murag nahikurat biya kagahapon sa ito ang pagbilaan, ha? Pagsuri-suri. Na, nakuratan ka. And then, murag ni... of flash imuhang kuan pagwapa
0: nga gani
4: ano ko makita ko guwapa gyud ako ang katandem oh
0: di kay dito sa basta ano ang mga isutanan kay mga dumdum ko sa mga kagahapon di basta
4: basta alright mga katropa naga padangat tabot siyang mensahe si Sir Elmer Curioso Cabillo mayong buntag ma'am Jevet og Sir Marv.
0: Ayan, good morning po og sa mga katropa natin diha gusto magpaabot sila mga mensahe comment reaction
4: yes.
0: Inyo mga opinion greetings inyo mga katropa og shout sa inyong mga mahal sa kinabuhi. At wala na tagagpagtagad mga katropa, pwede ka rin nyo ipadangat sa tuwan text line 0969-333-0537. O truhan ko katropa 0969-333-0537. Pwede po ninyo nga ipadangat pinagi sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. So, ready ninyo mga kagalingon draog. Karong taod-taod katropang Marvs, no?
4: Yes.
0: Doon na tay hisgutan mga katropa. Kay kini katropang Marvs no since di ba na dumduman na to mga katropa dunay sunod-sunod nga mga school violence sa tibok nasod katropang Marvs
4: na.
0: Karon ang DepEd magpatuman kuno sila og mas bug-at nga silot batok aning school violence.
4: Uy, unsa kaya kini nga mga
0: kini nga silot katropang Marvs ato nang isgutan mga katropa. And of course good morning di ay kay Sir Dix Baleros mga tropa nato ni good morning kaayo Sir Dix no og sa imuhang mga kaubanan diha. Asa man mo naka-plaster karon? LL lang.
4: LL sabot pa sabot ana.
0: Laban lang.
4: Lingkod lang kuyawan mo.
0: Kuyawan si Sir Dix.
4: Basin ba yung diyan naka-turbo katropang Juvet?
0: Si Sir Dix naka-turbo?
4: Unsa iya hadi ay? Ay kape iya ha.
0: Oy!
4: Nako mga kat. All right, mga katropa.
0: Always ni siya naka-turbo kay nga naman turbo katropang Marvs.
4: Yes.
0: Aside sa sex enhancer kini siya, energizer pod ni. So, hindi na nila kailangan magpalitog mga energy drink.
4: Kana.
0: Sa turbo na lang, sulbad na.
4: Oh, lisod. Oh, tanawa kapag team, pwede na ma-stand mga
0: pwede
4: katropa.
0: Pwede i-stand, pwede i-side stand mga katropa.
4: I-side stand pagyod. Pwede i-straight stand pagyod mga katropa. Kamuna'y bahala magpa-ego
0: na.
4: Basta masigurado lang yun nga di yun makamahayan kini sa inyong misis ang inyong performance.
0: Sana all.
4: Diba, mga igal?
0: Mga katropa, sa itong pagbalik, i-comment na din yung mga greetings kato ng basahon unya. And of course, sa itong dugang nga hisgutanan mga katropa. Again, atong hisgutan unya ang pagpatuman no og mas bugat nga silot bato kaning school violence mga katropa nga ipatuman sa DepEd. Unsa kini klase katropang Marvs
4: yes.
0: Na mga silot no ang ipatuman og napa bay other mas bugat nga silot katropa. Kay
4: yes.
0: Murag sa kong naban na observe kay murag suspension lang man.
4: Suspension atong tan-aw ni kung asa ba kutob or mas bugat meaning to say na abay mas dako nga multa o baka ha
0: Mike.
4: Preso na ba yun? Anak mga katropa. So, ang ayan ni masayran sa itong mga kaigsuunan, labi na itong mga ginikanan, nga at least mapamatngunan yun, pamatngunan yun nila ilang mga kabataan nga ayaw yun paglambigit nining school violence.
0: Oo, kanang mga bully na mga estudyante diha.
4: Oo, kanang mga threats.
0: Klase-klase na mga school violence mga katropa. Ay, naminaw karon no, si Sir Jomari Villacorta. Dari sa may bukid nun, maayong buntag sa inyohang tanan. Paminaw mo, Sir Hake, ito nang isgutan karon sa itong pagbalik. Balik kuman lamang sa pipila ka pahinom doon mga katropa itong oras. Alas 9:33 sa morning. XFM.
5: kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Oras habang garinyo sa Windsor.
8: Time check brought to you by
9: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
7: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
10: X FM.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Maya pa lang uban. Nakamalita, apan kita, nakadilatara.
10: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Y'all ready to go to the islands in the streams, y'all? Yeah.

0: Alas 9.40 na sa morning, mga katropa. Isa rin dito ako na dumduman dito, katropang Mars.
1: Unsa man ka to?
0: Aha.
1: Ay, palihat ka.
0: Mora dito. Oh,
1: napag ko, katropang Jeanette, ha? Each other.
0: Mas daghan
1: ko. Mas daghan ko na yung duman sa iyo mo, ha?
0: I can love it.
1: Usa title ato? Usa title ato?
0: Islands in the stream. That is what we
1: aliens.
0: Are. Aliens in the stream. Aliens. Islands in the stream. That is what we are.
1: No, I am between. Basta tama na
0: yun. Mag-program na lang ito, Marbs. Di na lang kita pakantahon yun, mga katropa.
1: Kaya pa sinunyag masilutan tang magpadayon tayo, katropa.
0: Anyway, mga katropa, no, maayong morning sa mga katropa natin. Di nga karoon pa nakatune in. Karoon pa nakaliso sa ngayong lisong uno. Di nga, katropa.
1: Kini. Oh, sa itong makaigsuunan nga, mabay pagpamahaw kay panindugayan ng mata. Ayan, mga katropa, maayong pagpakiguban dili sa itong programang sentro.
0: Ayan, good morning sa mga katropa na ito. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Ingon man sa mga katropa na ito, hausbun ko sa mga gusto makiguban sa itong programa. Magpadangat, katropang Marbs, ilha mga comment, reaction, opinion, mga greetings nila and shoutouts. Pwede na nilang ipadangat sa 0969-333-0537. Kaya tuwa ka ng basahon, mga katropa. Good morning sa mga katropa na ito. Napabay nagdugang o nadiha, katropang Marbs. Paabot sa iyang mensahe. Dagang salamat kay Sir Katropang Kuya. De, kompleto na.
1: Uy, di basta-basta ha, Sir Katropo.
0: Vincent Kaindoy, oo, nagpadala yung taon siya 10 stars. Mojo na kong mga ganahan ng mga viewers ka ng mga ingon-ana ba? Kanang dugangan, bitawan akong kahambugera.
1: Kana, morag makaganag tamang
0: makagana,
1: Katropang Jibet.
0: Bita, good morning, ma'am, sir. Good morning ninyong duha. Karon nga, sana to? Karon nga bulang daghan na pod ang managunay ani. Andam na pod taanig sinsilyo na minaw dyo ko perminti sa inyong programa si Alex Kabuhayan sa Maymaa People's Village. Timbaya lang ko dito sa Malungon, Sarangani Province, Crossing Coronado, sa akong mama nga si Mama Naning, igsoon nga si Vilmag, akong bayaw nga si Dodong Hilo, tag akong pagumangkon nga si Chacha Peng-Peng, si Negro Ayan. Good morning sa inyong tanan ha. Layo ni sa may Malungon. Good morning sa inyo ha. And good morning katropa. Unya unsa naman sila Claire Castro, wala na sila na ulaw nga dabo ang gipasanginlan. Nagyaya lang gid na siya.
1: Tanawa.
0: Suko na kaayo ni siya.
1: Relax so, lang dira.
0: Kalma lang diha katropa ha. Wala man niya gibutang iyang pangalan basta kay butbuton daw sila katropang Mars.
1: Kana lagi.
0: Ana magdaijud mo pailad sa mga butbuton. Ana jud, kana maingon ana mga butbuton lami kana sila pang ihawon.
1: Nako. Kana, relax lang mga katropa ha, kay taod-taod ato na silang pabuhagayin kung madalikitan ba na niini mismo atong mga isgutanan ning mga orasa
0: yes,
1: mga katropa.
0: So, speaking of silot katropang Marbs na mention nimo kaganina, kay ang atong DepEd, doon na sila no karon bagong ipatuman mga katropa kung asa mas bugat na daw.
1: Uy, mas
0: matod
1: bugat
0: pa
1: daw,
0: ang silot patok aning mga school violence.
1: Uy,
0: nagapasibda, nagapauna-una aning school violence mga katropa.
1: Ato nilang taon katropa? Pang jubet kung bugat bagyod alang sa itong makaigsuunan niya na minaw karon. Kaya
0: maging pagbugat sa kwalagi ka mag-atubang.
1: Anong bugat man? Ay, on siya man ang mga katropa. Anong bugat man? Gaan man?
0: Di basta-basta. Ah.
1: Well, ato ning siron mga katropa kung para sa inyuhang panglantaw ni ini, bugat bagyod ni or gaan ra or mas bugat pang bunal ni mama sa balay. Ato ang siron katropa ang jubet.
0: Lahi magod kung atong isgutan magod mga katropa ang pagpitol no kanang
1: disiplina.
0: Pagdisiplina sa mga kabataan karon kung sulod sa tuang panimalay sa unang panahon ikumpara na to katropang Mars.
1: Unsa nang tuiga na katropang Jebet?
0: Sa mga panahon na to.
1: Ay!
0: Na magutay gitawag nga kanang harsh na discipline na po'y soft discipline. Oo. Sa atuang panahon, harsh discipline sa katropang Marbs. No? Kumbaga, pagdili ka mutuman, guripato ng imong patilya. Pagdili ka mutuman, ang imuhang panit sa kilid, mupilit sa kungko.
1: Luniton!
0: Ni mama, mupilit. Kung dili po, kung unsay magunitan, ihapak sa imo ha.
1: Ihapos sa imo.
0: Oo, ako kay kablo ka unsa akong pinaka-favorite.
1: Unsa ang favorite?
0: Bakos lang naman katropang Mars.
1: Asa nga bakos katong na ay kabilya or bakos lang nga panit?
0: Bakos nga kanang leather.
1: Leather.
0: Tapos
1: ay, special.
0: Leather, alangan, di ba? Alangan, bakos mo ginang gipalit gitu para sa ako ah.
1: Gituyo gitu.
0: Gituyo gitu. Kunya letter tapos ang iyahang kuan is kanang bugat gud nga metal, ang kanang iyang ulo-ulo. Kay pag magpabadlong katong leather. Pag maggrabe pagit pagpabadlong katong ulo-ulo. Sa ulo pud ihapak.
1: Aboy. Lahi po sa amo katropang Jebet. Kaya resourceful amo yung ginikanan.
0: Di basta, basta.
1: Nawa ka na term. Kana lang kay medyo barato ang bakos mahal-mahal man.
0: Sa
1: amo, tagpila raga ng silhig tukog mga katropa o ka ng lanot, no? Kay silhig tukog, actually, kung buo na siya, daghan sila, katong pang silhig yun,
0: walay sakit. Sakit. Oh, walay sakit na sa sisiw.
1: Kayo na ko mga katropa. Kato siya mo ang gidaginot. Resourceful. Madaginot kayo ko ang mama.
0: Masakit ganang isa kabuok.
1: Isa kabuok. Duha tagtulo. Meaning to siya mga katropa, muuli yung gangay magburot sa imong bitiis. Di ba? Mula ka?
0: Tapos tamis. Oh. Kaya kanabito, kada dapat niya ang sakit ba kay murag mukalat ito?
1: Murag nako. Kanang sakit sa kalingkingan. Mabati sa tibuok katawan. Adi ba sa basta mga katropa? Napagyod. Kaning bayabas. Kumun po kayo na. Siya nga sa bayabas. Tik gihapon na katropang Jivet. Pero ang
0: hadyong pagina
1: with sound effect pa na mga katropa. Ang reaksyon sa mga kabataan mo paturatoy dagan mga katropa. Kung makorner, hala grabe pud ang drama ang hinila.
0: Kabalo lagi ka katropang Marv sa una nga panahon. Murag gadula gud ta pirmi og kanang
1: plastiko.
0: Dili ka na murag tagadula og sige na kanang namo sa square nga panay.
1: Kining patintero.
0: Patintero. Murag kagadulag patintero sa imong ginikanan. Basta pag madak pan ka, duwi lang yung ka. Ingon ana ang disiplina sa una. Yes. Kana bitong matubuan kag kahadlok. Grabe ang imong respeto ba kay grabe ka mahadlok kay patay dugo ani di ko magpabadlong ani kay.
1: Correct.
0: Pag uli jud na ko ani kabalo na gyud kun say premyo na ko.
1: Yes. Kung magtubag-tubag na ko imong
0: guri paton imong ba magdugo.
1: Grabe. Karon
0: katropang Marv sa panahon karon kay di man pud nato malikayan no kay di ba nag-evolve na ang panahon sa una manggood wala kaayo tay nadunggan nga nagasuffer sa mental health issues. Ooh. No wala kayo tay nadunggan nga mga bata nga magingon nga na depress ko wala gyud di ba depress ka kulatahon
1: ka sa mo.
0: Sa unang panahon ha, wala i-compare lang nato sa mga katropa. Yes. Wala man pud nato na gina-invalidate no. But gina-compare lang nato sa unang panahon pag may kag na-stress nako kay mama. Makuratan imong mama, ha, na-stress ka? Basig makulatahan na inong takag sa moto. So wala gyud. Kumbaga wala kay kanang di ka pwede mo reklamo sa una, mutuman lang gyud ka.
1: Kana.
0: Karon katropang Marbs wala na. Ang ginikanan ay paludhon sa mga bata.
1: Lahi na gyud. Modernong panahon na gyud karon katropang Marbs.
0: Kay mingin nga ma-depress ko, mag-imguan ko. Kumbaga ginagamit na siya as leverage ba? Though ano na siya has anang sensitive topic na sa mga katropa ang depression, anxiety, pero karon ang mga bata ginahimo na lang nilang excuse para kurnero ng ilang ginikanan.
1: Ginahimo na nilang armas in short mga katropa. So dili lamang kini nagisgot sa sulod sa panimalay events sa mga tulungaan.
0: Kasi ang batasan sa panimalay, paano nimo matutuon ang bata? Dadun man na dito sa eskwelahan katropang Marbs.
1: Correct.
0: Kung tudluan nimo nagsaktog pamatasan nimo anak pag-abot na sa eskwelahan, sakto gid nagpamatasan.
1: Behave good na.
0: Pero kung nakita niya sa inyohang community nga nagpinatyanay mo diha, nagbalikasay mo diha, pag-abot na sa eskwelahan, iya po ng buhaton.
1: Yes. Kung ang mga bata na anad o grabing panakit sa panimalay nga, bisan nakita nga injustice kayo ang pagpanakit sa iya, pag-abot sa eskwelahan, posible po na niyang pag-ahimoon mga katropa. So kini karon kay gumikan lagi ni ining mga natala nga insidente nga naglambigit ni ining pipila ka mga estudyante in town mga katropa itong namatikda na sa nang kalabay nga mga bulan, shooting incidents, stabbing incidents mga katropa nga naghatod og grabing kabalaka ngadto sa mga estudyante magtutudlo labi na sa mga ginikanan. Nunot nini adunay gihimong lakang ang Department of Education kun DepEd. So atong namatikdan mga katropa ang mga lakang niini hinay sa hinay-hinay hinun di man direct kini nga mapatuman, hinay-hinay lang mga katropa. Actually kini mismo ang gibutyag ni DepEd Secretary Sunny Angara mga katropa labot niini. Kay labi na kining common kayong bullying. Natay mga nabisita nga mga tulungaan diri sa tong siyudad sa Davao, aminado mismo ato ang mga guards din ha nga nagbantay nga existing yun ang bullying, kaso sa bullying sa mga tulungaan. So kini mga katropa adunay or gibutyag sa DepEd nga ila pang gipalapdan ang kini mismo mga lakang aron mapugngan kini gitawag nga campus bullying, physical assault o kini pagpanakit mga katropa og bisan pa man ang mga hulga nga naghatod og direktang kini bitawng kabalaka ngadto sa
0: kahadlok
1: publiko,
0: kahadlok sa publiko labi na sa mga kabataan.
1: So isip tubag niini na sila'y gipatuman man nga mas strikto nga mga penalty or silot. Labi na lakip na din ha, mga katropa, ang non-readmission o kining hinanali nga exclusion o kining gitawag nga mandatory referral ngadto sa law enforcement, mga katropa. Alang nini mga estudyante nga makahimo o gitawag nga severe offenses or grabe nga salaod.
0: Muna sa mga katropa, na sila yung klase-klase naka, ano ni, naka by level po katropang Marvs ang nilahang kumbaga silot, no? Alang sa mga minor infractions, mga katropa, na-mention ni mo kagay na katropang Marvs na like written reprimand.
1: Uy, reprimand, meaning to say?
0: Oo, kumbaga isulat warning nila, sulat pahimang no, katropang Marvs, no? Kanang warningan sila. Ipatawag o ipahibalo ang ginikanan, kumbaga mandatory parental notification.
1: And then
0: og ipaubos sila sa guidance counseling para matudluan sila og saktong pamatasan gihapon katropang Marvs.
1: Gihapon.
0: No, mapalak para kana sa mga minor infractions. Now kun diri pud ta sa mga serious offense, no, mo na ni katong balik-balik nang pagpangbully. Lakip na niini ang cyberbullying, ang online harassment, no? Bisan pa na sila sulod sa ano sa tunghaan katropang Marvs. Nag-exist gihapon ni. Unang kalapasan ani, first offense ani, suspension.
1: Uy, kini. No?
0: Ngadto sa 1 to 5 days.
1: Uy, hangtod 5 ka adlaw.
0: I-refer pud sila og itugyan ngadto sa DSWD for additional intervention. Kung second offense na, nanadri ang non-readmission.
1: Uy.
0: So, dili na sila pasudlon or ipa-enroll sa musunod nga academic
1: school year.
0: Yes. Pero pasugdan pa nga pasugtan gihapon nga makahuman ang katong iyang current
1: existing.
0: Existing nga pag-eskwela. Sa next na lang nga academic year, dili na sila maka-enroll.
1: Naku.
0: Kung sa ano
1: dira
0: na third offense na, yes. Third offense katropang Marvs, full exclusion na siya or permanent nga tangtangon.
1: Kung siya tawag ana o, sa uban gani.
0: Expulsion.
1: Ma-expel.
0: Oh, ma-expel sila. Pag ma-expel na, tangtangon na ang tanggalon siya sa tunghaan.
1: Sa laing nga term ana, i-blacklist.
0: Patanggal, yes.
1: Bawal na gyud ka mga katropa.
0: Oo. Aside pagidi ana katropang Marvs sa katong serious offense, na pagidi ay high risk. Uy, acts katropang
1: high
0: Marvs.
1: Risk.
0: So ilagyapon ning giapil nga level. Ang high risk kanina ning grabe na nga pagpanakit,
1: kana,
0: pagpamisikal, no?
1: Pangulata.
0: Na, pagpangulata na gyud, nagadala na og mga hinagiban, nagdalag kutsilyo, unsa pa na dira, pusil, kining mga ice pick. Kana lakip na po niini ang paghimo og bomb threat jokes. Uy. Or pranks. Apil na sa high risk acts katropang Marvs. Bisag wala kay napasakitan pero nag bomb threat ka, nag joke ka, nag prank ka diha og kaning nay bomb. Apil na siya sa high risk acts, mga katropa, og isa na sa mas taas-taas katropang Marvs og kining silot, mas bugat og silot.
1: Kana so, alang sa first offense, permanent exclusion. Oy, meaning to say permanente yod, ah. And then kining exclusion or
0: pagpatanggal, expulsion.
1: Exclude na ka.
0: Oo, expulsion na siya katropang Marvs. Next, i-turn over dayon sa authority.
1: Uy.
0: So wala na kuan ang DepEd.
1: Wala na sila handle ana. Ang ilaha lang pamaagi lakang ato is the expulsion.
0: Yes,
1: sa imo tanggalon ka.
0: Ang listahan ana ang pangalan anang bata sa listahan sa tunghaan.
1: So kana lang kay nagsubay sa balaod gyapon ngalan nga minor de edad, no, kung 18 and above, dira pwede na ka makulong.
0: Mga tubang gid na sa balaod. Pero kini ang ano manggod na magud tay Juvenile Justice kana. Acts, mga katropa. So ang sundon manggod ani, na lang siya intervention, no? So mapriso siya sa prisuhan sa mga bata, CICN.
1: O
0: kanang
1: bahay pag-asa.
0: Children in conflict with the law. So dira siya paingon nanay mga intervention, mapriso gud gihapon. Pero dili dito sa presuhan sa kaning
1: sa kanang mga kriminal yun.
0: Kanang mga dagko na ba adult. Dito sila sa presuhan sa mga bata.
1: Kanang gibali isolation.
0: Oo, i-isolate sila mga katropa.
1: Since under rehabilitation.
0: Oo, i-rehab sila, i-isolate sila, na yung mga intervention, tudluan sila may pamatasan. Pero yun nga, nakafocus gihapon sa pagmatuto sa ilaha. Mga bata pa man lagi.
1: Pero even so, bisan pa man, nga aduna sila nahimo, syempre due process gapon ang katropang Javed. Investigation. O kini mga katropa kay ang tanang school heads authorized po sila sa pagpagula og 30-day preventive suspension. Mm-hmm. Samtang nagpadayon ang investigasyon kung ang estudyante gayon mga katropa nagpadayon nga naghatod og risgo ngadto sulod sa campus mga katropa.
0: Ayan. So naa naay ano naay authority no ang mga school heads nga i suspend ang kining bata no while ongoing ang investigation. So kini nagasunod gihapon sila due process. Yun nga ang pangutana nato ani katropang Marbs kung sa mga ginikanan nga namino karon muoyon ba sila nga ingon ani ang kumbaga ang wavelength akabugat ba ilang ginatan-aw ba nga mo na ni ang pinakabugat nga silot alang aning mga naga amok naga samok-samok nagahatag og kabalaka nagabuli sa sulod sa tunghaan. Para sa inyo ha mga katropa, uyon ba mo ani or kulang pa ni siya?
1: Uy, sa itong mga kaigsuunan din ha, o baka ha, mga katropa. Kinilang, kay na magigisugyot sa balay-balauranan katropang Jovet nga, paubsan ang edad ni adtong mga pwede na in town masilutan.
0: O, 15 years old, diba? Ang diba? Ginapropos.
1: Kana mga katropa. So karon atong pangutanon kay atong makaigsuunan nagpadangat silang mga mensahe. Si Sir Rec, Rech Palacios, morning sa inyo doa katropa. Always watching Centro from iyong family tugbok. Ayan, good morning.
0: Ayan, good kini, morning.
1: Yeah, si Sir Gabriela McLaurin nag-message siya. Oh, disiplina da ito. Abi na kong fraternity ito namong mama ang bunal.
0: Uy. Oh, ano man na, murag na kay ka, na kay frat na ah. Oh. Frat na mo ni mama.
1: May labahag. Ay, inyo po na, family. Pero kinilang mga katropa, pulso ng Pilipino nato, igo na ba para sa inyo ha? Katong mga nahisgutan nato, mga silot, nga gilatid sa DepEd, alang ni ato mga estudyante, nga makahimo og campus violence.
0: Ayan, oh. Sige, unsa ba inyo ang tubagan na mga katropa? Uy, nangutana na ta katropa Mars, 9:57.
1: Oh, 9:57 na, bago pa ganita nagisgot. So, okay, so at least mga katropa ha, by the way, ugmang adlaw September 3, ipahigayon ang National Simultaneous Active Threat Drill.
0: Oo. Uy. So kitang tanan, ano ni siya?
1: Mga tulunghaan, public
0: mga
1: schools.
0: Mga schools. Oo, dapat matudluan ninyo yung mga bata ha, inform sila mga katropa. Og kung unsay buhaton. Actually, itudlo na sa ilahan during sa drill, di ba, na katropa?
1: Yes. So, alright. So, naay mga seminars. Actually, before pa man ang drill, motong gi-extend manggod siya katropa nga Juvet. Ay kay gumikan aning para at least ma-ready ang kinimismong panghuna-huna sa mga estudyante nga di sila makuratan nga kana drill lang di ay. Kaya labi na katong mga
0: trauma. Ano mo na ang nahitabo, di ba? Nga, alam na, trauma sila. Imbis nga musunod sa

0: ni ini mga katropa.
1: Ayan, good morning kay katropang Johnny and katropang Randy Santisas. Ayan, ma'am, sir, maayong buntag si Kaso. Karon wala man lagi nagyaw-yaw nga perting baha man ang Manila. Karon,
0: ah, kana lagi.
1: Basig na katulon siguro og lansang, pero kung sa Davao gani mabahaan. Oh. Ang baba ni Kaso murag machine gunner.
0: Grabe,
1: machine gunner.
0: Ini pata lang.
1: Gaya-iya ra nang dagway ni Castro si Alex Kabuhayan.
0: Di basta-basta mga katropa.
1: Gaya-iya kiday ha. Machine gunner pa inalitok ni Sir Alex.
0: Alright.
1: Anyway, na pa ba tayo oras para sa ito ang ano na? Okay.
0: Alright.
1: Oo, atong bago ta mag-end, katropang Marbs, of course, ato sa aning i-lakbit ang ato ang trending karong buntaga.
0: Uy, talking about baha ni ha?
1: Oo, kanigay. Ano ho na ito ni, kumbaga, relevant sa pangutana ni Sir Alex.
0: Ano daw na wala nag-yaw-yaw?
1: Oo, kaya sige na ito pangutanan daw ni nga trending na ito karong Sir Alex.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Mayong buntag.
0: Basta-basta.
1: Ako na untang mo intro, dili-dili. Ano itong trending mga katropa kay? Kahadlok po dahil ni katropang Mars.
0: Mahadlok po dahil ka ni katropang Jivet?
1: Oo, lahi man ito ang di kahadlokan. Ay, kahadlokan, gini.
0: Gini manggod siya kay bitininga na ay ngipon.
1: Oo.
0: Ang katong ubang bitin?
1: Wala.
0: Why? Nga tay bitin nga way ngipon ka tropang Jibet.
1: Kuhaan ka ng non-venomous.
0: Non-venomous. Kini siya kay non-venomous po ni siya. Pero dako, good day ka tropang Jibet. Mga na daghang mga mahadlo kay dako. Ah, okay, adunay, oh. Kini,
1: pakita na to ka tropang Engineer RK kung unsa ni nga dako.
0: Oy! Kini siya nga video mga katropa. Kuha kini siya mga residente sa Olongapo City. Partikular sa may Amapola Street, Barangay Santa Rita. Kay adunay anakunda mahadlo mga katropa.
1: O sawa. Anakunda good na katropang Mars?
0: Sawa na siya, sawa. Kung sa Bisaya. O ang Tagalog
1: sawa,
0: na.
1: Ang sawa ba is, di ba, non-venomous
0: ang sawa? Non-venomous.
1: Pero ang anaconda, venomous man ang anaconda.
0: Venomous na anaconda? Ay, lahi itong salida kung natanaw ka tropang Jovet. Oh, kini siya mga katropa, actually, dako ni siyang masasawa. Kay kini siya, dili siya venomous, pero mao'y makaliko sa imong bukton o bitiis. Sure-sure, mga katropa, mukuto yun ang bukog ni mo.
1: Oo, no, oh. Kangilingig kaayo siya katropang Marbs. Imagine, no,
0: kung actually, dako yun siya mga katropa. So, kung sunny kaayo. So, kana lang, no, kay gipasagdan lang hinoon sa mga residente. Uh-oh. Kay sa ilang panglantaw, mangita lang ni og kataguan ang maong bitin.
1: Kasi appeal po niya ilahang habitat, ilahang panimalay ang naapektuhan po ani katropang Marbs. Yes. So, sa pagbaha. So, asa man sila paingon. No, para good niya po. Living creature po niya in town po ni sila. Ang uban, ganiki, uy, tura, sudan na ni.
0: Tanawa lagi.
1: Kaloy po din to, nangita na po na sila kung asa sila makaplastar. Mas importante, wa sila ng unsa, no? Hilas kay Mr. Ba? Pero kung ako siguro, ano, naratol ni ambak na ko.
0: Mahadlok kan yun ay kagbitin.
1: Kuhaan ka ng, di man mahadlok, pero ngilngigan ko ba? Ngilngig. Kana kung kanang tanaw pala, kanang mas, kita na ko yung mga...
0: si tawag, ano, himbis?
1: Himbis, kanang, di ko, ngilngig ayos siya.
0: Pero nakatry, nakagigunitan yun ni mo.
1: Oo, kanang yellow.
0: Ah, kung ang gyapon siya. Safe gyapon na sila, mga pang-pet na siya.
1: Kanyang diri sa may crocodile park. Darata na kagunit no, kanyang python ba na?
0: Python. Oh, daghan ang pangalan, no?
1: Murag manata, venomous ang python. Basta yellow siya. Di ba ginabutang na sa
0: ginabutang,
1: pag
0: mag-picture
1: ka, ginabutang siliyog. Di na ko murag mag... Murag... Digid makaya katropang
0: Mars. Mulagpot, maragmalagpot yung mong espiritu. Di basta-basta. So at least kini mga katropa, isa ni sa mga concern. Actually, bahin lang ni. Di lang malikayan. Basta na ipagbaha katropang Jovet. Na adyo'y mang gawas mutumaw nga mga bitin.
1: Ako manggood ha, ang fear na ako sa snake eh, feeling manggood na ako nga kanang wakay kataguan sa ilaha. Kaya misa makat-kat kag punuan, makakat-kat man silag punuan. Mulangoy katubig, makalangoy man silag tubig.
0: Asa man
1: dyan ka paingon ane. Muna ang always nagasulod sa kong unaw na muna ang scared kay kugkuan. Hila!
0: Ayan mga katropa, so ano ha, sa kamakaigsunan amping-amping ang i-check in town kanunan yung mga panimalay. Basin unyag, nay nagko-ko din ha nga mga bitin.
1: Dapat manglimpyo gyud, ginoo ko mangita po na sila kanang
0: kasuksukan.
1: Yung inyohang balay puno og mga sanina nga nagkamuritsing.
0: Yes.
1: Dito gid na sila manuksok kay gusto man po na nila nga maka-feel og warmth.
0: Yes. But, and of course kung inyong balay dagag ilaga, dito po na sila ganahan.
1: Nga inyong mga balay na mga dingding nga kanang mga pwede nila kasudlan.
0: Yes.
1: No, mo na nga kamo po diha mga katropa kung amping-amping po diha kanun.

0: You would admit that you're very much familiar with this document, tama
1: Yes,
0: ko,
1: sir.
0: sir? Oh. Itong dokumento na to, ito ay nagpapatukoy dun sa ginamit na confidential funds ng Department of Education para sa first and second quarters ng 2023, tama ko, sir?
1: I confirm that, sir.
0: Yes, sir. Nangangahalaga ho yan na 37.5 million each per quarter o ko buuang amount na 75 million, sir.
1: Tama po.
0: Uh-huh. Ito ho ay naka-address kay Vice President Sara Z. Duterte, tama, sir?
1: Tama po.
0: Okay. Dito ho, sa AOM na ito, ito ho ay may kinalaman dun sa mga liquidation reports na sinubmit ho ng Department of Education paukol ho sa parehong confidential funds para dun sa dalawang quarters ho. Tama, sir?
1: Tama po.
0: Okay. Sige ho. I'm sure para hindi na ho tayo magtagal, if acceptable to you, sir, no? Hindi na natin isa-isahin, but basically yung mga liquidation reports ho na yun, kasama ng mga certifications, you would agree ang wala ho kayong pinirmahan dun sa dokumento ng mga yon, ano ho?
1: Dun sa liquidation report.
0: Sa liquidation
1: po,
0: reports lang ho tayo, sir.
1: Wala po, wala,
0: wala
1: po.
0: Ho. Ang mga nakapirma ho doon, mainly ang SDO Fajarda, tama ho, sir?
1: Tama po, Edward Fajarda.
0: Edward Fajarda, thank you. Tsaka ho ang Vice Presidente ho, no? As head of agency.
1: Tama po. And I think an accountant.
0: Accountant? Yes, sir. Okay. Now, noong natanggap nyo itong dokumento na to, after a while, no? Sumagot ho kayo dito. Dito sa audit observation memorandum, no? Sumagot kayo. Kayo ho ang nag-file ng reply sa COA, tama, sir?
1: Tama po, April 17.
0: Oh, April 17, 2024. Ito ho yung P-1-21-B. For the record, Your Honor. Okay. Sige. Now, babalik ko muna ho ako dito sa audit observation memorandum, no? Tama ho ba? Dito, ang purpose ho nito, basically, ang sinasabi ho niya, dun sa liquidation ho na ginawa nyo para dun sa first two quarters ho, no, ng confidential funds ng DepEd, ang sinasabi basically ng COA dito, naghihingi ho sila sa inyo ng karagdagang impormasyon at mga supporting documents, no, para mapakita ho ninyo na compliant ho kayo dun sa requirements for liquidation under Joint Circular 2015-1.
1: Tama po.
0: Okay. Madami hong bagay na nakalagay dito, no, but let's concentrate on the one pertaining to payment of rewards, sir.
1: Yes, sir.
0: Okay. Dun sa paragraph number 3. Yan. Okay ho. Ito ho, nakalagay ho dito, no? We noted that the payments of rewards to the informers in the amount of 7.5 million pesos for the period Feb 20 to March 30, 2023 and 8,031,000 for the period April 20 to June 29, 2023 for a total amount of 15,540,000 as reflected in the respective accomplishment reports were not supported with required documents specified in the immediately preceding paragraphs, thus non-compliant with the joint circular. Okay. So, aware ho kayo dito yung specific provision na sinasabi na hindi naging compliant ho yung payment of rewards na nakalagay dito. Ito ho yung 4.8.5.B of the joint circular. Tama,
1: yes,
0: ho, sir?
1: That's correct.
0: Okay. We request that that provision be flashed on the screen. Okay, can you please zoom in, please? Okay, para maliwanag ho tayo, ang sinasabi ng COA, no, kaya nakatanggap ho kayo ng AOM, sinasabi ho niya, hindi na pa napatunayan pa dun sa liquidation reports na sinumite ninyo na nakapag-comply ho kayo sa requirements.

0: ito. So sir, naalala niyo ho sir na ang sinabi ninyo, so pagkatanggap nito ng AOM, ang sabi ninyo nung una, linapitan nyo ang undersecretary si Nolasco Mempin, no, para humingi ho sa kanya ng magagamit nyong proof of success. Tama ho ba yan? Sir, simple, sir, yung question.
1: Oo, tama pero ho, kung sir, chronological no? Kasi, I can explain. Yes, but yes, if that's just your question, yes, oo. Upon the advice of the SDO, yes.
0: Okay.
2: Opo.
0: Okay. Later on, no, doon sa sumunod na hearing, tama, sinabi nyo naman doon na ang SDO ang nag-refer sa inyo.
1: Dito tama po.
0: Oo. Tapos, ang sinabi dito, para humabilis, I won't refer na since you're answering naman na very forthright. No? Sinabi ho ni General Mempin dito ho sa mga pagdinig na to na ang hiningi nyo sa kanya ay kumuha ho kayo ng certifications nitong mga youth leadership summit. No? Pero kayo ho, klinaro nyo, hindi nyo hinihingi yung exactong yon. You were just asking for any proof of success. Tama ko ba yan?
1: Accomplishment report, sir. Ang hiningi ko sa kanya. Accomplishment report.
0: Any accomplishment report. Okay.

0: Mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, sihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Office of the Vice President tumiling ng 785 million pesos budget para sa 2027.
2: Headlines. Abogadong walang alam, remark ni Attorney Tolosa kay hostile witness Attorney Michael Poa ipinabura sa impeachment record.
0: Headlines. National School Safety Drill ng Department of Education isasagawa bukas.
2: Libreng toll sa Pulilan, San Fernando at vice versa ipatutupad dahil sa matinding trapiko sa NLEX.
0: Department of Agriculture humihiling ng 198.45 billion pesos budget para sa 2027.
2: Headlines. Department of Budget and Management naglaan ng 29.5 billion 2027 budget sa COMELEC para sa paghahanda sa 2028 national at local elections.
0: Headlines. Balitang regional, mga katropa, Kingdom of Jesus sa Davao City or KOJC Kingdom sa Davao City, opisyal nang binuksan. Mga dumalo, hinigitan ang 75,000 na seating capacity ng arena.
2: Headlines. Sa balitang international, Thailand babawasan ng 30 days ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit 90 o 60 na bansa.
0: Headlines. Showbiz, Vice Ganda pinuri sa pag-host ng Eurovision Asia Philippines.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas coach Team Cone umaasang makakasama si Justin Brownlee sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, atos na ng Setyembre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin from all XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye, humihiling ang Office of the Vice President ng 785.204 million pesos budget para sa 2027 para ipagpatuloy ang delivery ng assistance at services sa mga benepisyaryo nila sa buong bansa. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.236 million pesos na budget ng OBP ngayong taon. Ayon po sa OBP, mga katropa, malaking bahagi ng proposed budget ay lalaan sa mga priority programs. Kabilang dito yung mga magnegosyo today, libreng sakay, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE, food bags, at iba pang assistance program. Sa proposed budget, 561.651 million pesos po ang para sa maintenance and other operating expenses. 220.232 million pesos para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinaistrike

0: Speak out ng impeachment court ang salitang abogadong walang alam na remark po ito ni Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. laban kay dating DepEd USEC Michael Poa kaugnay ng paggamit ng confidential funds noong 2023. Tinawag ni Defense Counsel Sheila Sison na rhetoric aimed to provide drama ang ilang bahagi ng offer of testimony ni Tolosa.
1: Or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record. This witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
0: Dahil dito, ipinabura ng korte ang naturang pahayag bilang discourteous. Samantala, idineklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na hostile witness si Poa sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatandaan na nauna nang itinuring na hostile witness sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Sa kaugnay pong balita, humingi ng pamanhin si Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay dating DepEd USEC Michael Poa sa kanyang abogadong walang alam na pahayag sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Tolosa na wala siyang intensyong insultuhin si Poa. At sinabi po niyang ang kanyang remark ay tumutukoy sa paulit-ulit umano na pahayag ni Poa sa Kongreso na wala siyang alam sa paggamit at liquidation ng confidential funds.
4: Liquidation of the confidential funds, context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law, but all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose, to prove a point of fact or law. No? So there's nothing objectionable about that.
3: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, arma, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnayan naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
2: XFM News Nationwide.
3: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang tugon sa matinding traffic sa NLEX. Ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon ng trapiko. Dahil po sa libreng toll, hindi na kailangang bayaran ang regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2, at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan na rin ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ang pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
2: XFM News Nationwide.
0: DOTR, TRB, natasan ang NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Inatasan ni Department of Transportation o DOTR ang Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na magpatupad ng mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Kabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaog Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng otoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa Maylianera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto at 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ang mga apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
2: XFM News Nationwide.
0: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ng pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm to market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ng ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko toneladang bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ang record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gate po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
6: Nakakagulo, naguguluhan talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply. ng bigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po, hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons, baka nagbabakasakali sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
3: Dagdag pa ni Montemayor, maaaring magdulot ng problema sa mga magsasaka. Ang pagpasok ng mas maraming imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jingo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda na maakusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating district engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating assistant district engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 bilyong pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa preparatory national and local elections o PNLE upang suportahan ang mas pinahigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Paulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsang August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan ng mga aktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidente inilahad ng prosecution. Iginit naman ng depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network.

0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po ay napapainggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz, at XFM Pagadian.
1: Balitang Regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa sanin ng pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Patay ang isang 17 anyos na dalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagat sa Barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, kinilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canonigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusal. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na nalunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayunman, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang saninang pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon ng mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbestigahan ang mga pulis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
4: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidenteng makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima, nalapnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat, edineklara ring dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadanan, Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na, motibo sa krimen sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
5: Patuloy ang imbestigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33-anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Puruco Dagre, Barangay Conel, General Sano City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig yung putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumesponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang ilegal na droga. Habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullet sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglamag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Pulumulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala ng umano ng preno ang isang pampasayerong high-ace van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambuanga del Sur, dakong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian Research Department, galing sa IPIL Sambuanga, Sibugay ang van na minamaniho ni 3G Tarok. Nang mawalan umano ito ng preno, dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni George Mel Prigo. Sa tindi ng impakta, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-ace van na si 3G Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Josimel Prigo at ang kanyang angkasa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at syanhi ng malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad nitong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaanang mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spate din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-40 unong anibersaryo ng Feast of the Passover, kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
8: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
7: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantay ng PAGASA sa loob ng Pilipinas, OPAR.
3: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
0: Nasa labas pa naman mga katropa ng PAR, si Tropical Storm Saudel. May mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
3: Binabantayan din ang pag-asa ang isang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
0: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pag-ulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold Katropa. Babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa free stay ng turista mula sa mga 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layunin ito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa-free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting scene sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diin ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atit sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Katropa. Umaasa si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Alvarientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At Katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
3: Happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Driflin. Ma'am Drip. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa.
11: The secret of health.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
10: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Ang mapagpala at malusog na Wednesday, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas. Makakasayaman niyo pong muli dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga alternative medicine doctor at atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Paler. Magandang araw mga partner.
1: Isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, welcome back, Doc L.
0: Thank you.
1: It's been a long time. And of course, ngayong hapon po na ito ay ating panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na po with regards sa Women's Hormonal Health Part 3 at ano ba yung mga gulay na kung saan ay nagpapahina din kapag hindi natin nagamit ng maayos ay nagpapahina po ng hormonal function at thyroid function ng mga kababaihan. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Magandang hapon. Welcome sa ating palatuntunan. Doc Algie po ito at sana marami tayong mapulot na bagay na kapakipakinabang sa ating pagpapalusog.
0: Sama po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nyo isend dyan sa ating pong numero 0969-609-65455. And of course, tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. At ganyan rin sa iba pang mga radio stations na naka-hook up po dito sa ating pong talakayan. Ha? And of course, tayo rin po ay live ngayon na napapanood at napapakinggan sa ating pong Facebook page. Oh, i-search po, i-follow ang ating pong official FB page, ha? Yes to Health Inc. Ayan. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong Facebook live streaming, eh meron pong handog na regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness, ha? O, para po maka-participate sa ating pong handog na regalo sa inyo, eh simple lang ang inyo pong gagawin, ha? I-share ang ating pong live streaming at i-comment po niyo dyan yung mga good experiences. At meron tayong konting changes mga partner, ha? O, para dun sa mga gusto sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, eh mag-selfie kayo kasama yung ating pong mga produkto. Kung ano man yung mga produkto dyan na lagi nyong iniinom, baka turbo yan, ay pwede rin. O, kung ano man yung mga produkto, ha, na inyo pong nasusubukan at ginagamit sa ngayon, eh mag-selfie po kayo. Meron nagtanong dito mga partner kung paano daw mag-upload ng picture. Mm-hmm. Eh madali lang yan, mag-selfie muna kayo. And then dun sa comment section, meron naman dong image na pwede nyo ma-send. Oo. Mm-hmm. So isend nyo po dun mga kababayan, ha, ang inyo pong selfie together with our products. At mamaya, pipili po tayo ng mga maswerte mariregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. I-announce natin yan mamaya, okay? At sa mga kababayan natin na gusto subok na ating pong mga produkto o yung hindi pa naka-testing ng mga produkto natin, pwede pong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Southstar Drug pwede rin ma-avail yan. Ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto. Hanapin lagi ha, ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyong pong bibilihin ay legit mga kaibigan, ha. Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. And kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo po sa mga kababayan nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta na po kayo, mayroon po tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga clinics nationwide at kayo po ay kikater ng ating pong mga naturopathic practitioner at upang ma-address po ang inyong mga karamdaman. And of course, meron po tayong iba't ibang uri ng mga naturopathic modalities na kung saan pwede po nating modify na fit doon sa inyong mga kailangan upang kayo po ay mabilis na matulungan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, by Zapper therapy at terahertz therapy. And also dito po sa Santa Rosa and Quezon City branch, meron po tayong hiluktok. Kasama po, ayan po ay modalities naman na ano po binibigay ni Doc Wendell diyan po sa dalawang branches po na iyan.
0: Iyan ha. So mga ka-wellness natin yan na gustong subukan ang mga services na i-offer ng Yastro Health, eh bisitahan nyo po, puntahan sa Jain ang ating po mga Yastro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ano, ang continuation ng mga problema o mga karamdaman na naranasan ng ating pong mga kababaihan. At sa episode ngayon ito, pag-usapan natin yung woman's hormonal health, na may kinalaman dito ang isang maliit na organs or isang maliit na gland sa pangangatawan po natin. Well, mga kababayan at mga kalakihan ay mayroong ganitong gland, pero mayroong malaking kinalaman sa overall health ng mga kababayan itong glandula na ito. Tinatawag po ito na master regulator sa atin pong pangangatawan, na yun yung nag-regulate ng metabolism and energy production ng katawan ng isang tao, mapalalaki man o babae. Itong tinatawag po na thyroid gland. Ito ay napakaliit lang mga partner, ano? O pa ano siya eh? 4 to 6 cm per lobe ang atin pong thyroid gland, ano? At parang siyang butterfly shape sa atin pong lalamunan, ano? Ito ay nagsisilbing pinag-amumulan or po-produce ano ng energy level sa katawan natin. Malaki ang responsible niyan sa timbang natin. Yung tibok ng ating pong puso, nag-regulate yan ang temperature ng ating pong pangangatawan. Yung kung paano nagiging maganda yung digestion ng ating pong mga kinakain, especially sa mga mood, lalo sa mga kabayan, since pinag-usapan natin ay health ng mga kababaihan, malaki ang ginagampanan ng thyroid gland sa mga mood ng kababaihan, as well as sa kanila pong menstrual cycle, ganoon rin sa kanila pong reproductive health, ay malaki ang ginagampanan na role na ito pong thyroid po na ito, kaya kung napapansin nyo sa mga kababaihan dyan, nabigla na lang kayong tumataba or sa kabilang sa kabilang banda, yung biglang pagpayat din, tapos may kasama pa yan na pakiramdam na laging pagod kahit hindi naman sobrang trabaho, so yun yung pong trabaho, pakiramdam nyo parang ubos na ubos kayo sa buong maghapon, tapos yung pakiramdam mo either lamigin ka or mainitin yung iyo pong pakiramdam na may kasabay pa, kinakabahan, tapos mabilis yung tibok ng puso at may kasama ng paglalagas ng buhok, yung unusual ba mga partner na hairful na bawat ligo pag hagod mo ng buhok mo na ganun, ang daming nalalagas na buhok po ninyo. Tapos nagbabago na yung menstrual cycle mo. Tapos yun nga, parang halos wala kang na-generate na energy. Kahit naman sapat yung tulog po ninyo, sapat naman yung kain, pero yung pakiramdam nyo parang kulang na kulang sa energy. Huwag nyo pong isipin na yan na ibasta-basta lang na stress or simpleng stress or pagod na inyo pong pangangatawan. Kasi yan ay maaring senyalis na ng pagkakaroon po ng thyroid problem. Bakit nga ba mas mahalagang pag-usapan natin itong ganitong problema in terms sa kalusugan ng mga kababaihan? Alam po, dahil ang thyroid gland or yung thyroid hormones sa pinoproduce ng thyroid gland ay malaki ang connection sa female hormones ng mga kababaihan. Ang pagbabago po ng thyroid functions ay maaaring makaapekto sa menstrual cycle, fertility, pregnancy, yung mood at weight management ng mga kababaihan. Kaya nga mga partner, merong mga babae na kung saan nahihirapan silang mag-lose ng weight even though halos hindi na kumakain. Meron namang iba na parang kain ng kain, hindi naman nagigain ng weight. So, vice versa yun na problema sa kanila. So, pag-uusapan natin yan, itong mga problema na ito, yung mga katanungan patungkol sa ano ba ang dahilan, bakit nagkakaroon ng thyroid problem ang isang babae. Para natin malalaman kung nakakaranas na kayo, nakakaramdam na kayo ng simpleng pagod lang o problema na sa inyo pong thyroid gland. At ano yung role ng iodine. Yung lagi natin papakinggan, pagka merong thyroid problem, lagi natin papakinggan, iodine. Kasama na rin dyan yung selenium, zinc, protein, at iba pang mga nutrients sa paggawa ng thyroid hormones. At higit sa lahat mga partner, ano ang mga natural ways or healthy lifestyle practices na makakatulong sa pagpapanatili ng healthy thyroid functions?
1: Yan po mga katropa at mga ka-wellness, bago po tayo mapatuloy dun sa discussion, and according sa American Thyroid Association, 12.5 o nasa isa sa walong mga babae ang nagkakaroon ng thyroid problem, at 5 to 8 times more likely na nagde-develop ng thyroid problem ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. At habang tumatanda, at the age of 60, mas tumataas yung problema na nagkakaroon. 20% more sa mga babae nagkakaedad ay nagkakaroon ng thyroid problem. At ang pinaka-common doon is yung tinatawag natin na hypothyroidism.
0: Nako. Yan, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ang pinakamalaking tanong, Doc Algie, ano ba yung pwedeng makita na mga symptoms or mga senyales na nagkakaroon na ng problema ang thyroid gland ng isang kababaihan?
2: Ayan, ang hypothyroidism, isa ito sa most common noon. Meron kayo para mas marami ng hypothyroid. Ayan, ito pong kondisyon na ito, mga ka-wellness, ibig sabihin, pag hypothyroidism, hindi sapat yung thyroid hormone na pinoproduce ng ating thyroid gland.
0: Kumbaga underactive yung
2: thyroid. Yeah, underactive thyroid yan. At ang common signs or symptoms na nakikita sa isang taong nagkakaroon ng pagbagsak ng thyroid hormone, yung kadalasan sila ay pagod. O yung extreme tiredness na tinatawag, low energy, at hindi nag-i-improve kahit magpahinga.
1: Pagod pa rin. Pagkagising, pagod pa rin.
2: Yung pagbabago sa timbang na hindi ka naman kumakain ng marami, pero ikaw eh tumataba kasi baliktad yan sa hyper, pumapayat ka. Sa hypothyroid, tumataba. Iyon yung nagiging ano eh. And also, ang hirap magpapayat kapag meron kang hypothyroidism. Tapos, yung mga may hypothyroidism, lamigin. Sa mga hyperthyroid naman, kamaliktaran, mainitin.
0: Eh, sabi nila, Dok, di ba pag mas maraming taba, eh, mas maraming nag-a-absorb ng heat?
2: Eh, ano kasi, iba kasi yung taba, iba rin yung hormone.
0: Yan.
2: Oo. Kasi yung hormone, eh, regulator ito eh. So, yung thyroid hormone, it regulates temperature. Okay, kung medyo kulang ka sa thyroid hormone, mababawasan yung regulator mo.
0: Yan,
2: okay. Kaya nararamdaman nila, eh, they are always sensitive sa mga malalamig, lamigin, ano? Saka may commonly issue sila sa digestion kapag bumabagsak yung thyroid hormone production. And also yung kanilang balat, nagbabago din yung buhok, nagiging dry, nagiging rough yung skin, nagiging manipis yung buhok. At kadalasan ay may hair loss. So, ito ay progressive na, ano, na condition. Pag hindi mo na-control, pwedeng tumama na rin sa musculoskeletal system natin. Ibig sabihin ng musculoskeletal, yung muscle and bone, na pwede ka magkaroon ng pain. Weakness, yan. Commonly, nag-stiff joints ka. Sa mood and memory, affected din. Kasi mas mababa yung thyroid hormone, mas mataas yung depression, yung mood, very low, brain fog, and yung iba, parang nagkakaroon silang problema sa concentration. Hindi sila makafocus, ano? And also, kapag meron kang hypothyroid function, pwedeng yung menstruation mo at reproductive system nagkakaroon ng changes. Nagkakaroon ng mas heavy at irregular menstruation period at challenge sa fertility. Kaya nga, actually, kapag ikaw ay may PCOS, associated din yan dun sa hypothyroid. Oo, kasi yung mga PCOS, tumataba sila. Maraming issues regarding that. Ano? Saka yung iba, parang nagkakaroon ng puffy face, parang nagiging ano,
1: mataba yung mukha
2: nila. Ano? At saka yung kanilang mga boses, nagiging parang hoarse. Ibig sabihin parang husky.
1: Paus.
2: Ano? At yung heart rate nila, kung ang hyperthyroid ay mayroong tinatawag na tachycardia, mabilis sa timbok ng puso, commonly ang mga hypothyroid ay mayroong slower heart rate. Yeah, tinatawag na bradycardia. So yun yung mga common symptom na ma-associate natin sa pagbagal ng thyroid function.
0: So kinakailangan, Dok, ma-obserbahan nila yung mga symptoms at yung mga sinyalis na yan.
2: Tama,
0: ano?
2: Oo.
0: Ang isa sa mga tanong, Dok Ron, ano ba yung mga lifestyle factors na nakaka-apekto dito sa thyroid gland na ito?
1: First thing na kapansin-pansin kapag may thyroid problem is yung iodine levels. Kapag sobrang baba ng iodine levels, that causes hypothyroidism. Pag excess intake naman, might trigger also dysfunction or overactive na tinatawag natin na thyroid problem or thyroid gland. Also, yung selenium intake, kalimitan sa US, merong tinatawag na Brazil nuts. Ito ay pinakamagandang source ng tinatawag natin ng selenium sa katawan. But then, overconsumption would also cause problems sa thyroid gland. Especially also doon sa mga processed foods, high sugar foods. Kasi ang high sugar palagi, gasgas palagi ang high sugar dito sa programa natin. Simply because it is highly inflammatory and promote systemic inflammation, especially doon sa ating thyroid gland. At kapag ka-inflame ang thyroid gland, of course, lahat ng parte ng ating katawan, any organs that are inflamed would cause malfunction sa ating thyroid gland. And also yung mga goitrogens. Yung mga goitrogens, yun yung mga pagkain na kung saan mataas sa goitrogens ng mga pagkain, katulad ng cruciferous vegetables, and also excess consumption ng soya. Soy is good with regards sa protein consumption natin, and also some other vitamins and minerals. But consuming it, kalimitan doon sa mga mahilig uminom ng soy milk, kalimitan is kapag ka sobrang dami ang nakukonsume ninyo, that causes also na nagpapahina ng function ng ating tinatawag thyroid gland. Also doon sa mga nagsisigarilyo, smoking does also cause inflammation. Stress, when our body is stressed, this cause also inflammation. High cortisol level sa ating katawan could affect our thyroid gland function. And also kapag ka ang isang tao din ay hindi nag-exercise, sedentary life, and also kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, could affect yung tinatawag natin doon sa ating mga thyroid gland. And as we can see, most women who are working doon sa tinatawag natin na night shift or graveyard shift, is kalimitan, sila ang nagkakaroon ng tinatawag nitong hypothyroidism and thyroid problems.
0: Mm-hmm. So, nabanggit mo kanina, Doc Ron, ano, about goitrogenic foods. Mm-hmm. Kasi iba, yun nga, meron silang hindi masyadong malinaw na pagkakaintindi. Mm-hmm. About those kinds of foods, ano mm-hmm. ba yung pwede? Ano ba yung hindi pwede? So, itong mga goitrogenic foods, Doc Algie, ano-ano po ba itong mga ito? Para mabigyan din ng hint yung mga ka-wellness natin mm-hmm. on how they can adapt doon sa mga pagkain na pwede at uh-huh. hindi pwede sa kanila.
2: Ayan, yung mga goitrogen na pagkain, ibig sabihin nun, meron siyang compound mm-hmm. o mga chemicals na pumahad lang mm-hmm. sa
0: absorption.
2: Effective absorption ng mm-hmm. iodine.
0: Mm-hmm.
2: Yan. Ibig sabihin na kailangan ng thyroid natin to create more thyroid hormone is iodine.
0: Iodine.
2: So, it's a major. Oh.
0: Mm-hmm.
2: Kaya lang yung mga goitrogens, hinaharangan niya yun.
0: Mm-hmm.
2: Okay? So, kaya ganito, yung mga cruciferous vegetable, especially yung broccoli, cabbage, mm-hmm. kale, may goitrogen yan.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Kapag kinakain mo ng hilaw.
1: Hilaw.
2: Yun. Yan linawin natin.
0: Mm-hmm.
2: Pero pag niluto mo siya,
0: mm-hmm.
2: nawawala yung mataas na percentage ng goitrogen.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi na siya makaka-apekto. Kaya kung ikaw ay may hypothyroid, lutuin mo yung yung broccoli, cabbage.
0: Mm-hmm.
2: Oh, pero kung ikaw ay may hyperthyroid, salad naman ang maganda.
0: Mm-hmm.
2: So tandaan niyo po 'yan, ha.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga Brussels sprouts, cauliflower, bok choy 'yan. Nare-reduce niyo 'yung goitrogen din 'yan, ano.
0: Mm-hmm.
2: And also soy product, yung binanggit na kanina ni Doc Ron,
0: mm-hmm.
2: kapag sobra,
0: mm-hmm.
2: kaya nga ang tanong how sobra is sobra.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Meaning, pag masyado ka ng araw-araw tapos sobrang dami ng dinitake
0: yes.
2: mo,
0: mm-hmm.
2: kung meron kang thyroid function problem. Pero
0: mm-hmm.
2: kung wala kang thyroid function problem,
1: wala
2: no problem.
1: Yeah.
2: Alam, na-diagnose ka na meron kang hypothyroid,
0: mm-hmm.
2: Iwas-iwas sa pag-inom ng marami.
0: Oh.
2: Ayan. Alam, marami. Even yung medications natin, even nga yung kasaba,
0: mm-hmm.
2: yung kamuting kahoy.
1: Yeah.
2: Oh, nakakaano yun, may goitrogens yun. Kaya lang, pag niluluto din, okay? Ay nababawasan.
0: Mm-hmm.
2: Eh wala naman yata akong makain hilaw na kamuti. Ayan, so ganun yung mga kaibigan, ha. So ibig sabihin, pag may goitrogen ng isang pagkain,
0: mm-hmm.
2: ang meaning nun, binablock niya yung absorption ng iodine. So
0: yeah.
2: hindi siya pwede sa mga may hypothyroidism kasi lalong babagsak yung iodine na pumapasok sa katawan.
0: Mm-hmm. So yung mga pagkain, Doc, ano, na kumbaga adjustable din naman
2: mm-hmm.
0: Para sa mga ka-wellness natin on how you will intake it, ano, yung mga procedure
2: mm-hmm.
0: na pupwede para sa inyo. Para kahit paano, kasi di ba iba, ang source lang ng protein nila is soy.
2: Mm-hmm.
0: Tapos yung mga gulay naman, nabanggit kanina, ng mga cruciferous vegetables is kumbaga common part din ng ating dishes, ano.
2: Mm-hmm.
0: So meron na mga paraan na
2: mm-hmm.
0: ma-intake pa rin natin siya in a minimal amount
2: yes.
0: na hindi makaka-apekto
2: yes.
0: sa atin pong thyroid functions, mga kaibigan. Okay? Magpapatuloy po natin, mga ka-wellness, itong ating topic about thyroid problems. Ha? At bago tayo mag-break, so mga ka-wellness natin, ha, na gusto pong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ayan. Ulitin natin ang ating mechanics. I-share lang po ang ating Facebook live stream at i-comment po ninyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health, ha? Ilagay nyo dyan. At mas mainam, mga ka-wellness, kung meron kayong selfie, ha? Together with our products, kung ano yung mga products na inyong pong ini-intake, ayan, i-post ninyo dyan, i-comment po ninyo sa atin pong live, mga ka-wellness. At mamaya, i-anunsyo po natin ang mga maswerteng mag-uwi at mababahagian natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Colic

0: cellphone text line 0969-609-6545. Mga partner, Doc Ron, eh, balikan natin yung ating tinatalakay about thyroid problem. Mm-hmm. Kanina nabanggit natin yung iodine, mm-hmm, na isang mineral sa kinakailangan ng ating pangangatawan. Ano ba, Doc, yung mga sources ng iodine-rich foods? Ito ba ay makakatulong sa atin pong pagpapahealthy ng atin pong thyroid? At saan natin sila mayaman na makukuha?
1: Yan, iodine-rich foods, pinaka-top dyan is yung mga seaweeds. Mm-hmm. Pagka dun sa mga mahilig sa seaweeds, mm-hmm, ito ang isa sa may pinakamataas na natural source, mm-hmm, ng iodine. Katulad ng kelp, nori, kombu, wakame, yan ay maraming amounts ng tinatawag natin seaweeds. Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, kasi itong mga the seaweeds na ito, isa cold area, cold seas ito. Sa Pilipinas naman, ang pinakamagandang source is yung lato, yan, at saka yung guso.
2: Guso. Uh-huh. Paborito natin yan.
1: Masarap masyado yan. Uh-huh. Kaya mapapansin po ninyo yung salt-like taste, uh-huh, doon sa kapag kakain kayo ng lato, isaw-saw ninyo, tapos medyo maalat-alat na yan, uh-huh, that is yung tinatawag natin na iodine.
0: Yeah.
1: Kaya doon sa mga may hypothyroidism, uh-huh, eating, kung kaya nyo naman bumili, meron naman sa online ng netong mga kelp mo, meron na itong dried. Pero sa Pilipinas, kung malapit kayo sa dagat, nung nasa kuyo ako, nangunguha lang kami dun sa, dun sa
0: fresh baybayan. Fresh na fresh pa.
1: Fresh na fresh. Oh. And also, kailangan din doon sa mga malinis na tubig, ha, kapag kukuha po kayo ng lato at saka ng guso. Sa isda naman, itong cod, no, meron siyang 3 ounce, mm-hmm, sa about 146 micrograms. Sometimes, yung iodized salt also is nagbibigay ng tinatawag na iodine na supply, and later on is sasagutin naman natin yung mga about sa iodized salt later on. Dairy products also has traces eggs. O, dun sa mga mahilig ng eggs, it has traces ng iodine, and oysters. Yeah. Problema nga lang sa oysters kapag kumakain kayo is yung mga waste. Kasi ang oyster is naturally mga bottom feeders yan. Mm-hmm. Yan ay mga yung tinatawag natin tagalinis. Kaya mapapansin ninyo.
2: Water purifier.
1: Water purifier. Mm-hmm. Mapapansin ninyo. Ilagay nyo yan sa aquarium, tapos yung lalagay kayo ng yung lubog na tubig, yung malabo na tubig. Maya-maya, nawawala yung labo ng tubig. At alam nyo, ang nagpo-purify yun, ang oyster. Masarap na masarap pa naman yung iba, pero kung iintindihin po ninyo, yan po ay tagalinis. Of course, yung mga dumi na kinakain nandun, kaya objectionable siya, especially sa tinatawag natin mercury contamination sa ating dagat sa buong mundo ngayon sa panahon na ito.
0: So, pick the better choice.
1: Yes.
0: Kung iodine ang pag-uusapan, mga kaibigan. Ito naman, Doc, Algie, nabanggit natin yung mga iodine. Meron namang mga synthetic iodine din, kung tawagin. Ano ba ito sila? Goods ba ito sa atin? O ito ba ay harmful sa ating pangangatawan, Doc Ron?
1: Well, pagka synthetic iodine, in small amounts, is natotolerate siya ng ng katawan. Nga lang, ang problema sa sa synthetic iodine is ang bilis niyang i-absorb ng katawan. Kasi wala, parang siyang asukal na walang fiber. So, ang fiber, meron siyang malaking role sa absorption. So, if you take your iodine naturally, hindi siya nagbibigay ng surge. And if there's a surge of iodine, this might cause also yung hyperreaction doon ng thyroid gland also natin, and which also could cause inflammation din sa ating thyroid gland. Kaya having yung tinatawag na paggamit ng synthetic, kaya nga limitahan natin as much as possible. Nga lang, habang tumatagal, mas lalong dumadami kapag synthetic iodine or synthetic salt, kasi ang ginagamit natin, yung taste bud natin nag-iiba. Mas lalong nagiging sharper and sharper yung needs mo in order to sustain yung taste mo. Masatisfy yung taste. And that is the problem. And ngayon, ang mga researcher is tinitingnan nila na ang paggamit ba nitong mga iodide salt has some link doon sa tinatawag natin na surge ng thyroid problems ngayon. Isang natural taste, napakasarap ng taste kapag yung sea salt ang gagamitin mo kumpara doon sa iodized salt.
2: Ang problema sa Pilipinas, meron tayong batas yung tinatawag na salt iodization law, na they required all commercial salt lagyan ng synthetic iodine. The only country in the world ay ang Pilipinas na nasa law nila.
1: Naging nagbatas.
2: Oo.

0: Kaya yun yung isang bagay. But then, ngayon naman, is hindi naman na siguro gaano kastrict kasi meron na tayong makikita.
1: Hindi masyado na siguro na-implement yun kasi maraming kumukontra.
0: Yes.
1: Pero batas yan.
0: Batas yan sa ating ano. Kaya, kasi meron kasing tinatawag natin noon na merong yung, ano, yung development ng brain ng mga kabataan sa Pilipinas.
1: Saka marami talaga hypothyroid cases, no? Yung goiter.
0: Yung goiter,
1: marami.
0: Yes.
1: Pero ngayon, yung goiter, medyo konti na lang. Mm-hmm. Pero ang mas marami ngayon, hyperthyroid, yung tinatawag na toxic goiter.
0: Toxic goiter. Oh. And yung ano nga, yung sa sobrang inflammation sa katawan and also might link doon sa tinatawag natin na synthetic na iodine. Mm-hmm. Synthetic iodine. And also, isa din sa nakaka-apekto, not just synthetic iodine but also yung fluoride.
2: Mm-hmm.
0: Yung fluoride. Alam naman natin saan nakukuha yung fluoride. No. That is a chemical that is used doon sa ating mga toothpaste. Mm-hmm. Marketed as to protect our tinatawag atong teeth from decay.
2: Mm-hmm.
0: But then later on, just lately, merong mga research na this could affect yung sa ating tinatawag toxicity and that cause that could affect our thyroid gland malfunction also.
2: Mm-hmm. So itong mga ano ito, mga partner ano, itong sources ng iodine, kinakailangan na ano as much as possible natural tayo.
0: Yes.
2: Since yun nga yung ano natin, mission or motto natin na go natural as possible. Mm-hmm. Mas mainam pa rin talaga kasi kumbaga yung katawan mo, it can regulate kung ano yung need ng ating pangangatawan. Kung hindi, kumbaga hindi siya sobra, sakto lang din yung kanyang pag-alalay ano sa deficiency ng mga minerals na yon sa ating pangangatawan. How about yung ibang minerals, Doc Algie? Mm-hmm. Ano ba yung mga beneficial na mga minerals sa katawan natin aside from iodine? Ano yung mga mineral sources na pwede makatulong sa ating thyroid gland?
1: Yeah, aside from iodine, nandiyan yung selenium, zinc, saka tyrosine.
2: Mm-hmm.
1: Isang uri ng amino acid na sumasama sa iodine para makaform siya ng thyroid hormone.
2: Yeah.
1: So, yun yung mga essential minerals ano, na kinakailangan. And also, nutrients, including yung amino acid. Ano. So, yan po yung overall na kailangan ng katawan natin.
2: Yun. Maganda yun, i-combine, Doc, ano? As your mineral supplements sa inyo pong pangangatawan. Kain tayo ng mga pagkain na mayaman sa ano, mga minerals po na ito, yung zinc.
0: Mm-hmm.
2: Buto ng pakwan, napakayaman dyan. And other seeds, ano? Mm-hmm. Mga buto-buto, napakayaman sa zinc. Ano? How about spirulina? Ito, napapag-usapan din ito. Lalo na, ito isa sa mga sangkap ng ating Santon Gold Herbal Capsule. Ano naman, Doc, Ron, ang benepisyo na maibabahagi nito sa ating pangangatawan in terms doon sa thyroid problem na pinag-usapan natin?
0: Meron kasing link yung tinatawag na thyroid toxicity at yung tinatawag natin na thyroid problem hypothyroidism. Now, spirulina, according sa study doon sa mga animal studies, could help mag-detoxify ng ating katawan doon sa fluoride toxicity.
2: Mm-hmm.
0: That's why taking Santon plus Gold could greatly help kasi may mataas na spirulina and also could also doon sa mga radiation induced.
2: Mm-hmm.
0: 'Di ba kasi may pinapainom para makita yung imaging doon sa doon sa tinatawag natin sa bago mag X-ray. So yun ay merong iodine, synthetic iodine. And also ang spirulina could help detoxify. Kaya if the problem is yung fluoride and mostly is fluoride kasi sino ba naman apat na beses magtuturas sa isang araw, kaya mas maganda mag-switch kayo dun sa natural as possible. And of course taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day could greatly help detoxify doon sa fluoride toxicity ng ating katawan.
2: Yan ah. So mga kababayan natin, meron mga talagang mga produkto na kung saan hindi kumbaga need natin sa daily pang-araw-araw natin. So much better if meron tayong mga panglinis sa ating pangangatawan na matutulungan yung katawan natin na hindi mapuno o ng deposito ng mga ganong heavy metals. Ano? Kumbaga, nakakapaglinis tayo kahit papano. Yun naman yung natural rule ng katawan natin kung ano yung nakapasok na nakakasama. Dapat maipalabas natin yun sila. Ha? So yan, we hope mga ka-wellness na tayo po ay nakapag-iwan ng mga kaalaman patungkol sa pangangalaga ng thyroid gland, especially sa mga kababaihan kasi madalas talaga mga partner na babae ang tinatamaan ng mga goiter, yung pagkakaroon ng mga nodules sa thyroid gland, ano? And of course, yung napag-usapan nga natin yung link nito sa iba pang mga hormonal problems mm-hmm. associated sa hormones ng kababaihan. Ha? So, pahalagahan natin, ingatan natin ating thyroid gland dahil malaking ginagampan niya na trabaho sa atin pong pangangatawan, especially sa mga kababaihan. Okay? Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-65445. Mamaya po isasagutin natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zelton Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sanzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag Sanfon Plus Herbal Oil. Garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
13: mag Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil
14: in beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong talakayan dito sa ating pong programa. Kung meron kayo mga katanungan, huwag po mahihiyang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-65445. Pakilagyan po ng iyong po pangalan at address kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful ingredients. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, standardized extract at purong natural ha. Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng nutritional deficiencies, kulang ka ng mga nutrisyon mula sa mga pagkain na inyo pong kinakain, ay magsuplemento po ng Santone Gold Herbal Capsule. Minum po nito at least mga 1 capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness ha. At yan po yung mabibili na ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto ha. Pwede rin ma-avail yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. Ayos mga ka-wellness natin ha. Batiin ko lang Doc lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Naku, mukhang wala pa nakakakuha sa atin pong mechanics ha. Ulitin ko po, mechanics natin ay i-share nyo yung ating live streaming, i-comment nyo dyan mga good experiences ninyo patungkol sa ating produkto. Huwag nyo kalimutan yung selfie. Yan, pinaka-proof talaga yan. Mag-selfie po kayo kasama yung mga produkto natin ha. Kung ano mga produkto ang inyo pong ini-enjoy ngayon mga ka-wellness, mag-selfie po kayo at i-send niyo dyan. I-comment niyo dun sa comment section ng atin pong live streaming mga kaibigan. Ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerte, mababahagi natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Malusog na pakikinig at panonood ha sa ating mga viewers kay Sir Richard Garing Ferraren. Yan. And then kay Ma'am Inday Marie. Napakaganda at manager natin ano diyan sa ating FM stations kay Ma'am kay Sir Solomon Orbon. Ayan. Watching from Pasolo, Valenzuela City. Happy viewing po sa inyo dyan, Sir Solomon, ha? Kay Luz Daco de Vera. Ganun din kay Sir Gilbert Basio. Nanunood din siya ngayon. Kay Sir Monte Alto, Joshua, ayan. Magandang araw, magandang lalaki, Sir Joshua. ganun din kay Ma'am Ophelia. Ito, laging nakikinig at nanunood sa ating Facebook live stream.
1: Ay ganito na lang gawin natin kasi nahihirapan
0: ako.
1: Mag-ano na lang kayo, mag-message kayo sa ating page. Kasi pag yung iba nahihirapan dito sa comment section, mag-message kayo, ipadala niyo 'yan sa message. Ayan, yung inyong selfie.
2: Yung selfie ninyo sa
1: yung
2: message.
1: Selfie ninyo.
2: Ayan, message at, section.
1: Oh, at ating ititingnan yung pinakang magandang selfie.
0: Screening pa pala natin yung mga selfie nyo dyan ha.
2: Makita naman natin yung mga kagupo at kagandahan ninyo.
1: I-message nyo na lang yung inyong produktong ginagamit ng Yes to Health. I-message sa page natin. Ayan, para ma-regaluhan po kayo.
0: Yeah.
1: Ayan. At ito mga anong niyo ito, mga selfie niyo na to. Doon natin pipiliin At ang mangyayari nito every other day. Halimbawa ngayon nag-selfie kayo, pinadala niyo, makikita namin tomorrow 'yan. Ibibigay namin yung maswerteng mareregaluhan kinabukasan. Masipag lang kayo mag-send ng niyo. Ayan.
0: Mga selfies niyo.
2: More chances of winning no
1: pag more para mareregaluhan kayo.
0: Okay.
2: Also, abutin ko din sa hindi mo siguro nakita diyan. Ma'am Emmy Plaza from watching from Teresa Rizal and Sir Raymond Natividad, bakit daw palaging out of stock ang Gold Herbal Tea? Isa lang ang dahilan niyan, maraming bumibili. Kung gusto niyo maka-avail, punta na lang kayo dun sa
1: Shopee.
2: Shopee po natin, palaging available po 'yan. And also kay Kerr Rufino, Michael Kerr Rufino.
1: Yan, sabi ni Michael Carofino, paano maiwasan ng goiter? Balance pa rin ang sa diet natin. Kasi actually karamihan ng mga hormonal imbalances is because of stress, mm-hmm. because of some chemicals, because of excess sa ating mga kinakain na hindi dapat sobra. Mm-hmm. O kaya pag nagkaroon kayo ng thyroid problem, depende kung ano yung thyroid problem nyo. Hyper, hypo, nodule, doon mm-hmm. ibibigay yung pinaka the best way para maiwasan nyo yun o matulungan kayong gumaling na mas mabilis.
0: Oh. Kasi dalawang klase, Dok, ang ano, no? Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng goiter. Mm-hmm. Either yung hyperthyroidism or hypothyroidism. So magkaiba din yung approach nun. Mm-hmm. Depende sa causes niya.
1: Yes.
0: Okay, na kailangan makita at malaman kung ano ba yung nagdudulot ng paglaki ng inyo pong thyroid gland, mga kaibigan. Okay?
1: Mm-hmm. Okay.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga katanungan, ha, huwag pumayang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok, meron nagtanong dito. Tanong ko lang po kung ano ang pinagkaiba ng type 1 at type 2 diabetes. Alam po, Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ayan, so kung pag-uusapan yung difference, ang type 1, ito yung tinatawag na juvenile type.
0: Mm-hmm.
1: Commonly, nagkakaroon yan pag bumagal o bumagsak yung function ng pancreas
0: oh.
1: na hindi na siya capable of releasing or creating insulin.
0: Mm-hmm.
1: Pwede kang magkaroon ng type 1 diabetes. Ibig sabihin, yung pancreas mo mismo may damage. Mm-hmm. Hindi siya makapag-release ng insulin. So, ang insulin, kailangan mo to be able na yung glucose ma-absorb ng cells natin. Mm-hmm. Okay? Yung type 2 naman, mayroong ability yung pancreas mo to produce insulin.
0: Mm-hmm.
1: But the problem is, hindi sensitive yung cell receptor ng insulin. Kaya hindi po siya nagiging effective. Kaya ang tawag nga sa type 2 diabetes is insulin resistant mm-hmm. diabetes. Pinakamaraming bilang ng mga diabetic patients sa buong mundo,
2: type 2.
1: Mm-hmm. Tinatawag din itong adult onset diabetes kasi most commonly nadidevelop to because of lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: So mga usually 30s up, pwede ka na magkaroon ng ganyan kung hindi ka maingat sa lifestyle mo. Pero yung mga type 1, mm-hmm. kahit pagkapanganak mo pa lang,
2: mm-hmm.
1: pwede ka magkaroon nun.
0: Mm-hmm.
1: Depende kung mahina yung ano mo, yung pancreas mo.
0: Mm-hmm. Or pagka meron kang autoimmune disorder.
1: Yeah, isa pa rin yan. Autoimmune disorder commonly sa mm-hmm. mga type 1 diabetics.
2: Hindi na daw, isang meron akong narinig na isang mm-hmm. speaker ng health. Sabi niya, pinalitan na daw ang adult onset diabetes. Kasi marami ng mga batang nagkaka-diabetes. Mm-hmm.
0: Hindi na
2: adult. Oh. Kaya tinawag ng type 2 diabetes. Type 1 at saka type 2 diabetes. Kasi dati, matatanda lang nagkaka-diabetes. Mm-hmm.
1: Ang tawag nila doon, diabetes mellitus.
2: Diabetes mellitus.
0: Kasi pabata kasi ng pabata eh uh-huh. magkakaroon ng ano ng diabetes uh-huh. masyado na naabuso yung pangatawan.
2: Yes, mahilig pa sa matatamis.
0: Mm-hmm. Ayan. Eto, Dok, merong nagtanong dito in relation pa rin dun sa diabetes na problema. Dok, maaari po ba malaman kung 125 results sa FBS na sinasabing pre-diabetes ay kinakailang stop na sa pagkain o pag-inom ng matatamis at pagkonsumo ng madaming kanin? Salamat po. Mamapresi po ito ng Orion.
1: Mm-hmm. Pag mga 125, pre-diabetes na talaga yan. So, hindi naman ibig sabihin na iwas ka sa pagkain ng matamis.
0: Totally stop na talaga.
1: Mm-hmm. Hindi. Ang kailangan mong balansehin yung pagkain mo. Kasi maraming cost ng pagtaas ng
0: not
1: sugar.
0: Not only sweets, Doc.
1: Hindi lang sweets. Ano? Commonly nga, yung sobra din yung fats na kinakain natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang type 2 diabetes naman is yan yung resulta sa hindi magandang trabaho ng atay at hindi rin magandang metabolic function.
0: Mm-hmm.
1: It's actually
2: metabolic
1: marami. Metabolic problem. So, hindi lang sugar.
0: Mm-hmm.
1: At hindi naman kailangan na i-stop mo talaga lahat ng matatamis kasi mm-hmm. kailangan din natin ng sugar sa katawan.
0: Kailangan mo ng carbs. Mm-hmm.
1: Ang kailangan mo pag pre-diabetic ka, balance.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo ng balance. So, paano mo babalansehin? Kung sa tingin mo, napaka-heavy ng work mo, madalas mm-hmm. ka mag-exercise, then mm-hmm. yung carbohydrates, hindi mo kailangang sobrang bawasan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag sa tingin mo, wala ka namang ginagawa, mm-hmm. bawas ng carbohydrates.
0: Yeah, no.
1: Kasi yun yung iba, yung tinatawag na calorie deficit.
0: Mm-hmm.
1: Meaning, pag ang kailangan mo ay ganito kataas na level ng calorie, kasi may iba-iba yan eh. Usually sa lalaki mataas, lalo kung very, very active sila. Tapos ang kakainin mo, eh mas higher doon. Yung calorie doon sa sinusunog mo, yan ang problema sa diabetic. Pag pre-diabetic, hindi ka naman re-resetahan ng doktor niya na maintenance for sugar eh. Sabihin sa'yo, bawas ng timbang kung mataba ka or mabigat ka, bawas ng sweets, bawas ng fats, at kinakailangan ay bawas stress. Dapat matutulog ka ng maayos, inom ka ng maraming tubig na sapat sa'yo, yun po yun.
0: Dagdag ng ehersisyo, dagdag ng tulog. Yun yung kadalasang ano eh, kadalasang hindi nababalance. Pagka ganito na problema. Not more on ano eh, not more on medication eh. More on lifestyle changes. Kinakailangan po ninyo.
1: Kung FBS yung basis niya na 125, eh pre-diabetes ngayon. Pero kung ang ginawa mo
2: random
1: 2 hours after meal, ay nasa normal range pa yun.
0: Doc Ron?
2: Yes. With regards sa ano, yung tinatawag natin na not more on medication, pwede na din kayong mag-supplements.
0: Yes.
2: Kasi yung Santon Plus Gold natin is may ano yan, charantine, peptide P na tumutulong sa insulin sensitivity ng ating katawan. And pagka pwede na din sabay ninyo premium D3, no? Kasi walang problema yun kahit pre-diabetic o may diabetes kayo, may hypertension, walang problema. Prevention is always better than cure.
0: Yan. Mahalaga kasi talaga na ano eh, sapat yung nutrition na nakukuha ng katawan po natin. Yung macros mo dapat maayos, dapat balance yung macros. Yung mga micro mo dapat sakto din, sapat din sa iyong pangangatawan, di rin sobra. Pero madalas talaga, Doc Ron, eh, kulang ano, pagdating sa mga micronutrients.
2: Tapos macronutrients,
0: sa macro, sobra-sobra.
2: Lalong-lalo na pagka-carbs, hindi sa carbs.
1: Eh, sa Pilipinas kasi, talagang malaki yung chances na sumobra.
0: Kasi makikarbs kasi tayo.
1: Staple diet natin talaga, kanin, more on carbs. Just imagine, sa Pilipinas ka makakita na ang may kanin na ulam, pansit.
2: Pansit spaghetti.
0: Carbs pa din eh. No?
2: Sopas.
1: Tapos panghimagas mo, cake.
0: Nako.
1: Di ba? Punong-puno tayo ng asukal sa katawan.
0: So, kinakailangan ang balance. Ano? Not totally ha, kasi yung iba, Doc, ang ginagawa, totally, wala nang rice. Tapos, sobrang drop nila sa carbs nila. Kaya yung iba, nagka-crash. Yes. Oo, nagka-crash yung sugar. Yung iba nga, nahihimatay pa, di ba?
1: May mga gano'n na condition, depende sa doktor. May mga, for example, totally tatanggalin yung rice, pero hindi ibig sabihin,
2: walang replacement.
1: Mo yung carbohydrate mo, may replacement yan. Yung mga, most commonly nandun sa mga complex carbohydrates. Katulad halimbawa ng mga
0: root crops.
1: Ganun yun, kasi hindi pa pwedeng wala tayong carbohydrates. Marami nang gumawa niyan eh, bumalik pa rin sa pagkain ng kanin. Ang kailangan natin balance.
0: Yung iba, Doc, ang ginagawa ano, mga prutas na lang ang ginagawang pagkain.
2: Hindi din makasustain.
0: Ang prutas mataas din sa ano, 'di ba? Mataas din siya sa sugar. Lalo na kung i-juice mo, 'di ba? Yung na site mo nakaraan, Doc Ron, yung fresh orange juice.
2: Orange juice pa
0: pala. Taas pala ng ano noon, sugar noon.
1: Saka hindi walang isang pagkain at take note, mga ka-wellness, there's no such thing as isang pagkain lang na pwede tayo mag-sustain. Siyempre, kung prutas lang, puro prutas lang, ang prutas, hindi naman lahat ng prutas may amino acids, may fat. So, most likely, mataas ang antioxidant niya. Pero, ang kailangan kasi natin, actually, iba-ibang nutrients na pinuprovide ng mga bawat iba't ibang pagkain.
0: Yeah,
1: so, huwag tayo maging extreme sa diet. Pag sinabing diabetic, yung iba allergy sa tamis. Pero nagtataka sila, diabetic pa rin sila ilang years na. Yung pala ang hilig-hilig nila sa taba. So anong relationship ng fat sa diabetes? Pag mataas ang fat mo at overwhelmed yung liver mo, apektado pa rin yung metabolism ng sugar mo. Yes. Yan ang isang main reason why meron tinatawag na hyperinsulinemia. Kaya wag basta-basta pupunta sa isang uri ng diet, especially extreme, kung hindi po kayo magtatanong sa eksperto. Mahirap na.
0: Dapat talaga ano eh, sustainable yung diet and naaangkop dun sa condition kung saan ano, kung ano yung meron ka. Okay, eto, another inquiry, mga partner, ano, may nagpahabol ng katanungan. Doc, kasama kaya sa hormonal imbalance yung throat discomfort ko? Panaybahing po ako kasi, pero normal naman yung TSH ko last year. almost 60 na po ako, 60 years old. Nag-take na rin po ako ng 2 cups 3 times a day. Ano kaya yung product na ito na tinitake niya? No? Mm-hmm. Siguro sa atin din. Mm-hmm. Since nung narinig daw niya yung programa natin, dati one tab, once a day lang ang tinitake ko. Salamat po sa inyo pong programa.
1: Mm-hmm. Kung normal naman yung mga thyroid hormone, yung parameters ng thyroid mo, yung pagbahin-bahin, mas matimbang yung allergy.
2: Allergic
0: reaction.
2: Para allergy. Yung parang sinasakal.
1: Pwedeng allergy po yan. Mm-hmm. Kaya pa-check up kayo. Kasi hindi naman ibig sabihin, yung bahin kasi mostly sa ano yan sa mga infection yan. Yes. Or allergic reaction.
2: Yes. Oh. Especially pag may mga pets sa loob ng bahay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ano kailangan na mas maganda makapagpakonsulta. Mm-hmm. Ano, para ma-check kung ano yung pinaka root ng inyo pong problema. Kasi yung ano nga, sneezing, possible ano yan, problem is yung allergic rhinitis. Ano? Mm-hmm. O, yung iba naman, pagka meron ng allergy sa throat area, kasama na rin yun. Yung iba dok, pagka nakakaranas ng ano, hyperacidity, ganun din, parang sinasakal din lagi yung kanilang ano, throat area. So marami silang ano resemblance dun sa symptoms ng ano ng thyroid problem, kaya much better kung ano na
1: mag-check
0: ayan makapagpa-consult kayo.
1: So bago tayo magpaalam kasi alam ko wala na tayong oras, shoutout muna kay Sir Alexander Umaki Algabre. Nanonood daw sila sa ating programa kay Luz Potenciano Adike. Kindly discuss about thyroid nodules, please.
0: We will try
1: to discuss. Ayan. And also, Angelo Fernandez. At sa iba pa po na hindi namin nabati, yan, si Nanay Opelia Tolentino. Mm-hmm. Congratulations, partner Isael, kasi ikaw daw yung pinaka-youngest looking ating tatlo.
0: Thank you po.
1: Siya rin po talaga yung pinaka-youngest. Ayan.
0: Ayan, maraming salamat mga ka-wellness sa pagtutok dito sa atin pong program. Maraming salamat sa patuloy po na pagsali sa atin at pagsama sa atin dito sa atin pong mga talakayan patungkol sa pagbabahagi ng mga kaalaman, sa pag-iingat ng atin pong kalusugan. Mga partner, baka may pahawi po kayong mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness, ingatan po palagi ang ating kalusugan, healthy lifestyle, exercise, and of course, huwag kalimutan isama po sa inyong araw-araw na daily routine ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palagi makaiwas sa mga karamdaman. Malakas po ang ating katawan araw-araw.
1: And see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng talakayang magbibigay ng simple ideas sa mga sekreto at solusyon sa ating kalusugan. Dok Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok Algie, at maraming salamat din, Dok Ron, sa inyo pong mga infos na inibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ganda sa mga kabayan natin na lagi nakantabay at sumusubaybay sa ating pong mga talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat as well as sa mga tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Thank you so much po, mga ka-wellness. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Dok Remy Lito Uy. Ito pa yung likaw, Dok Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lagi dalangin ng Panginoon, ang siyang patuloy ng kapalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Nagsasang muli, magandang araw at maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3.
12: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 39 na sa hapon. Ang atong oras, atid ka nato sa Zantown Gold Coffee Mix, ang kape nga makatabang sa tuang panglawas mga babe. Of course, it's time for a cup of coffee na hapon namang good babe. But siguro duwa nga to ang kape. Adunay mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. Kanang kape nga powerhouse blend para i-fuel ang atong adlaw. Aduna kinitulo ka mga benepisyo mga babe. It fights sa fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity, and of course, it supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Gusto naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giningaw kay ko nimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giningaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba?
7: Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Og mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, gwapo lagi. Pero dakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris.
10: Unya karon pahilak-hilak na.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, mga babe. Paunang music na to karong hapuna, of course. I Love You Goodbye by Juris. So, balik ta karong tatood, babe, ha? At ang ininyo ato ang programa X-Rated dinhi sa XFM. Kauban si Babe Sabrina.

0: I love you, goodbye. Grabe. Pa-intro pa lang si Babe Sabrina. I love you na. Goodbye pag yun. Wait, mga babe, maayong hapon sa inyong tanan. Maayong hapon sa mga babe na itong aganina pa nagpaminaw. Atong oras, alauna 45 na sa hapon, mga babe. Kumusta man inyohang kahaponon? Kumusta man ang mga babe na ito dihang nagluya karong mga panahuna? Dili magluya-luya ha, kay naan ako. Ali diri kay, laygayan ta ka. Bitaw babe, asa man ka nakaplaster karon? Kumusta imuhang adlaw? Miyerkules, of course. It's September 2, 2026 na. Kapaspas sa adlaw, mga babe, no? Murag bag-o lang man dyan to na January. Unya karon kay naan na ta sa Burr Month, di ba? Murag pasulod na yun ang malamig na simoy ng hangin. Di ba? Kapareha sa kabugnaw sa inyuhang relasyon.
1: You see?
0: Dili-dial. Pero bitaw, babe, naka-plaster na ba ka diha? Of course, mayong hapon na sa mga babe na to nga naminaw karon sa tuwang tag sa mga Chester Radio sa inyong mga lugar. Of course, no? Klasik-klasik ng mga XFM stations. Klasik-klasik yun. At ang mga sister stations ang nakahook up karon, mga babe. Og madunggan ta, Visayas and Mindanao. No? Mayong hapon! Asa ka naka-plaster karon? Diri ba ka naminaw sa XFM Davao? Maayong hapon sa imo diha, babe. Sa mga babe po na ito nga naminaw diri karon sa XFM. Sa Tibok Davao Region, XFM Tagum, XFM Mati. No, maayong hapon sa mga babe na ito nga naminaw diri. Ingon man sa XFM Johnson, maayong hapon, mayad nga hapon sa mga kasimanua. Ako na nga na Mati, subong. Kag sa XFM Bukidnon, 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM 92.7 Ipil, XFM Zamboanga, maayong hapon. XFM San Franz, kayan, maayong hapon sa mga babe na to, daring bahin. And of course, mga babe na to, all the way from XFM Tacloban, mga Cebuano and Cebuana babes na ito nga naminaw karong orasa sa XFM Cebu. Ayan, maing hapon. XFM Canlaon. And of course, nakahook up punta karon mga babes sa XFM 91.1 Kidapawan. Sit back and relax diya ha. Higupan na imo ang healthy nga kapetong Xanthone Gold Coffee Mix. Arong kanunay, gihapon ta nga manghimisong. Bisan pa magdagantag mga stressors in life. Sige lang, stressor lang na sila. Ang importante, guwapa o guwapo ta. Di ba? Manghimisong ta kanunay mga babe. Wala dyan makalupig. Ano? Mawa na nga maghigup na taga pampagwapa or pampagwapo nga kapetong Xanthone Gold Coffee Mix. Sikat na pang Engineer RK. Kay guwapo na kayo. Sige, inom og ka. Pe, ala nga naman, magpapildi po si Engineer Geoffrey Dere.
2: Daghang salamat!
0: Tisoy na nato ni nga mga kaubanan dere, Picas Lawak, no? Di gini sila magpabitin.
2: Daghang salamat!
0: Nakatindog si RK. Beto, ala nga na, sige na lang ni silag kape, no? Halos buntag, udto, hapon. Xanthone Gold Coffee Mix, Charo. Puno na siya glutathione and collagen. Dita mo, guwapo, ana.
1: Easy.
0: Beto, mga baby, ikaw di akong gusto po ka nga healthy mo ang pamanit, ang blooming katanaon, baby. Mag Xanthone Gold Coffee Mix. Saka, timplahan na well, naminaw ka sa to ang programa karon. Of course, sa programang X-Rated, din yung gihapon sa XFM. Uban-uban, tagi ka na launa ay medyahan to dalas stress sa hapon. Lahit na po nga istorya sa kinabuhi gugma to ang subayon unya sa unahan, mga babe. Ang ato ang taganog pagtagad. Kung ikaw po dihan, nga gusto ka magpaabot po sa imuhang istorya sa kinabuhi gugma, maayong kaulaw, ipadangat ka na diri sa tuang programa. Pwede ka mag-text, no, sa tuang text line. I-appeal na lang po ninyo mga greetings, inyong mga requests, shoutouts karong hapuna sa 0969-333-0537. O baka pwede po mo mag tanaw sa tuang live Facebook live. Natukan man ko. Katropang Engineer Geoffrey, naka ano po ba ang ako ang Facebook sa to ang live karon. Wala pa. Manluod nang yung kuan. bitaw, no? Pwede ninyo pangitaw na to ang Facebook page, mga babe. XFM Davao Katropa Digital. So, live na live tanin nyo nga makita, di ha? Makita ninyo ang naong ni Babe Sabrina. Ang sabadyo kay Tsura Aninia, no? Ay, nga no, maingan man ni silang amoy pa lang, ulam na. Oh, amoy pa lang po yun. Hindi pa po yun na, ano, yung whole package. Ako, sabadyo, ay. Ito mga babe ha, banubanta sa programang X-Rated. Dari sa XFM, of course, sa mga wala pa kailadi ha, na-mention naman ako kadaghang higayon, inyohang makauban, sulod ani nga mga orasa mga babe, ang inyohang babe ng bayan. Babe na amoy pa lang, ulam na. Ang Babe Zavarina ng XFM Davao. Alam nga naman, no? Dapat tingon ana dyan ang introduction sa tuwang self. Alsa bangko ta diri. Walay laing mo alsa sa tuwang bangko. Anyway, mga babe, ready na ka di ha? I-ready na yung kagalingon ha? Ako aning kanang sugdan og sayo ang atuang drama. Kay nga naman. Kay para unya, taas-taas ang atuang time na mag-chika-chika ta, maglabing-labing ta, unya mag, magbasa sa inyo mga advices. Ay, permi lang kita mahutdag oras. Man sad good oy. Dugay man gutta makasulod. Matingala ko, hayag man unta nganong dugay man makasulod. Diba dapat dali kay hayag. Paspas gay mo sulod ng ngit-ngit. Unsa na lang kaha ng diba? Ay na lang yun. Anyway mga babe, sige lang pagpasensyahan niyo lang po ako. May pagka ano man good ko kanang hina kay kumulihok ba. Kablo ka, kailangan pagod ko kusiun para... Bitaw babe, no? Ayaw ka bala ka di ha? Kay bisan pa man ugal, kanang hinayun ko, ay importante, paspas ko. Paspas dito. Ah, mau ba? Easy, easy. Okay na sa mga babe na to di ha nga gusto magiguban sa itong programa. Magpabot sila mga greetings, shoutouts, and requests. Text na sa itong text line 0969-333-0537. Or pwede ko ninyo makita via Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. And ani-ana din na natutugay-dugayan. Ready na ba ka? Ready na ka, babe, maminaw? Kay murag lahi na pud ni nga problema. Lahi na pud nga problema itong atubang mo. Wala na akong ginaingon, babe, no? May ragita mo sulbad sa problema sa uban. Pero ito ang sariling problema, itong likay-likayan. Pero sige lang, ana, mag-inamon niya akong purpose sa kinabuhi. Bahalag ako masakitan. Basta pariha ta magabaan. Dili-dili. Bahalag ako masakitan. Basta unya malamian. Alay po ito. Mali-mali ako mga atake, pasensya. Man na tayo mga ingon anak. Pasensya dyan sa kong baba kay grabe dyan ni kabastos. Bahalag ako ang masakitan basta ikaw ako matabangan. Bahalag masakit akong puson basta dyan. Anyway mga babe, din ito dugay-dugayon. Ablihin na nang angay ablihan di ha. Inyong mga kaldero, plato, kutsara, tinidor. Lahin po dito. Bitaw ha, i-andam na imong kaugalingon babe kay isulod na nako. Ani ana. Di na nato'y dugay-dugayon kay magsakit ang atong puson. Ani ana ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakul! Ayaw kong lato sa aga!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka to kiro! Putlon ko ni Agmat sa dayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: ko mag-isa ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Ambot ay, asang baog na mo ni Roy? Ano na may katuig nga nag-ipon? Pero hangtod karon, wapagay anak.
1: Sige lang, good Anna. Muabot na lagi na. Wa palang yun mo makatiming. Pero, maluoy rang ginuog. Makabuura mo.
0: Hinaot, paunta. Kay gusto, nagi ko makakita sa akong liwat.
1: Dasig lang, Anna.

0: babae ang una natong anak, Jimmy.
1: Oo, Lara. Oo, nabahin yun nato ang bata. Ang iyang lips, naamaliwat ni mo. Og ang ilong og mata, na anak ko. Okay, babae man ang atong anak. Nagsabot naman ta nga, kung mababae ang atong anak, nganla na to siya og Joanne.

0: unsa? Mida ko ng bugon sa imong tutoy?
1: Oo, Ana.
0: Uy, abi na ko gipatanangan ani mo sa doktor sa una.
1: Mahadlok managi ko, uy, Ana. Pero nagkaanam-anam man og kadako og medyo sakit-sakit ra ba ko ni kapon.
0: Unsa?

0: kinahanglan nga ugma ato na mapatan-aw sa doktor. Aron may bawon ato. Unsa ka nang naasay mong tutoy?
1: Mahadlok man ko, Chimi.
0: Ah? Ay, ayaw kahadlok niya. Kung naon sa mangka, kinahanglan nga mapatan-aw gina nato sa doktor.

0: Lara.
1: Huwag ko makasabot sa akong gibate. Ingon sa midatong gidna ko ang kaliputan.
0: Dahi ayaw ka balaka. Ni Ami. Ni ako. Di ka na mong pasagdan. Mag-inunungay ta. Laray, please. Ayaw na pag-ilak.
1: Ganong nahita mo manin ako, Jimmy? Ganong naingon man ko ni Ining? Ganong man?

Babe Sabrina, may datog yun na ko ang kalibutan. Sa tinudanay lang, nawagtangan ko sa paglaom. Kanunay na lang ngit-ngit ang akong pananaw. Wala na ko'y gana mukaon. Og wala na sab ko'y gana nga mugawas sa amua. Nawad-an ako og gana sa tanan. Hangtod nga usa ka adlaw ni Ana.

0: Dalam ini aku kena buhi. Nubak tangan aku segana sebab pakabuhi ini kalibut tanah. Kini Blade, mau ni aku gamitun. Mau ni aku gamitun sebab las-las aku puluso. Acus ninyo, Jimmy. Juana na. Pa. Adios ninyo. Muna na lang ko ninyo. Di na na ko kaya.
1: Laron? Dinoko! Asa ka na yung limuha? Ayaw! Ayaw ka na buhata, Lara Miss! Buhay ka na yung imugikunin, Taka-Blade! Buhay!
0: Pasagdin ko, Jimmy! Pasagdin ko!
1: Kausama ka! Nabuhan ka na ba? Ha? Imog na puso na imog kinabuhi! Tubo na lang yung problema, ha? Ha? Lara, please! Kausa! Ha? Huwag na magkamawili na mo? Ha? Huwag ka mawili sa imong anak? Ha, Lara? Dili kini mausulbahan na usamang ka. Dili ang kamatayon. Nakatugog ka. Dili! Dili!

0: Please, ayo pa buhi. Ato ning sa kubangon kini tanan. Magdina pa ngayta. Magdina nung ngayta. Huwag mo buhi na to. Una-una nga, naamingi mong maha sa kinabuhi. Nagkinahanglan pa minimo, Lara.
1: Jimmy.

0: Ayaw na ginoos mo pa ang paghikog, Lara. Kaya kung imo lang buhaton, pildero ka.
1: Pa?
0: Sakto si Jimmy. Dili sulban ang pagpakamatay. Napay dagag ng mahal ni mo. Niya pa mi. Napay mong bana. Napay mong anak.

Juan. Anak. Sorry na ka. Pasailuan si Mama nga huya. Napanglimutan lang ko na. Tungod sa miabot sa kong kinabuhi. Pero promise, di na ko tuos bun. Dilita mo biyaan. Mientras naginhawa pa ko, manlimbasog ko, mo-fight ko ining akong sakit karon. Dili ko mo sayon o give up. Tungod og alang ninyo. Promise, anak.

0: Jimmy, lapak ko ni mo.
1: Nanong, nagkapagutan naman ka, ana.
0: Wa ba mo upos ang imong paghigugman ako? Bisan pag doon na ako'y sakit, doon na ako'y cancer.
1: Naunsa man ka, ha? Nanong, mauman ang imong nasulti.
0: Kung mawa na unya kuhan kaliputan na, ayaw ba ipasagde ang atong anak, ha? Og ikaw, pwede ka mangita unya og lain, ha ba?
1: Uwa kong kagusto sa imong gipaloyte. Taunsa man ka, mura man kag nanugon. Abi man ako, mag-inunong ngayta. Ay, pagsulti, ana. Lara, taunsa man ka, di lagi ka namo pasagdan. Mi-ami!

0: Doon ako'y good news ni mo.
1: Oh, unsa man kana, Jimmy?
0: Kon, ang akong maninay nga naa sa gawas, muangkon siya og bali og lima ka sesyon ni mo sa kimo. Og lihok nasab na ko ang para sa PCSO og sa DSWD. Og doon na siya natigom nga mga kwarta sa ato mga kailangan na luin ni mo. Maong, mapahigayo na yun ang imong kimo. Lara, di pa kamawa na mo. Dili.

0: pagtapaw na gyud ko. Wa nay buhok ang akong uho.
1: Lara.
0: Oh. Jimmy, nganong upaw ka? Nganong nagpaupaw ka?
1: Gusto lang kumulong nimo.
0: Oh.
1: Aron pagdasig nimo. Ugdi kay ako lang ang naupaw lakip na si Papa. Nagpaupaw sa agi o pagsuporta nimo. Maong, ayaw pagpakawa sa paglaom. Ha? Dasig lang. Ni Arami, di ka na mo pasagdan. Ingon ana ka na mo kamahal.
0: Salamat kayo, Jimmy. Salamat.
1: Mahal ko kayo, Takalara.
0: Mahal sab kayo, Taka Jimmy.

Babe Sabrina, nanlimbasog ko tungod og alang sa ako mga mahal sa kinabuhi. Og karon, usan ako ka cancer survivor. Og nahayag-hayagan ang akong gibati tungod sa mga tao nga nagmahal nako. Og ang mga pangutana maokini. Ingon nila, mubalik pa ko nuning cancer nako sa tutoy. Tinuod ba ka na, babe? Unsa may ako mahimo arong hingpit nga mawala ang akong gibati sa huna-huna. Kay usahay, dunay panahon nga mo-strike sa kong huna-huna ang nahitabo nako. Pero ako lang bawion sa mga tao nga nagmahal nako. Nga naa pa sila. Pero dili kalikayan, babe, nga usahay ma-discourage ko. Unsabay akong angayong buhaton. Sa inyong paminaw ba, babe, ang ka-stress sa tao ang problema? O ang ka-stress sa tao, kining mga problema nga giatubang, usa ba kini sa makagrabe sa sakit? Palihog tambagi og tabangi ko ninyo. Inyong magtatampo, Lara.

0: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: It's premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Duba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo. Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: X-rated. Sa susunod na habang buhay. May ganun pa ba? At ang oras mga babe, alas 2:34 na sa hapon. Balik na sa itong pagpanaguban-uban, of course, nang gihapon sa programang X-Rated din sa XFM.
1: X-Rated.
0: Ay, medyo na ano, jud ko, naging emotional po tayo kanina. No? Kanang wala jud ko nagdahom ngayon. Adto ang ato ang kining storya sa kinabuhi ang ato ang tagaagpagtagad karong hapon na mga bro. Sakit kaayo pa malandungon nga dunay mga babae no nga muagi og mga ingon ani nga mga trials, mga pagsubok. Mga kabug-ato no nga ilahang sagubangon sa ilahang kinabuhi. But despite of that no, one thing is so good no sa iyahang life is that she has kanang good family support. Kanang bitang bisag unsay mahitabo naami sa imuhang likuran. Lakilak good ko diri ay. Naging emotional po ako kanina. Oo. Murag na ano ta ba? Murag na tandog good ta nga. Katugong moment na nagpaupaw po dihang family for her. Murag touchy kaayo siya. Kanang naagi di ay mga tao nga bisag unsa mahitabo dili gyud kabiyaan, especially ang imuhang pamilya gyud ba. Anyway, ikaw diha babe, unsa ba imuhang ikaingon sa tuang X-rated drama karong hapon? Pwede ninyo na ipaabot ha inyo mga advices, inyohang greetings, inyohang shoutouts sa tuang text line 0969-333-0537. No, pag-text mo diha kung sino ika-advise, natabangi ko ninyo para pod nga magaan-gaan ang gibati karon no ni Babe Lara. Si Babe Lara ang ato ang letter sender kinsa usa ka cancer survivor. So unang-una i-congratulate na to no nga bisan pa man sa kung unsa ang iyahang kasakit, unsa pa na ang problema ang niabot. Congratulate na to siya sa iyahang pagpaningkamot bitaw babe. Nga ma-survive ang maong chapter sa iyahang kinabuhi. Kumbaga life is just parang life is like an open book bitaw na every day is a page and every kanang mga dagok sa tuang kinabuhi is just a chapter sa tuang kinabuhi, part sa tuang libro ng buhay natin. So unsa ba dapat nato i-advise kay Babe Lara no? Nga nagian naman to niya na survive to niyang chapter sa iyahang kinabuhi. And now, ang iyahang mga kabalaka, mga worries niya, magbalik-balik ang iyahang kahadlok. So, sabay dapat na itong i-advise kay Babe Lara. Tabangi ko ninyo, babe. Ato siyang i-guide karon ng mga panahon. No? Labi na bago lang siya gikan sa usa ka grabe nga dagok no sa iyahang kinabuhi. Sa 0969-333-0537. Pwede po mo, babe, magpaabot. Pinagi sa to ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital. Ayan, so na yung mga magbasa sa tag mga advice. Dali. Ayan, gikan kay Ate Gina. Dari sa may Davao del Sur. No? Ayaw kaulaw mga yung tabang sa counselor or psychologist. Larak kung usahay bugat na kayo ang imuhang ginabati. Kumbaga kung ang huna-huna bitaw mo as mupatigbabaw na it should be ano mang good ka ng balance no. Ang ato ang huna-huna and ato ang kasing-kasing. Ma'am sir ako isip nga ginikanan. Ah okay ka ganina ni siya nakuratan pud ko. Mayong hapon babe, naminaw mi diri sa Kidapawan City XFM 91.1 Kidapawan. Ayan, salamat. Oo, sa mga babe na to diri sa Kidapawan City. Hello babe, mayong hapon.
2: Hello babe, mayong hapon.
0: Oy babe Leonard, ayan, murag na natultulan na gid ni imong hang number babe. Parang ano ka na, straight ka ng consecutive 3 days na ata?
2: Yes, babe. Yes, babe.
0: Lahi ragyod. Bitaw, babe, Leonard. No, medyo emotional ang atuang X-rated drama karon, medyo laom no ang gihugutan sa tuang drama. Unsay mo ika-advise karon sa tuang letter sender kay Lara?
2: Ako pong namin na kanang medyo na hinuktok ko nga nag-focus ko sa drama no pa dili lalim. Pero kuan ay kunan na normal lang gyud. Normal lang gyud sender nga do na tay mga problem ng mga kamalaka. Pero na ko tips nga ihatag sa muha. Kuan ikaw nang gingon sa mga kuan, ikaw nang gingon sa mga sulat nga you're a cancer survivor sa ato pa nakasurvive. Naka so, nga kanang hingpin na ganyan nga nawala. Pwede ni mo nang kuan ayaw pag-imay ng mga sulti sa uban ang imong imay ang imong kaugalingon. Na angangan ni mong buhatan nga kuan buhatan ng mga butang kung asa ka magkomportable kay diha ka magmanipayon. So pwede ka mag-focus sa mong family, pwede kang mag-focus sa mong kuan sa mong family dayon. Labo sa tanan gahinig panahon ang atong Ginoo. According to the Mark chapter 11 verse 24 nga bisan unsay imong pangayoon kung duna kay pagtuo, pinaagi sa pag-ampo, tuhoy nga imo na ning nadawat kay mahitabo gid na. So kwan kaawa na imong pagka-cancer survivor, siguro kwan kanang padayon na kung kwan lang gid, kung dili lang gid ka magpaka-stress, babalagon sa ikwan, babalagon sa isulti sa uban. Apa sa importante nga kwan ibutang imong kawalingon nga mana kas mong kawalingon nga kabalo ko sa kong kagalingon. Kung kabalo ko ang Ginoor ginasayod og asa ko kodaw. Pero kung karon nga buhit ako, akong igahin ang akong time sa kong family, sa kong isigkataw, labi na sa kong kagalingon. Kana balag-balag ko sa isulti kayo. Namang yun mga marites, di ba, babe? Pero kuan, ayaw lang yung pagpaka-stressful. Ang importante nga, gilagwayan ka kinabuhi sa Ginoo, kana tungod kayo doon, napakay mission ang kalibutan. Saan ni Gringin niya o Tawad niyong video.
0: Loom ko, you know. Bitaw, babe, no, unang-una, siguro, since second life, no, kumbagang gihatag sa Lord kay Babe yes. Lara. Iyaha, sa imuhang tambag, i-focus niya iyahang oras nga gihatag sa iyaha, sa iyahang pamilya. Kung asa siya mas magmalipayon. Sa iyang pamilya, sa iyang sarili. I-love niya iyahang sarili even more.
2: Doon na ba kayo ikadugang, babe?
0: Sige, babe.
2: Pwede man na sendero para gid maka-save ka sa yung budget, barato lang magini, pero epektibo pwede na mo take ang mga food supplement na natin yung mga produkto diya sa Yes to Health. Like Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, ayun ko. Ayun lang ng turbo kay Delikado.
0: Delikado.
2: Stress ka ng turbo. Kaya ako, kanaga. Angaran sa mga bana.
0: Oo.
2: So, ano na lang yun. Send out yun. Pray to God lang yun.
0: Ayan.
3: Daghang salamat.
2: With your family and salig din sa Ginoo.
0: Ayan. Salamat kayo, Babe Leonard. No, nindot kay muhang advice. Kung baga, makatabang ba, makaguide kay Babe Lara sa unsa iyahang buhaton. Sa imong mga greetings, babe. Imuhang shout out.
2: Sa talang mga minon lang, babe. Dahil sa mga sukin, tipang minon lang po. Sa mga nag-view sa live. Dahil ni Ma'am Sherlyn, that's my bukid nun, that's ako family driog. Kanala, babe, salamat.
0: Ayan, salamat kaayo, babe. Leonard Guwafo.
3: Daghang salamat.
0: Sa imo ang advice na nindot kayo, kumbaga, since this is your second life, Babe Lara, kumbaga, para kay Babe Leonard, i-focus sa imuhang sa mga butang nga makapalipay sa imuha. Dili na kakaayo mag-focus sa stress. Oh! Kung dili magidmalikayan, mag-Xanthone Gold Coffee Mix na lang, kapag-higop na lang o kape para dili kaayo ka ma-stress diha. Focus sa imuhang life karon, sa imuhang pamilya, sa imuhang sarili, sa imuhang ginikanan. Basta focus dito or iilaan ang imuhang kinabuhi sa mga butang nga makapalipay sa imuha. And of course, wala gid kalimtan ni Babe Leonard ang pag-focus sa Ginoo. Ayan, salamat kaayo atong oras, alas 2:43 sa hapon mga babe. Ay, napagidarigikan kay Carlo, kun moabot ang kahadlok hinumdumi nga dili ikaw ang imong sakit. Ikaw si Lara nga kusgan, mas isog pa ka sa imong sakit og puno ka sa paglao mo. Grabe nyo mga advice. Okay, lako, kalai. Importante gyud ang regular check-up. Ayaw kahadlok sa resulta, mas mayo nga mahibal-an dahil kaysa maulahi. Si Babe June diri sa may Panabos City. Salamat kay Babe June. Magano ko ba yun? Kanal kayo ko. Nagano magood ko? Kanang namagoy one time. Diba diri sa Davao City na magood tay House of Hope, no? Kani mga bata na doon ay mga cancer patients. No? Gani isa sila sa mga beneficiaries sa September 13 na Shoot for a Cause. No? Since nag-engage ta into kanabitang airsoft. So, naami himuon ng activity, Shoot for a Cause along with XFM Davao. So, kuan ni siya, usan ni siya ka-airsoft group. Ang amo ang beneficiaries, ito ang beneficiaries ana is mga cancer patients. So nakita na to bitaw ang kining mga kabataan nga gapaning kamot nga ma-survive ni siya nga sakit. And muna nakaingon ko ganina nga congratulations kasi that's a very good news na na-survive ni Lara ang maong sakit. Bisan pa man og grabe nga problema, grabe na nga kasakit, kalibog ang nahatag sa iyaha, no. Pero grabe siya ka-strong kasi nga naging survivor siya. Diba? Bugat, uy. Lara, matag-adlaw nga imong matahom nga makita ang adlaw, usa na nakakadaugan. Ayaw pagtanaw sa nahitabo, tanawa ang imuhang mga rason nga nung nagpadayon ka. Nanimbalot. Bitaw, no, nindot kayo. Kinsa man yung texter na to? From Digus. Oh, kanang everyday daw na makita niya ang katahom sa adlaw. Isa na siya kawin. Kadaugan na siya. Grabe! Gadaga. Isulat ang imuhang journey, babe. Og mga panalangin matag-adlaw. Makita ni mo nga daghan gihapon kaayong rason aron magpasalamat. Oh. Si Babe April. Mayong hapon sa ibuda, babe. April dari sa may General Santa City. Mayong hapon. Ang imong istorya, babe, inspirasyon na siya sa daghang tao. Bisan wala ni mo mahibal-i. Daghan ka ng natabangan pinaagi sa imuhang pakigbisog. Correct! So, dapat dili siya dapat mawad-an o paglaong. No, dili dapat mo patigbabaw iyahang kahadlok kasi nga siya sa survivor. Oh, kanang grabe good na mga babe, ha? Imagine, kita mismo, sa tumpang adlaw-adlaw palang daan, galisod na ta. Sa tumpang adlaw-adlaw palang daan, we are facing a lot of struggles, mga turmoils, kasakit, unsa pa na diha. And then there they are, no? Ang mga cancer survivors na to. Nga kanabitong naanay mga problema sa ilang kinabuhi, plus na pagidning problema sa ilang panglawas. Murag, doble na ang kasakit no nga dala. Pero yun nga, lumalaban pa rin sila sa buhay. And that's something na ika-proud natin. Lalong-lalo na ha, grabe gyud ako, saludo gyud ko sa pamilya na wala gyud siya gipasagdan, wala gipa-feel sa iyaha nga may kulang sa iyaha ba. And grabe ang support, no. So isa pud na siya sa nindot kaayo. If naa kay good support system, gyud dili ka mawad anong paglaom nga magpadayon sa kinabuhi. Alas 2:47 mga babe, and of course, sige, ato ang tambag para sa ito ang letter sender kay Lara. Somehow nakatambag naman ko, pero ato ang ipadayon na itong tambag.

Babe, Lara, una sa tanan, saludo kaayo ko sa imuhang kaisog. Dili lalim ang imuhang naagian, imong nasinati, ang pag-atubang sa cancer. Usa na siya ka dako nga kana bitong battle. Og ang pagdaog niini usa ka dakong milagro og usa ka dakong panalangin. Mahitungod sa imong mga pangutana kung mubalik pa ba ang cancer. Ang tinuod nga makatubag ana babe ang imuha lang yung doktor. No, ang ubang klase sa cancer dunay possibility nga mubalik. Apan dili ka na siya pasabot nga sigurado gyud nga mahitabo na siya. So para dili ka ayo ka magsigig huna-huna, dili ka ma-stress nga magsigig huna-huna ana. No, pwede ka mag pa-check up balik just to make sure. And tama tong advice ni Babe Leonard, pwede ka mag-take sa tuwang Xanthone Gold, no, na herbal capsule kasi dakong tabang na siya para mapahilis kanang mga bukol-bukol sa tuang lawas. Mga importante nga magpadayon ka sa imuhang regular check-ups, undergo kag laboratory tests para ma-sure og sundon pud nimo no ang tambag sa imuhang oncologist no mao na ang sa tuang sa breasts. Mahitungod sab sa imuhang kahadlok og trauma, normal ra gid na no. Babe Lara, sa tanan nga mga sa daghang mga cancer survivors naa jud na digid na mawala. Dili sa yon kalimtan ang usa ka chapter sa inyong kinabuhi nga nagdala og grabe nga kapait, grabe nga kasakit, kahadlok, no? Klase-klase na nga emosyon. Kung maabot man ang mga huna-huna nga makapaluya nimo, hinumdumi babe nga nalagpasan gani nimo sa una. Unsa na lang kaha karon? Nalagpasan nimo ang usa ka butang nga ginahuna sa uban nga dili makaya, pero ikaw na kaya nimo. Nakadaog ka sa grabe nga battle. Og bahin sa stress, oo, dili man diretso nga mawala dayo na no tungod cancer ba good babe, imagine. Apan babe, ang sobrang stress mahimo pud na siya makaapekto sa tuang panglawas ha, kasi makaapekto siya sa imuhang tulog, makaapekto siya sa imuhang gana sa pagkaon, og kinatibok ano sa imuhang kinabuhi pwedeng maapektuhan tungod kung sige kag ka-stress. Muna importante pud ang pag-atiman sa dili lang sa imuhang lawas kundi apil na sab sa imuhang emotion og sa imong gihuna-huna. So kailangan aside sa ipa-check nimo imuhang lawas, pwede pud ka nga muduol no sa kanabitong mag-counsel sa imuha para at least mag-guidean ka sa kung sa imuhang emotions karon. Saon na lang motong gingon ni Babe Leonard pud ganina nga i-love pud nato tong self. Tagaan na tong pagtagad ang atoang kaugalingon. Padayon ka sa pag-ampo, Babe Lara, sa pag-atiman sa imuhang kaugalingon. And of course, no. Ayaw ko ana kay grabe ka ka-love sa imuhang pamilya. Dawata ang gugma nga ginahatag sa imuhang pamilya sa imuha. Ayaw kalimti nga wala ka nag-inusara sa imuhang journey. Ayan ako gi-prepare diri nga quote para sa imuha. O kung kanusan ako gitanaw, saka panawala. Ano man dyan ning cellphonean eh. Beto no, nara o, daganog mga quotes actually diri, but cancer is a chapter in your life, not the whole story. So daghan pa kag pwedeng mahimo, daghan pa kag masulat sa imong libro, sa journey nimo sa imong kinabuhi. It's just a chapter of your life ang cancer nga imuhang giatubang. So padayon diha laban sa kinabuhi, og I know kaya nimong tanan nga mga problema nga moabot sa imuha. Cancer gani gikaya nimo. So ikaw pa si Lara ka. Diba? Basta-basta mga babe. Ano ba na? Anyway mga babe, grabe yun. Nindot kayo ang storya na to karong hapuna. And something pagkuhaan na to og mga, kakuhaan na to og pagtulunan. Muna uban, mas render din sa kinabuhi. Mga nalay mga problema gamay, dili na dayon. Imagine those people na naka-experience o susama ni ini ng mga klase sa sakit. Dili lalim mga babe, dili basta-basta ilahang gibati. Anyway mga babe, napabadri. Paglakaw-lakaw babe, pag-exercise, pangitag hobby nga makapalipay nimo aron dili permi mabutang.
sa huna-huna ang imuhang kasakit. O correct, no? Kumbaga, iyahang, i-keep iyahang self na busy kay para dili kayo mahuna-hunaan ang nahitabo sa iya. Though dili man siya dali kalimtan, but somehow, at least ma-entertain siya sa uban nga mga butang. Kumbaga, other hobbies niya. And check po data to ang FB Live. Nakatilaw na po si John Bueno. Kinsa man si Bueno? Agoy, Bueno. Kasi yun, kunin mong bugan. Romero, Sayana, Perma, Kalami, Jod. Gagwapa din ni mo, Babe Sabrina. Sa Radyo Ramang Good ko, tigpaminaw karon nakakita, nagyud ko sa imong live. Ayan si Babe Joseph Merano Lumantas. Salamat kay murag ganahan mang puntaan ang inyong anak. Kaya ma-appreciate ta ba? Pag mo tanaw ka na, namino lang bitaw ka sa kuwang tingog. Unya, may ganyan ka nga, sige daw, B, tanawon daw nato ni sa Facebook, B. Unya, pag tanaw ni mo kay na-disappointed ka, ano? Pag tanaw ni mo kay nag-expect ka nga gwapa kay hala, pangit, dahi siya. Joke lang. Tanawan na lang ninyo, to see is to believe. And to believe is to keep believing. Atong oras, alas 2:54 na sa hapon, mga babe. Wala na tayong oras. Pero sige lang, mubalik gihapon ko. Ugmang adlaw, magpa. Adile. Magpalami sa inyo, ha? No po. Maglingaw sa inyo, ha? Matag hapon. Di ka na alauna, eh, media, ha? Tod alas 3 sa hapon. Dagang salamat sa tranakiguban sa tuwang programa karon. Sa mga nagpaabot silang mga greetings and shoutouts sa mayong hapon sa inyohang tanan. Ayan, napag-idri, 4308, miss you, my love, Babe Sabrina, sana all. Madri lang kita sa to, mga texters, makadawat, o gingana nga mga text ba? Sige na lang, oy. Pero bitaw agan, mga babe, ha, og mga adlawan na po, same time, same station, gihapon. Og amping diha kanunay, salamat sa pakiguban sa to ang programa karong hapon na ang X-Rate at dinhi sa XFM. Of course, kauban ang inyohang babe ng bayan, ang amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina, salamat mga babe. I love you and amping kanunay. Before I finally say bye-bye, here's my final song for you today. Entitled, Say You'll Never Go. Oh! Na po yung mag-relapse diha. Anyway, mga babe, ha? Pag-relapse lang diha, padayon lang sa tuwang kahapon and inom og Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya ako po, mainom na po ko karon. Amping diha kanunay. Bye-bye. I love

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Kaklar X, Anna.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mato nga nakadungog ko sa radyo ng Anton Plus Gold. Nga gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Anton Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa Malay-balay.
3: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
0: Clarex!
14: Exciting!
5: Sister Pain!
15: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Zantone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers diyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman niyo ang Zantone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
5: Zantone Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The Secret of Health.
8: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santo Blas Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
10: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
10: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang Pinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
10: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
8: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek, sana!
0: Exciting!
13: Exciting!
10: Sister Pain!
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
10: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Clarex!
0: Exciting!
16: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: XFM time. It is now 4 o'clock.
18: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
19: Gugmahan lagi pod, pero bugnaw man pog simon.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
10: Ito ang XFM Network Philippines.
13: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Anna?
20: Exciting!
1: Exciting!

0: Grabe ka kapoy, pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sister Pain!
6: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap! Tanggal talaga ng stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: XFM.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
11: The time now is 4:30.
12: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
13: Ayaw ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo kay naaman ko. Aw.
2: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. Extra Drive.
12: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centen Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Sister Pain!
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: ko, mugukod ni mo. Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.

0: kind.
1: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, aniya ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Lex, daghan ang natabangan.
11: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
10: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santon Plus Coffee Mix.
0: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
6: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Si Sara Dianey, taga Cagayan de Oro.
15: Usa ka call center agent.
14: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
15: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain! Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santhon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa. Panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
13: Southern Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
2: Taklarek sana.
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Extra Drive.

0: Kak Clara, Xana.
1: Exciting.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa ginharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at panaliya kaniya na wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. Pukunsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali.

dumala niini nga buluhaton, no? Diha sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ato ang pasalamatan ng ato ang CEO. Walay lain kundili si Doc Remilito Oy. Sa maayong gabi kanimo din ha, Doc. Ingumano sab sa iyahang Vice President, Ma'am Olivine Oy. Sa General Manager, Sir Edwin Garing, maayong gabi kanimo diha usab sir. O sa Station Manager, si Arnel, Sir Arnel Cortez, maayong gabi usab sir. O sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan Tagupa, maayong gabi kanimo usab din ha sir. O sa uban pa nga mga kaigsuunan nato nga naa dinhi sa istasyon. O ato ang pagpanimbaya usab sa ato ang mga kaigsuunan, you know, sa nagkalain-lain nga mga dapit. Greetings from ngadto sa mga kaigsuunan nato nga nagapaminaw karon, no, mga interesado diha sa Mati, Brother Titi nga Ingalan, Brother Fred Tapad, ingon man usab sa diha sa clinic ni Sister Jima, Autida Family, og sa Brother, akong Brother Eli, no, Dalo, and family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og Brother Plinius din ha sa Lupon, maayong gabi usab. Og sa ato ang kaigsuunan din ha sa Maputi, Brother Sunny Ilugon, no? Maayong gabi o kang sister, ang gabi kaninyong tanan din ha. Sa pantukan na to, mga kaigsuunan, Adibina Gracia and family, o sa Bilardi family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Brother Tuto, uban sa imong mga kabataan, o manghinaot kong kamo anaasa maayong pagsikay-sikay nini nga ka gabion. O dinhi usab sa Tagum City, Dumagit Family, Doc Manasis Dumagit, na sa iyahang uban sa iyang pamilya, diha sa iyahang clinic, no, sa uban pa nga mga kaigsuunan nga naa din ha. Brother Brother Francisco Daniel, ingaman usab sa Tagapulot Family, maayong gabi kanimo din ha. Brother Rubino and family, Brother Lumando and family, Brother Masangkay and Doc Lagit, maayong gabi kanimo din ha Doc. Manginaot kong anakas maayong panglawas kamong tanan niining istasyon, welcome, no, halang sa pagpatalinghog sa tuang mga mensahe nini nga kagabion. Sa abiyod usab mga kaisuunan din ha, Ayarong Family, Europe, Arroyo Family, Akiatan Family and Bukaling Family. Sa Mawab usab mga kaisuunan nato, Osaris Family, Leonis Family, no, Iskalera Family. O sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa Maragusan, Enuhalis Family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha, Kaparintihan, nako din ha sa Nabunturan, maayong gabi. O manginaot ko nga naakamo sa maayong panglawas, no? O ang Diyos magauban o magapanalangin ka natong tanan nini nga kagabion. O sa dili pa ta mo adto sa unahan, minaw ta o pinasahi nga awit.

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Sa Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting.
3: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ikdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rigod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
0: Gamit na.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
14: Exciting.
5: Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Zaton Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba ka mo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
14: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Clarex!
18: Exciting!
19: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
20: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Tambayan sa katropa.
2: At

0: makulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santong Blasco!
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Santong Blasco, 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangi-normal. Daghang salamat sa Santong Blasco.
5: Santong Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
10: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gaminod akong tiil. Kila og likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
5: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: Froppy.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, maspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
4: Da Clarex, Ana?
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarex, Ana?
7: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa.

0: saon ni mo pagkabot sa imong pangandoy nga mubo man kay ka.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Og ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutumar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting.
11: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Southern Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Fessa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
17: Southern Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: XFM.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting.
3: Andito na ang programang

0: kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ng Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Paid.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
4: Symptoms persist. Consult a doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahaimong I will stay.
1: Kaklarek sana!
8: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
12: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kakapa.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
5: XFM.
4: Oras, alas 9 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.

0: shed for years. The memories that we had for so long. Ay, langit kita ito? Sorry na, wait lang ha. Manudlay sa ang si Princess kay wala nang kuy panud. Wala nang kuy panudlay. Awa naman yan oi. Ah, okay. Ah, so the suga is just sukuan. Manudlay na ang bibi sa kahanginan. Hello, B. Mayang gabi ipo. Welcome po sa tong problema. Welcome sa kong problema po. Bitaw, welcome po sa to ang programa biha. Oh, kabalo ko nga na may mga problema din ha, pero labani lang gid intaw na kay wala man gid tay choice. Kung naa gid tay mga problema sa kinabuhi, oh, mayra man ang bag da. Oh. Kung naa gid tay mga problema bitaw sa tong kinabuhi, kinahanglan ato bangon ginato na siya bika wala man gid tay choice. Unang-una kana mga problema gihatag na siya sa tua para mahimo tang strong. Pero kung ang imuhang immune system ang imuhang problema, kinahanglan ang imuha gid ka ng solusyonan. Ayaw kalimot, kapag ka po hinay na or dili na ligo ng imuhang immune system, dali ra ka matakdan sa mga sakit-sakit nga tala sa pangit nga panahon, especially karon nga murag naay giingon nga haze. No? Kaning haze nga gikan sa Indonesia nga nako big kung dili ninyo na paligo ng inyong immune system, na e posibilidad na basing nga magka-asma mo nang paligunag yun. Sa panahon karon kinahang na mag-inom ka og Santon Vitamin C, niya ipares po nimo sa Santon Plus Gold. Kana silang duha bi a perfect combination na imuhang inumon aron muligun ang imuhang immune system og dili ka matakdan sa mga sakit-sakit nga bit-bit sa pangit nga panahon. Available na po ang ato mga produkto sa Yes to Health sa Dool na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Karong gabi una, mag-chismis kita sa mga butang na dilit na unta angay chismisan. Marites man kayo eh. Wala, gusto lang ko nga mag-chismis tayo, kabalo ko nga. Gigapoy mo, kabalo ko nga, deserve po ninyo mga makabalo or ma-update sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Kana inyong ma-update po mo ang inyong mga silingan, diha. Ato na silang hisgutan. Siyempre, ang inyong kauban karong gabi unang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tulalas on sis kagabhion para po sa to ang Sir BB question for tonight. I feel good. Ang ating Sir BB question, gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga dili, basta-basta pang international po ang brand, pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Kinsa daw ang dugay makalimot sa ex? Ang mga bayi or ang mga laki? React mo ron. Ha? React mo ron. 0945-443-5869. Di ko mutingo kay mapili rin gihapon ko. Pero, dali namin makalimot man. Pinalagoy hilak isa katuig yun. Thank you! Noon sa day mo. 0945-443-5869. Ang ato ang numero karong gabi una na pwede ninyong i-text para po sa inyong mga tuwag sa ito ang Sir BB question o pwede po sa atong live. I-search palihog ha, XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Masilip gid ninyo akong kagwapa diha. Dili lagi ko DJ. Kuan ra ko kanang yanong lungsuranon nga tabian. Pero sa tinuod nga kinabuhi kay maghilom-hilom. Yan ako life. Paliog pug ko pa-follow, pa-like ug pa-share sa XFM Davao Katropa Digital and live usab kita madungog sa radio station sa Radyo Amigo and makita sa ilahang official Facebook pages. Ooh! Queenie Excoure. Babae daw ang dali ra ang dugay makalimot. Diyan. Niligo mo to, ana. Pero nagud nang imuhang hilakan o sa kagabi and then tomorrow okay na ko. Na. Tingala man sa taala ka. Pero kani mga lalaki bito, matingala bito mi sa inyo ha. Kanang masakitan gali mo. Dugay ra lagi ang isa kagabi sa inyo pagkaugma kay okay na lagi kaayo mo. Dili mi ninyo love. At least kami mga babae kung dugay man mi makalimot sa among mga ex, ibig sabihin ana gipakita gid namo sa inyo ha. Unsa mi? O kapag mapag Hindi na ko kaya. Tawag na yun. Nandyan ka na. Oy, kaming mga babae, dugay man tuloy makalimot sa mga ex, pero gipatunayan namo sa inyo ang akamuragin among love na wala gyud involved ng mga other parties. Ambutang pula ni mga lalaki kay isa ila isa kagabi okay na tagay-tagay lang pagkaugma ula na. Ano kang ingon anak mo no? Hi kang tiyo Lalang Alpos Alingaga, may gabi ida sa imo ha. Request daw siya song na Simple Lang by Ariel Rivera. Sige, try na to ha. Good evening everybody. Malingaw ra pud baya ang mga pobreng OFW diri nga side, maminaw ninyo murag na Arcos Pilipinas ba? Hinaot okay ra mo tanan. May gabi Ma'am Ann Abapo. Thank you. Salamat kay Ma'am Ann, salamat kayo nga kay papaano ga kalingaw ka sa amo ang programa. Sige lang Ma'am Ann, sabay-sabay tayong sabay-sabay tayong mag-move on. Si Mami Jacqueline Labis, may gabi, Mami. Thank you! Oh, OFW po din nga na akaroon sa Hong Kong na kani kay kusog po kayo na siyang mag-sideline kayo sa untaman nga pobre manggid po taon ta. Good evening, palangga namong dililagi ko DJ lagi. Ayaw ba, kayo ma-issue taan na... may gabi, Iriase Moha, Juvie Binalo, Barrett, makahilak man sa ta sa music ni Mobi oy. Babae man, wait sa ha, ato ni silipon ho sa niyang ingon. Babae o lalaki dali makalimot kung wala ka gugma sa imuhang ex. Ang mas dali makalimot kung wala pa gani mo nagbulag na ana dayon reserba. Dayon kay relate reserba ang mga cheater out there. Ay, true, bitaw. Dili na mo na siya, dili ni mo, hindi mo ikinaganda at hindi mo ikinagwapo. Ang kanagong, kanang makamove on ka dayon. Kaya nga naman, you're just actually, ginatagaan lang minimo o kanang murag. Samot nga mag-overthink ba? Bawa, nagbulag ta. There was never an us. There was never an us. Ha? Huh? Ano ina? Bawa lang nagbulag ta. Unya karon kanang ako, abda na lang ko og isa ka semana, duha ka semana, tulo ka semana, isa ka buwan, duha ka buwan, lima ka buwan, annual. Na lang ng mga lagi nang gina-play amo ang theme song sa una. Yeah! You. Ingon sina, dali ra ko na maka-move on ang mga anak sa manager. Hi! Good evening, Junlin Rans. May gabi ida sa imuha. Dali ra daw maka-move on kapag kadaghan kag kwarta. Texan B. I miss you. Ew.
1: Waka kuyate.
0: Kuan. Amot lang po eh. Pero yung wito sila no, dali na daw ko na maka-move on kung daghan ka gorta. Kaya nga naman, at the moment na ga-emote-emote ka, pwede naman ka mag-ingon na, mag-atos ako sa New York. Mag-atos ako sa US because gusto na ako mag-move on. Char. Mag... Ha? Knock-knock. Ha? Unsa? Muadto sa? Sige daw, i-type daw diha, be. Nag-adtog. Ay, oo, si Bibi Jow. Si Bibi Jow, dugay makamove on tong gipang imbarguhan og ATF. Ay, legit nang iyon anak manager ba? Kanang labi nagtanggal ang kag-allowance. Oh, kanagong once upon a time, you've had the most kanang lashing life ever. No? Kanang once upon a time, ganibing gihatag na sa imuha ang tanan-tanan, halos ihungit na sa imuha ang mga maayuhons kinabuhi. And then sa dihang imuhang giabuso, og ikaw gibians, lucky. Or gibian ka sa bayi. Imbis kay first time ni mo nga nakakaon o mga lamian nga pagkaon. Wala na hinuon. Wala na hinuon na dayon. Okay. Kung ano man ka nang nagbulag naman mo, nag-embargo naman ng ATL sa iyo. Ay! Sakit kaya nangingon anak giyod. Wala pa ka move on niya imuhang ex kay nag-anniversary na sila.
1: Yummy.
0: Ang problema diha ma'am pag ani ka move on, gi profile pic na sa uban. Yun lang. O anak di ay nabas sa daghang kwarta, kami ani, nagkapiras dapli, daghan pag hinahon na nga due date. Dugay sa makamove on, ang nagtuong nga pakaslan. Mo lagi. Ay na lang mo pagkuan, uy. Ay na lang mo pag-expect diha be. Pero ang tinuod ana ang pinakadugay gid nga maka-move on, wala na siya sa ngalan sa babae or sa lalaki ba aron. Ang dugay maka-move on kanang kabalo kang imong gibinuangan ng imong partner way back. Kanang kabalo gani ka nga ang imong gisayangan ang ang imuhang gibiyaan, ang imuhang gibinuangan, imu di ang gisayangan. Okay, tagal kita inanap. Okay, tagal ko rin nangarap. Aba! Baka nakikinig yun, isipin pa lang. Nagpaparinig. Namabun. Ta! Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudukdok? Yeah, di mo ba alam na anak ako ni manager?

0: dali lang maka-move on ng mga anak sa CEO, anak sa mga manager, kay kortahan man sila. They can afford to go to the US. Mag-atog Thailand, mag-atog Vietnam.
1: Tama.
0: Kay dito mag-move on. Mamaan mo anha mi o ka ng Singapore. Kay diha mi mag-move on. Ibig mo. Karon sa or pero sa karon kay amo ma-afford kay quick-quick ramas da plane. So dili sa mi magkuan ha, di sa mi magambisyon. Basta sige na lang unya na lang ta magchismis ha. O sa mga mag-asawa din ha nga nagdayon gyud, wala na move on nga nahitabo kay nagdayon gyud. Congratulations. Magsana all na kami sa inyo ha.
2: Sana all.
0: Okay, kami diri a gapangandoy gud punuon mi nga ingana pod ang inyo ang amo ang mga kinabuhi puhon-puhon og ganang kaluyan maminyo. Maminyo. Pero ang pinakadakong sekreto po sa mga mag-asawa nga nung strong gihapon ang ilaha ang panag-uban, simple lang gud bi naging honest sa usag-usa, o kanang mag-away normal lang man gyud mag-away. Tapos pag abo sa satisfaction kapag kulang na po ang kusog sa inyong mga tuhod, wala na igana si Mrs., gikapoy si Mister. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer gigama gid ni siya both para sa mga kalalakihan o kababaihan aron mas ligon ang inyong panag-uban o mahatag gini mo ang satisfaction na deserve sa matag usa. Mao nang para mas malipayon ang imuhang pamilya, ayaw gid kalimot bi nga available na po tag 85 pesos lamang po ang atong Turbo Men Enhancer.
3: Turbo User, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
0: Ay. Magduka, mansudas kanta. Welcome! Gihapon sa taong programa Karong Gabi Una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban Karong Gabi Una. Ako ragyo. Hangtod alas 11 gihapon. Unya taod-taod bi at ang inyo ato ang putahe confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw gani na ay problema sa imong kalawasan, like gapanimaho na lang na og kalit, gapangalisbo na ang kilikili, nakubikulang na siya sa ligo, kulang na siya sa pangpanglugod. Dapat pag maligo ka, manglugod jud ka og tarong, tapos imuhang sabon nga gamiton, dapat Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya'y antibacterial effect na makatabang gid sa imuhabi aron mawagtang ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. No? Gentle kini sa skin, na imong kabalaka kay safe na safe gini siya gamiton. Kung naa kay mga allergies, makatabang po gini siya, especially sa inyong mga skin allergies or mga kagid-kagid. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ay nako, manghatag kong kuan. Di, ay asa naman to kung kuan. Uy, nalayo man kayo. Sorry, I wasn't prepared. Butang diri ha. Kaya para dili ko makalimot. Kaya basi nga, gahapon, murugwa na ko ni nakuan kagahapon. O, wala ko nakuan ni kagahapon. No. Welcome sa putahing egg scrambled eggs. Ang atong jackpot price for tonight, it is now 405 pesos. 400 Bisaya, unsa Bisaya ana? 405. Sharo. 405 pesos na po ang atong jackpot price for tonight. Hatod ganato sa LE Leon Shell Mobility Station and of course sa Santon Plus Gold and sa Santon Plus Coffee Mix. Or Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Again, 405 pesos na po ang atong jackpot price for tonight. Simple lang imong buhatan, Bi. Kung nakakaroon sa itong Facebook Live, dapat naka-follow, naka-like, naka-share ikaw. O para sa mga naminaw karon sa itong tagsa-tagsa ka mga radyo, tag na ininyo ang mga letra na naka-rumbled sa mga itlog. Pila? 34 letters. 34 letters. 405 pesos na po. Ay, grabe na. No? Ang nagahulat sa inyo ang papremyo karong gabi una. Kung ikaw ang makadaog, instant GCash po ang imuhang madawat. Gikan po sa XFM Family and of course sa LE Leon Shell Mobility Station. Mayang gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
0: Thank you kayo. Thank you kay BBBB naman. Mauwa mo. Thank you po sa pagsilip sa Facebook Live. Kabalo ko nga busy kayo ka, sir. Mayang gabi din ha sa inyo ha sa Davao City. O bumabaha pa ba? Kaya murag ang sentro sa baha, murag. Sige, nagka-issue ang Davao City. Kaya sige, baha. Pero sige, kung lago, man baha. My God. Tamo, ha? Ako sa una, halos nga kanang Davao, ako na na siyang ako na itig dasok sa daan, ana. Kaya sige, kung warawara, diha. Wa, may baha? Asa ka ang baha? Asa ka itong baha, no? Charlene!
2: Thank you!
0: May gabi, bebe. Thank you so much sa imong pagtanaw sa Facebook Live karong gabi una. Ay, Bibi Jow, pahirma ko sa mga, sa ato ang text line, B, I forgot. O na, Bibi Jow. Pahirma ko sa cellphone, ginalimot. Yung, yan ha, naman ang tako. Sige na kong kalimot. Ano nangyayari sa akin? Sorry kayo, and thank you so much. For extending your patience and your unsa tawag ana tuning off ilaha mga kuan bi ilang wifi kay masiga maunsan. Hi, good evening, baby. Si Dublin ni diri sa Alegria, kumusta na kagimingaw na kunimo og nagpaabot kunimo karon? Hello.
2: Thank you.
0: Lamat kayo ha. Evening ang bae dali makalimot. Kay kita og gwapo dayon og iris dayon. Hello sa tanang staff sa Kaking Store, Tabunok, Talisay City.
2: Thank you.
0: From John Bulhano. Amo ba? O, dili po siguro ito ng babae yung ano. Hindi naman po mo. Oy. Dili man siguro ito ng babae yung ano. Makita o gwapo kay ka nang makalimot na. Dili mo yun ano. Masipag, pero kung si Luca Castellano to. Cinderella, kinsa na si Luca? Si Luca Castellano. Gusto ko mahimong Nora. Wala na siya. Sikat na siya karon nga AI nga mga short dramas sa Facebook. Mokka na siya ang ginakalingawan sa mga trentahin. At sa mga malapit na pong mag-quarenta. Mokka na siyang amo ang kalingawan. O kilig-kiligo namin ni Luca. Sarot. Mo nang kamudi ha. Wa mo'y kalingawan. Si Luca Castellano lang. Ang among ginakalingawan. Oy, 0945-443-5869. At tangin ninyo taod-taod ang ato ang putahe confession. O sa kakaagi sa ato ang bibi ang ato ang pagasaluhan. Kun asa, ikon lang change ni bibi jaw. Kimurag, narong na naman ako. O sa ka-istorya sa ito ang bibi, ang ito ang paabuton. O sa mga bibi, gihapon na ito ang gusto magpagawa sa ilahang mga hinanakit, mga kasakit. O anything na gusto ninyong ipagawa sa kahanginan with your identities being covered. Ayaw, gabala ka. Ako'y bahala. Anas sa ito ang putahe confession. I-message lang ko sa itong official Facebook page. O pangitaan lang ang XFM Bukid nun. Andam na ha, plaster na, lingkod na din ha. Timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kay magsugod na. Di na ko maglangay-langay pa. Kitaon-taon paguman po sa pipila ka mga pahinumdum, magsugod na ang ato ang programang Putahe Confession. Again, 0945-443-5869. Mas dugay makalimot ang bayi, samot na o gwapo ang lalaki. Char! Makapanulo mo sa taguan anyway. Dili ra pud dai kon kay nakalimot ko to mga 1 month ra man pud to. 1 month okay naman ko. Ana din na siya Charlene ha. O depende baby ang mabilis lang maka-move on ang naay positive outlook in life. If you always think that kanang naay mga rason o naay mga purpose sa mga paghintabo sa imong kinabuhi, dili ra gid sa dugay maka-move on gid gihapon ka. Sige lang unya ato kana siyang hisgutan sa pagbalik po sa to ang programa. O linko na diha plaster na diha aha. Timplahan ang imong kape kay mobalik kita paghuman po sa pila ka mga pahinumdum.

0: solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jute ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

Yes, hello B. Welcome po sa ang programa Karong Gabi Una, ang Putahe Confession. 0945-443-5869 ang numero na pwede ninyong tawagan should you decide na magpagawas ka sa imuhang gibati. Abri na po ang ato ang linya. Abri po ang ato ang official Facebook page Karong Gabi Una. Once again, pwede na kunyong silipon. Kauwi. Na, nag-live manggood ko. Makita gini niyo kung kaanyang. Legit. Ato ang official Facebook page. Palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. XFM Bukidnon. Kung mag-message ka, ibutang lang dito na kanong Putahe Confession, Care of Cinderella. Ang atong istorya karong gabi una, o sa kabibi na to, all the way from... Amot, di ko sure taga-as

0: suka Klarik sana.
1: Exciting!
2: Ang ginabuhat sa uban is kanang ilang gina-arrange ang marriage na imbis na wala dyan kay gusto sa iya, mapugos na lang gin-intawon ka kay pag hindi mo pinakasalan ang aking anak, hindi ko ipapamana sa iyo ang aming isang daang ektarya. Isang aaming ang aming isang daang ektaryang house and lot. Usan na siya. Marami akong mga alagang kambing o marami akong mga alagang baka. Kung hindi mapakakasalan ng aking mga anak, iihawin ko to lahat at papakain ko sa ibang tao. Oh? Bitobi, hindi na ko maglangay pano kay medyo nagpanukad na gyud ang ato ang letter sender for tonight. Hangyo lang gid ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. I know that some of your kids might be watching or naminaw sila sa to ang programa. Rated SPG po ang ito ang programa. So, basing na aming mga maingon na mga words na dili pwede sa ilaha, kamo na lang po ang pag-guide. Ooh! Once again, welcome po sa ito ang programa karong gabi una, ang Rated SPG nga putahe confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo, papriso ka. Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yan kasama mo?
3: Og droga.
7: Ayaw di ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting!

Sa among relihiyon, Cinderella, dili allowed na makita mo nga magkuyog duha. Kaya makita mo nga mag-holding hands together, it's either ipakasal mo or bulagon mo sa inyong pamilya. Cinderella, sa murang edad, nakahuna-huna na pud ba ako nga magpakasal na lang ko. Pero bata pa kay ni. Aduna po ko'y mga pangandoy sa kinabuhi. Gusto po kong mag-travel abroad. Gusto pa ko makahuman og pag-eskwela. Moto nag-promise ko sa iyaha. Na maski yun unsay mahitabo, dili og dili ko mangita og lain. Cinderella, niagi ang mga tuig. Hapit na gid mi mo graduate sa college. Nahuna-hunaan namong duha nga mag-live-in na lang. Apan, kada mo bisita ang ihang pamilya sa ihang kondominyo, o kada mo bisita po lang ako ang pamilya sa kong apartment ng gipuyan, gina-make sure na mo nga di maabdan nga nagkuyog duha. Dito na ko nagpuyo sa ihang condominium, Cinderella. In short, maskin bawal, nagtago-tago mi, nag-live-in ming duha. Malipayon kayong akong kinabuhi, Cinderella, nga kauban na ko siya. And to count exactly, mag 10 years na ming mag-uyab. Og bawal man sa kong relihiyon, apan aduna ni nahitabo sa amua. Niabot ang iyang pamilya, Cinderella, sa kondominium na among gipuy-an. Dali-dali in taon ko, nga nanghipos sa kong gamit, og nitago sa rooftop. Aron dili lang mabalaan sa iyang pamilya, nga nag-live-in namin duha. Kay kabalo ko kung bawal gid kaayo, Cinderella. Salaman sa mata sa Ginoo ang akong gibuhat, ang among gibuhat. Pero Cinderella, malipayon kaayo mi, nga nagkuyog ming duha, masking sa patago nga paraan lang. Cinderella, nakagraduate nami sa college, nga wala gimi na bali, ni maskin si Kinsa, na kami ng duha. 10 years to be exact, Cinderella. 10 years, nagplano mi nga mag-adumi sa laing nasod. Dito nami magkita. Apan ang sakit, Cinderella. Ang sakit is nagkuyog ang iyahang mama sa laing nasod nga among giadtuan. Motong wala gid mi choice. Magbulag mi og apartment or magbulag mi og hotel once maabot mi sa lugar sa among destinasyon. Mga to, Cinderella, na sige na mig-away sa cellphone, sa chat, sa text. Wa na mi nagkasinahabot. Tungod sa presensya sa iyang inahan, nga murag gaikog sa iyaha. All the time. Gimingaw na ko sa iyaha. Gimingaw na kumugunit sa iyang mga kamot. Gimingaw na kumuhag sa kong uyab. Apan bawal, bawal tungod kay mabalaan mi sa kuang sa iyang ginikanan. Mabalaan mi sa kuang ginikanan. Mabalaan mi sa tanhan. Dili pwede. Cinderella, nasakitan ko. Moto nga naningkamot ko nga makamove on ko. Nangayo kong space sa iyaha. Hindi na nako kaya sa tinuod lang. Ga-overthink ko. Nasuko siya. Nasuko siya sa ako. Wapay usa ka semana, Cinderella. Wapay usa ka semana nga nag-cool off me. Nga nangayo ming space o sag-usa tungod sa mga kalagot. Nabalaan na lang na ako, Cinderella. Nakaslon na siya sa uban. Niuli na siya sa Pilipinas. Ug nabilin ko diri ako ra isa sa lugar nga wala ko'y laing pamilya. Sa lugar nga ako lang usa. Sa lugar nga abi na akong kaming duha.
Sakit kayo, Cinderella tungod kay pag-abot sa Pilipinas. Ikasal siya sa laing babae. 10 years, Cinderella. 10 years ko nga naghulat nga maging okay mi. Pero gibiyaan ko niya. Tungod lang sa desisyon sa iyang pamilya. Tungod aning arranged marriage. Against ko ani Cinderella. Pero wala ko'y mahimo. Kay mao kini ang nagpalipay sa iyahang pamilya. Wala man lang ko'y nadungog ang eksplanasyon sa iyaha. Kay kabalo ko, Cinderella nga love ko niya. Pero wala ko'y nadungog ang eksplanasyon. Wala ko'y nadungog na mensahe gikan sa iyaha. Nga mag-inform lang magnunta kung unsa'y nahitabo. Ug karon, Cinderella, duha ka tuig na. Single gihapon ko. Nagpaabot gihapon ko nga mabalik siya. Pero di na pwede, Cinderella. Tungod kay sa uban gikasal na siya. Ako karon ginusara. Ginusara ko. Gimingaw na ko sa iyaha. Gusto na ko siyang i-message Cinderella pero di ko gusto makaguba o pamilya. Kaysa pagkabalo na ko, buntis na ang iyang asawa. 2 years na, buak gihapon na nga akong kasing-kasing. O nang mangayo ko og tambag sa inyo ha. Kung unsay maayong buhaton, maibsan man lang ang kasakit sa kuang dunghan. Maibsan man lang ang pagpangulila, ang kamingaw ng akong gibati ng dus iya. Para sa putahe confession. Hana.

0: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Makadungog mo ako kay Sirin doon, mga testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
0: DJ Edgeboy Art on XFM.
5: Exciting morning.
6: Exciting morning.

0: ka klarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: X-F-M.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Trapped in Drugs San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
8: Kalag sigig paramdam nimo, mura pod kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para initigulang nato, mag-uban gihapon ta.
9: Kaklarek sana.
2: Exciting.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklare, sana!
11: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: check. Как ларик сана.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantong Plus Gold niya. Gato marhalaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Patpat Malaybalay.
3: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Yes, this buhangin.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
7: DJ Edgeboy Arky on XFM.
8: Exciting morning.
9: Exciting morning.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-ilong ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarex Ana, oras mga katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao.

0: Direktor sa HPG 11, aminadong dunay mga sakop nga giimbestigahan tungod sa mga reklamo, pagpalikon sa pagsalig sa publiko, gipaningkamutan. Caregiver, patay human giatsa sa iyang giatiman, suspect dunay mental disorder. Himalayas, nag-atubang sa mas grabing risgo sa glacial floods. Alex Yala, mi abanti na sa second round sa US Open. Content creators Haji ug Lenny gi-anunsyo ang baby number 2. Lalaki sa Poland, sobra oras nakalubog sa ice. Alang sa health alert, unsa ang home remedy kung dunay high blood pressure? Express
1: Manila. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita.

0: Davao, Mindanao, Pilipinas ug kutob sa maabot sa atong pagsibya, mga katropa maayong buntag. Ani na sab ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Webes, petsa 3 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Sa ngalan ni katropang Alan Abais, kini ang inyong tigbalita katropang Andy Causon alang sa Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
2: XXFM. XFM.
0: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Coffee Mix. Kape ba nga healthy ang imong gipangita katropa? Kape nga makatabang aromalikayan ang mga sakit tungod kay aduna kini kamunggay, mangosteen og soya. Sulayin na ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang kape nga mo panormal sa pagpagawa sa hormone sa atong kalawasan. Alang sa kampiyon nga kombinasyon, inom na og Xanthone Plus Gold og Xanthone Vitamin C para sa kana sa Xanthone Plus Coffee Mix. HPG 11 Director, aminadong dunay mga sakop ang ipaubos karon sa investigasyon tungod sa mga reklamo pagpaligon sa pagsalig sa publiko kanila gipaningkamutan. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
2: XFM Report.
3: Aminado si Highway Patrol Group kun HPG 11 Regional Director Police Lieutenant Colonel Jed Clamor nga adunay pipila sa iyang mga nasakupan ang gipangreklamo labot sa mga operasyon niini sa kadalanan. Hinuon, maihap lang ang mga complaints apan gipasalig nga dili kini makaipsot sa silot kung adunay mapamatud-an sa investigasyon.
4: So ganun lang, I don't want to lie about it. May mga avenues man ta where we can report online, other ways of reporting. So may mga drawatan man po ta. So act on those matters, I designate investigators and do in-depth investigation kung saan isa ka tinuod, no? Ay basin ang uban, butang-butang lampod. And if evidence warrants and we prove na our personnel have committed these infractions, then we can assure the public that this will not go unpunished.
3: Sa pikasbahin, gipaningkamutan ni ining mapalig-on ang pagsalig sa publiko ngadto kanila ug kabahin sa iyang inisyatibo sukad sa iyang pagpanguna sa unit, mao ang pagpatuman sa Feel Safe and Feel Good program kung asa gawas sa law enforcement operation ni ini sa mga nag-unang kadalanan uban sa tabang sa regular sponsors. Nagapanghatag karon ng HPG 11 ug bag-ong helmets ngadto sa mga masutang drivers nga nagkinahanglan ni ini. Giang kunsab ni Clamor nga dili malikayan ang pagbansag karon ngadto sa mga HPG personnel nga mga buaya sa kadalanan apan bisa ni ini dili matud pa kini makababag sa pagtuman sa ilang mga tahas uban ang paglusad sa mga programang maghatod ug maayong impresyon kanila.
4: What negative can you see from a unit giving away free helmets? Yet, if you see at the comments, dagganyap mo guys ang negative. Wala na yung tema mo, anak. No? So, I want to lead this unit with integrity. No? Nga, taas ang pagtanaw sa mga katawhan. Dili pong warta atong tumungdere sa Davao City, kundi ang pag-tinguha nga mahimong hapsay o malinawon ang kadalanan diri sa Davao Region.
3: Ang tingog ni HPG 11 Regional Director, Police Lieutenant Colonel Jed Clamor. Mga katropa, aron kun nikitang healthy, magzanto Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Samtang sa lain panghanay sa atong balitang lokal, luwas na nga nakabalik nga ito sa ilang pamilya ang duha ka wala mahinganling o wala nahinganling mga batanon human kini na rescue sa mga personahe sa Coast Guard Davao Station. Gikan sa tibuok gabi nga pagka-stranded sa Lawod sa katubigang bahin sa Davao-Samal border. Sumala sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, bandang alas 10:01 sa buntag, dihang na-rescue ang duha, partikular na sa kadagatang bahin sa Barangay 37-D Davao City. Anahin noon sa luwas nga kahimtang ang mga na-rescue kinsa gilayong gi-turnover ngadto sa nabalakang pamilya human ang tukmang assessment og dokumentasyon. Sa investigasyon, usa sa mga na-rescue ang nagbutyag gasakay sila sa usa ka motor bangka dihang nagka-problema ang makina pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa Agdao og Samal Island, rason sa ilang pagka-stranded og tibok gabi nga naghumol sa tubig. Nagpahimang no ang Coast Guard sa publiko nga siguruhong anaa sa kondisyon ang mga sakayan. Uga dili delikado ang sitwasyon sa dagat ay kinimulawig aron nga maligayan ang susamang insidente. Samtang nag-apod-apod ang Davao City Sports Development Division og 764 ka sports equipment ngadto sa upat ka mga eskwelahan ubos sa aktibo Davaoenyo program School for Sports. Base sa taho lakip sa mga nakadawat mao ang Takunan Elementary School, Lapu-Lapu Elementary School, Katalunan Grande Elementary School ug Marilog National High School. Nasayran nga pipila sa mga sports equipment na nalakip mao ang table tennis rackets, chessboards, barbell plates, javelins, agility ladders, training balls, elastic bands, kicking pads, gym mats, ingon man mini hurdles. Sumala pa sa Sports Development Division, itumong ang programa aron mahataga ng mga estudyante o gahusto nga kagamitan alang sa ilang training o aron matabangan usab ang teacher coaches sa pagpatuman sa dugang sports programs. Ang aktibo Davaoenyo program nagpadayong gikan na Hunyo 24 hangtod Oktubre 27. Din adunay regular training session sa mga eskwelahan matag Lunes, Miyerkules ingon man Biyernes ug Martes ug Huwebes sab. Depende kini sa assignment sa eskwelahan.
1: Express Balita. Balita.
0: 9 minutos ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag. Ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements, natural ingredients mga katropa. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic o spirulina. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Yes to Health Clinics nationwide. Sa mga butika sa inyong lugar, ingon man sa Shopee. Sa detalye sa balitang lokal gidala sa Department of Health Davao Region ang managlahing medical services ngadto sa Talaingod, Davao del Norte. Mukabat sa 1947 ka mga IP nga residente sa barangay Dagohoyo ug Palmahila ang nakabenepisyo sa upat ka adlaw nga community outreach and immersion activity sa DOH Davao. Sumala sa usa sa mga benepisyaryo nga si Dato Iking Taid nga dakong tabang ang mga aktibidad aron dili na sila mo biyahe paoglayo aron lang sa medical nga serbisyo. Pinaagi sa programa, nakaduol o gipaduol sa DOH ang gilayon sa pagdala sa gikinahanglang medical services ngadto sa

0: center ug nagkalain-laing local health offices sa rehiyon. Gitudloan ang mga health workers sa clinical breast examination, visual inspection ug acetic acid o VIA, HPV DNA specimen collection ug pag-ila sa posibleng precancerous nga lesions. Samtang nalakip usab sa training ang thermal ablation alang sa pipila ka cervical precancerous lesions, infection prevention ug patient counseling. Sumala sa DOH Davao, ang pagdugang sa trained health workers makatabang kini sa pagpalapad sa screening services ngadto sa mga komunidad ug primary care facilities aron mas daghang kababainhan ang maka-access sa early detection ug treatment.
1: Express Balita.
0: Samtang sa katapusang hanay sa balitang lokal, ipalihok karon sa Mindanao Development Authority o MINDA, kauban ang Public Private Partnership Center, Department of Education og Department of Finance ang private sector aron matukod ang 11,096 kabag-ong classrooms sa Mindanao. Isgutan ang maong proyekto atol sa PPP School Infrastructure Project Investor Forum na gipahigayon sa Makati City ni atong Setyembre 1. Itambungan ang maong kalihukan sa government agencies, financial institutions, investors og development partners. Nasayran nga ang PSIP IV Mindanao Tranche. Naglangkob kini sa 11,096 ka classrooms ug gabahin sa paningkamot sa pagsulbad sa classroom shortage sa Mindanao na mikabat kini sa 51,445 ka mga classrooms. Ipatuman kini pinaagi sa build, lease and transfer modality. Matod pa ni MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, importante ang private sector financing ug expertise aron mapaspasan ang pagtukod sa mga classroom ug mapalig-on ang human capital sa rehiyon.
1: Express Balita.
0: Alas 12. Atong siren karon ang detalye sa balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. Mutabang nato aron nga o aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya dili magkasakit og magmalipayon. Inom na og Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit kini sa mga nag-unang butika sa inyong lugar. Caregiver patay human giatsa sa iyang giatiman. Suspect dunay mental disorder. May Express Balita si katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
3: Balhog karon sa selda sa Lagaw Police Station sa Jensan ang suspect sa pagpangatsa sa caregiver kagapon na 2:30 sa Kadlawon sa Purokwan Barangay Buayan. Giilang biktima nga si alias June samtang ang maong suspect giilang nga si alias Mark. Pulo 50 anyos nga magpariente o residente sa nasampit nga lugar. Subay sa pasiunang impormasyon nga natulog lamang ang biktima gawa sa ginakonstruct nga balay, dihang kalit kining giatsa sa suspect pipila kahigayon sa ulo. Tungod sa grabe nga saban nga naangkon sa biktima, wala gid kini makalingkawas sa kamatayon. Pagresponde sa kapulisan, naabtan ang daghang saman o nagkadugong alawas sa biktima. Maudali nga gidala sa Dr. George P. Royeca Hospital. Apan alas 3:40 sa Kadlawon, gideklara kining patay sa mga attending physician. Gikabot kag usab nga ang biktima maoy caregiver o tigatiman sa suspect nga dunay mental disorder. Depensa sa suspect nga nangawat matod pa ang biktima maong nabuhat ang krimen. Samtang mitubag ang mga kabanay, nga gituuhang wala kini nakainom sa iyang maintenance, hinungdan nga nitukar ang sakit. Sa pagkakaroon, ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa suspect sa pagpag-atsa sa biktima. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Samtang sa lain panghanay sa balitang regional, air quality sa Northern Mindanao ibantayan karon sa EMB tungod sa haze. May Express Balita si katropang Honeylu Tabios.
1: XFM Report.
4: Nagpadayon ang Environmental Management Bureau Region 10 sa hugot nga pagmonitor sa air quality sa Northern Mindanao tungod sa haze nga posibleng resulta sa transboundary smoke gikan sa mga forest o landfire sa Kalimantan, Indonesia. Adlaw Miyerkules, September 2, 2026, sumala sa EMB 10 nga ang prevailing winds mahimong magdala

0: Aso og fine particulate matter tabok sa mga nasoda og makaapekto sa kalidad sa hangin sa mga lugar nga layo sa gigikanan sa wildfires. Base sa pinakabagong PM 2.5 monitoring, ang Cagayan de Oro City naka-record og air quality index gikan sa fair hangtod sa unhealthy for sensitive groups, samtang unhealthy for sensitive groups ang na-monitor sa Taguluan, Misamis Oriental. Mas gikabalak-an ang Iligan City, diin niabot na sa 203 ang AQI nitong Agosto 31 og 209 ni atong Setyembre 1. Gipainumduman ang publiko, hilabi na ang mga sensitibo sa polusyon sa hangin nga magmatmon samtang padayon ang monitoring sa EMB10 pinaagi sa mga air quality monitoring station sa rehiyon. Mga katrupa, aron protektado ang panglawas batok sa mga sakit nga hatod sa haze, tumarog Santhon Plus Gold nga aron ay mangosteena o santhons nga puno sa powerful antioxidants nga nailang makatabang nga makigbatok sa free radicals sama sa unhealthy air. Aduna usab kini sangkap nga ampalaya, malunggay o garlic nga nailang maayo sa lawas, mupakusog sa immune system o resistensya batok sa mga sakit. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News!
1: XFM Report!
2: Alas 6:17 mga katropa, atong luparan karon ang detalye sa atong Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal!
2: Ang Balitang Nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kay doon na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kung musunod sa lawas, moderecho kini sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO ug a moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga botika nationwide. Atong siren ang detalye sa mga balitang nasyonal, pinagi sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Weather update.
3: Mga katropa, tuluyan na po ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pilanduk bandang alas 4:30 ng madaling araw ngayong pong Huwebes. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo na may international name na Kroban, 1,030 kilometers silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Pag nitong lakas ng hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at wala ng direktang epekto sa ating bansa. Samantala, binabantayan pa rin sa labas ng PAR ang Tropical Storm Saudel at isang low pressure area sa Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto sa bansa ang tatlong weather systems. Habagat pa rin ang pangunahing nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
1: Express Balita.
3: Muling sumadsad ng peak sa bagong record low na 62.565 kontra sa dolyar sa pagtatapos ng trading kahapon. Bago magsara ang merkado, umabot pa sa 62.69 ang palitan sa intraday trading bago bahagyang bumawi sa 62.565. Mas mataas ito sa dating record low na 62.40 na naitala noong Martes. Noong August 28 naman, unang lumampas sa 62 ang piso at umabot sa 62,265 kada dolyar. Patuloy namang minumontor ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang foreign exchange market dahil maaring magpamahal sa imported commodities, kabilang ang langis at magdagdag sa inflation ng bansa.
1: Express Balita.
3: Naghahanda ang Bureau of Internal Revenue ng Memorandum Circular para alisin ang VAT sa allowable system loss charge sa electricity bills. Ayon sa BIR, ilalabas ang circular 15 araw matapos mailathala ang resolution ng Energy Regulatory Commission na nag-uuri sa system loss charge bilang government-mandated pass-through cost. Sinabi ng BIR na maaring bumaba ang singil sa kuryente dahil hindi na papatawan ng VAT ang bahagi ng bayarin para sa kuryenteng hindi aktual na nakararating sa mga bahay at negosyo. Ayon naman sa ERC, posibleng sa Nobyembre ang pinakamaagang implementasyon ng pagtanggal ng VAT, habang inaayos pa ang mga kailangang pagbabago sa billing system ng distribution utilities. Ang system loss charge ay kaugnay ng kuryenteng nawawala dahil sa technical factors at power pilferage.
1: Express Balita.
3: Inatasan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang inspection at assessment sa lahat ng national bridge sa bansa dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa memorandum ni DPWH Secretary Vin, inatasan ang regional directors at district engineers na agad suriin ang mga tulay, lalo na ang mga may scouring o scoring, exposed foundations, damaged abutments, at iba pang senyales ng structural damage. Inatasan din ang mga opisyal na magpatupad agad ng traffic restrictions, emergency protection works, repairs, at iba pang kinakailangang intervention sa mga tulay na maaring nasa panganib. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang structural integrity ng mga infrastructure matapos ang mga nagdaang kalamidad. 15 araw ang ibinigay ng DPWH para isumite ang inspection report kasama ang findings, aksyong isinagawa, recommendations at photographs ng mga tulay.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Ina-update ng Department of Public Works and Highways ang flood control master plan sa 18 major river basins at iba pang critical rivers sa buong bansa. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, 16 mula sa 18 major basins ang may updated master plans at feasibility studies na. Target namang matapos bago ang 2026. Updates para sa Cagayan at Pasig, Marikina, Laguna, Dibay, River Basins. 5 sites sa Metro Manila ang prioridad sa MMDA Sponge City Initiative para makatulong sa flood mitigation. Kabilang na dito ang priority sites sa Miriam College, Camp Aguinaldo, Raja Sulaiman Park at Remedyo Circle kung saan target matapos pagsapit ng June 2027. Sinabi ng MMDA na hindi nito may papangako ang flood-free na Metro Manila pero makatutulong mga proyekto sa pansamantalang pag-ipon ng rainwater at pag-iwas sa pag-overflow ng drainage system, ilog at waterways.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalagay ng barriers at pagtatayo ng Sabo Dam upstream ng Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga para maiwasan na ma-block ng debris ang dam. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi nasira ang Santo Cristo Dam kundi nabara ng mga troso at iba pang debris. Dahilan para lumihis ang tubig at makapinsala sa isang pader at bahay ng mga residente na malapit sa ilog. Dahil dito agad na ilalagay ang barriers bilang proteksyon laban sa logs at debris habang ang Sabo Dam ang magsisilbing long-term solution para hindi umabot sa main dam ang mga materyales. Samantala, sinabi ng Pangulo na bumuti na ang traffic sa NLEX northbound kung saan nasa 45 minutes na lamang ang nagiging travel time ng mga motorista. Sa ngayon, nananatili namang may haba sa southbound lane o may baha sa southbound lane at pinag-aaralan ng gobyerno ang ibang paraan para mailihis ang tubig palayo sa highway.
1: Express Balita.
4: Express Balita.
1: Express Balita.
4: Express Balita.
2: Balik din sa Dakbayan sa Davao, samtang atong oras mga katropa, alas 6:23 na atong luparan ang Balitang International.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International hatod kaninyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kini epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang sakit sa mata. Ang Vision X Plus palit sa mga nagunang butika nationwide. Sa detalya sa mga Balitang International, gipasidan-an sa United Nations ang mga Himalayan region na mahimong mag-atubang paog mas grabe nga risgo sa glacial floods sa umaabot human sa makamatay nga pagbaha sa Nepal na nakapatay kini og kapin o sa kalibo katawo. Matod pa ni Kani Wignaraja, Assistant Secretary General sa UN og Regional Director sa United Nations Development Program, milyon-milyong mga tao ang posibleng maapektuhan sa maong hulga tungod sa ilang pagpuyo duol sa dagkong river systems na konektado sa glacier o glacial lakes. Ipakita sa research nga adunay dose ng potential dangerous glacial lakes sa Nepal, China, ingon man sa India. Dugang pa ang climate change na nagpadali sa pagkatunaw sa glaciers na mahimong makapahuyang sa natural barriers o makadugang sa risgo sa kalit nga pagbaha. Ipasidan anusab nga dili lamang mga komunidad ang namiligro apan lakip na ang hydroelectric projects o uban pang infrastruktura nga nagsalig sa mga suba ug tubig gikan sa Himalayan region.
1: Express Balita.
2: Samtang sa pikasbahin ni balik sa grabeng tensyon ang Estados Unidos ug Iran, human sa pinakadakong exchange of fire tali sa duha ka nasod sulod sa pipila ka semana. Matod sa US Central Command, iatake ang ilang pwersa sa mga air defense, radar systems, maritime assets, mine laying capabilities of communication sites sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Iran. Dito bagusab ang Iran pinaagi sa mga pag-atake batok sa US assets sa Bahrain, Jordan, Kuwait o Iraq. Giangkon sa IRGC na nakapatay sila og daghang US personnel apan sumala sa duha ka US officials walay kumpirmadong American casualties base sa unang assessment. Nagpadayon karon ang kabalaka sa epekto niini sa seguridad sa Middle East o sa mga ruta sa shipping labi na gyud sa Strait of Hormuz.
4: Express Balita.
2: 26 minutos ang nakalabay human ang ika-alasay sa buntag. At ang siren karon ang detalye sa itong balitang paugnat sa kusog.
4: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports hatod kaninyo sa Turbo Men Enhancer. Gamita kini 30 minutes usa mag labing-labing kang misis. Siguraduhang mas o siguradong mas mulami o muligon pa ang inyong relasyon katropa. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee o sa mga botika nationwide. Sa detalye, nadomina ni Filipina tennis star Alex Ayala ang iyang unang sabak sa 2026 US Open. Human gipildi ang American qualifier nga si Mary Stonya 6-1-6-2 sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York. Nakakuha og 5-0 nga labaw ang Filipina star sa wala pa nakuha ni Stonya ang iyang unang game. Apan wala matarog si Ayala og dali niyang gitapos ang set 6-1 aron nga makakuha og sayo nga bentaha sa dula. Gipadayon ni Ayala ang iyang momentum sa pagsugod sa ikaduhang set. Uga na selyuhan niini ang ikaduhang set pinagi sa score nga 6-2. Sumala niining naglisod usab siya sa dula ug nalabngan gihapon niya matod pa ang mga pagsulay atol sa dula. Uabante sa Ayala sa second round sa US Open Tennis Championships. Diin iyang ikasangka si Oleksandra Olinyukova gikan sa Ukraine. Sa mao'y kasamtangang world number 46.
4: Express Balita.
2: Alasays 28 sa Balitang Showbiz.
4: Showbiz News.
2: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Kapita kini mga katropa kung gusto ka nga makabaton og healthy og young looking skin, mag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, gianunsyo karon sa content creators nga sila Haji Alejandro o Lenny Icardo ang ilang ikaduhang anak na lalaki na ginganlan o Mateo Alejandro. Ipaambit ni Haji sa social media ang maong balita o mga litrato ni Lenny sa wala panahuman ang pagpanganak. Matod niya opisyal ng upat ang ilang pamilya o nadugangan ang Team Haney. Ipaambit usab ni Haji ang o nga napanunod ni Mateo ang dimples sa iyang inahan ug ang cleft chin nga gikan kaniya. Nasayran nga si Mateo maong ikaduhang anak sa magtiayon human sa ilang unang anak nga si Marco nga nataw ni atong Marso 2025. Nagpakasal ang magtiayon pinaagi sa intimate civil wedding ni atong 2025 og ni atong Abril 2026. Ilang gipahibalo nga nagpaabot sila sa ilahang ikaduhang anak.
4: Express Balita.
2: Alasays 29 sa Balitang LRG kon Lahi Ragyud. Ang Balitang LRG hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Xanthone Plus Gold. Kaya dako kini og ikatabang sa pagmenos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Y2H o sa Yes to Health Clinics nationwide ingon man sa mga butika sa inyong lugar. Lalaki sa Poland, sobra oras nga nakalubog sa ice. Napamatud-an karon sa 41 anyos nga si Damian Kaprisk nga taga Poland nga nailhan siya nga King of Cold. naman siya nagpabilin na nalublob sa tubig nga may ice con yelo sulod sa usa ka oras og 29 segundos. Tungod ni ini nga kalampusan, nakuha niya ang titulo sa Guinness World Record alang sa pinakataas nga gidugayon sa pagpabilin nga nalubog sa tubig nga may yelo. Gilabuan ni Kapriska ang miaging record nga 58 ka minutos nga natala sa miaging tuig sayang sayahang kababayan nga si Valerjan Romanovsky. Gihuptan usab niya ang record alang sa pinakataas nga full body contact sa yelo. Di nagpabilin siyang natabunan sa yelo sulod sa 5 ka oras o sa kaminuto og 33 segundos. Matod pa ni Kapriska, mas lisod ang iyang pinakaulahing record attempt. Tungod kay mas paspas mawala ang kainit sa lawas kung nalubog sa tubig ilabi na nangagikan sa ulo. Siyang ko niya nga wala siya sa iyang pinakamaayong kondisyon sa adlaw sa attempt. Uglo yun ini, nagmalampuson gihapon siya nga mahuman ang naisgutan nga target. Gihataga niya og gibugaton nga ang kaluwasan mao ang nagunang prioridad sa matag-attempt. Ug ganunay siyang giubanan sa usa ka support team na anda mutabang kaniya.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Alas 6:31, sayro nato karon ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kini alang sa atong gut health mga katropa o sa pagpagawas sa mga toxins sa atong lawas tungod sa natural ingredients nga naa sa Xanthone Herbal Tea. Unsa ba ang home remedy kung dunay high blood pressure? Ma-manage ang pagpaubos sa high blood pressure pinaagi sa pag-limit sa sodium intake nga doon sa 1,500 hangtod na sa 2,300 milligrams matag-adlaw. Pinaagi sa pagluto o presko nga mga pagkaon, inay ang mga pagkaon o pagkonsumo o processed or fast food. Ikinahanglan ang pagkaon o daghang potassium na naglakip kini sa saging, spinach, sweet potatoes. Uga beans sa matagkaon aron nga matabangan ang lawas aron malikayan ang sobrang asin. I-adopt ang DASH diet kung dietary approach to stop hypertension. Nga mag-focus sa whole grains, prutas, gulay o low-fat dairy. I-manage ang stress katropa. Pinagi sa medication o baka sa yoga aron nga mapakalma sa nervous system. Mas maayong regular nga mag-exercise sulod sa 30 minutos sama na lamang sa brisk walking o baka cycling. Ubang physical activity kadaghanang higayon sa usa ka semana. Limitahan usab ang intake sa alcohol ug muundang na sa pagpanigarilyo.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Kung mga katropa mo ka itong naglangkob sa itong Express Balita, may buntag sa itong mga katropa ha, nga sa'yo nga nag-tune in karon sa itong frequency sa 89.1. Of course, sa mga naglantaw karon sa atong live stream, maayong-maayong buntag kaninyo mga katropa.
5: Good morning!
2: And of course ha, before na mugawas sa itong mga panimalay, kung di man gyud malikayano nga mugawas ta, kaya para manarbaho, manginabuhi mga katropa, protektahan na ito atong kaugalingon gikan sa mga sakit, no? Ilabi na nga na ay naka-experience o naabot din sa Pilipinas ang haze gikan sa wildfire dito sa nasod Indonesia. Busa, giabisuhan sa Department of Health ang publiko na magsulob og mask, no? Ilabi na gyud kani mga vulnerable sector atong mga edaran, mga hamtong, inuman ang mga bata o gatong mga adunay mga sakit. And para ligo na itong immune system mga katropa, batok sa mga sakit nga makuha na ito sa palibot, inom sa itong Xanthone Vitamin C. Good morning sa itong mga katropa nga naglantaw sa itong Facebook Live. Katropang Randy Archaga Santisas, Alan Caniete. Katropang Lea Manalaysay, morning Ma'am Andy. Keep watching and updating so loud and clear daw. Good morning!
5: Good morning!
2: Katropang Gloria Malala Apelo, Ma'am Andy Causon. Always listening Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City. May buntag po ha sa itong mga katropa din ha sa Bayugan City, Agusan del Sur. Katropang Wilma Joaquin, Elmer Corioso Cabillo. Shout out po kang katropang Chuck Ortiz. Paing buntag, Ma'am Faye Alcaraz. God bless you po. Randy Santisas, maayong pagpaminaw kang Rambo Rabago. Gikan kini ni Randy Santisas. And of course, kang katropang Tristan Yata Gulay. Ayan.
5: Good morning!
2: At mga katropa ha, tangi mo sunod. Ang dugang pa nga mga health tips pinagi sa itong programang The Secret of Health, kauban ng atong President og CEO, si Dr. Remely Tuoy. Ingon man ang programang Bullseye, kauban si katropang Bricks Flores. Ug sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Katropang Alan Abais, inangyong tigbalita Katropang Andy Causon. Ug ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
13: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
14: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
15: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
16: The Secret of Health.
13: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
15: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
17: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
18: Vision Lex, daghan ang natabangan.
19: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duha inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
18: Vision Lex, sulay ang kaepektibo.
15: Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
13: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
16: The Secret of Health.
9: Santhon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
13: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
13: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupaligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
13: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
20: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
23: X FM.
24: X FM.
25: Kaklarik sana.
26: Exciting.

0: Baklar Eksana.
1: Exciting.
2: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM Davao, Philippines. Standard Time, alas 6:47.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
1: Igala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag. Awa man dayo. Buntag sa tanan nato nga mga kaigsoonan, no? Dinikaroon sa itong dakbayan sa Davao, sa itong mga silingan usab di ay nga mga rehiyon, no? Ug silingan usab nato nga mga probinsya. Kumusta mong tanan, mga katropa? Webes naman dahil karoon mga higala, ikatulong adlaw na sa bulan sa Setyembre. Joy 2026! Buntag sa tanan nato nga mga suking mga tigpaminaw sa 89.1 XFM Davao. Iyon man sa to mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag ka natong tanan og welcome sa Dubanaguban sa programang Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Ay mga kaigsoonan nun at makalimot mga kaigsoonan ha, di kina ito ni pwede makalimtan ang ato mga igsoon nga mga Pilipino nga mga workers nga nakaroon sa abroad ang ato mga OFWs. Good morning ka natong tanan mga kaigsoonan, no? O sa ito mga Filipino migrants nga nakaroon sa nagadaiyang nga mga nasod sa tibok nga kalibutan. Kumusta ang inyohang pagpaningkamot nga ha? Pwede na ninyong i-share karon mga katrupa, di ni karoon sa ito ang panaguban, no? Of course, ang ato mga oy di ay ato mga tigpaminaw mga kay mga katropa o ato mga viewers ato ang XFM Davao Katropa Digital. My morning kaninyong tanan. Gusto ba ninyo o kanang kuan kanang parapol? Oh. Gusto ba ninyo o dunatay kuan kanang makuha? Sulod sa usa ka adlaw sa usa ka semana bakha nato nga mga pagpaningkamot. Kana, murag nindot na. Wala tayong mga kalingawan puhon, mga kaigsoonan. Natuwang i-drop mga kaigsoonan, ha? Uban ni Katrupang Alan Abais puhon. Si Katrupang Alan Abais, magpa-kuan na to siya, magpa-rapol na to siya, o wing band. Para mag si Kapitan, aning Kapitan, kuan, bukod. Pa-deliver o usa ka ugbulak nga usa ka wing band. Wala ay parapol ni Katrupang Alan na bae sa usa ka wing band mga kaigsoonan, no? Wing band nga truck ba. Unya nindot siguro parapol taga parapol siguro taga unsa ba? Unsa gusto ninyo? Gusto ninyo kanang kuan, kanang grocery? Gusto ninyo o bakaha kanang ginatawag nato nga bugas? O gusto mo kanang kuan, kanang parapol ta sa kada semana mga katrupa o usaka? Pero kuan ha, sulod na sa usaka semana ninyong pagsunod. Sinako nga bugas, baka grocery, baka mga kaigsunan, o baka kining appliances. Oh. Kining murag nindot ni mga kaigsunan kay di ay mga kuano, di ay mga nagpaluyo nato aning tanan mga kaigsunan. Alright, mayong morning sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw, mga viewers nato da karon sa tuang programa mga kaigsoonan sa Facebook live streaming broadcast sa XFM Katrupa Digital. At tuila na ninyo mga kaigsoonan sa inyong Facebook application. I-type lang diha mga kaigsoonan ko sa inyong Facebook ang XFM Katrupa o XFM Davao Katrupa Digital mga kaigsoonan. Muguwa na paglabas ana. I-search dayon ang tuang programa mga kaigsoonan, ang Bullseye program, oh? Para nga tuan ning maguban-uban ta, do na moy madawat diha karon o do na moy i-share diha karon sa mga hisgutan nga atong hatagan og pagtagad dinhi sa tuang panag-uban mga kaigsoonan ining adlaw. By the way, pizza 3 karon sa Setyembre ha. Balik ko na ko mga kaigsoonan, pizza 3 sa Setyembre tuig 2026. Wala ta naka-online na katrupang Royce, no? Timpaha ako sa aning i-refresh. Alright. Inanlan din i-refresh. Alright. Para nga to ma-follow, like, and share mga kaigsoonan. dini karon sa tuang panaguban. Oh, good morning si Ma'am Lovely Con Lucerna sa may buntag ni mo Ma'am Hinay di ang tuang kuan dugay kay mag-react ah. Si Ma'am Lovely Con Lucerna sa may morning ni mo Ma'am, di alapita sa may barangay 76-A ug tanan nato nga matigpaminaw. Paka-share ako sa inyo habi katong mga nakakuan na bitaw nakainom na og Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoonan. Paki-share daw din ninyo din hikaron og unsay epekto ani nga inyong nabati na matikdan diha karon sa inyong kalawasan. Oh, atagi na ko ninyo kuan be kanang gamayng tip. Para nga tuan ang mahibaluan o katong ma-share sa mahigala nga to sa itong mga tigpaminaw. O pabutan ninyo at tuang makalingawan diha mga kaigsunan. No? Sampulan tani karon mga kaigsunan. O saka kuan matanaw na to diha karon at tuan pilian, papilian na to ni paraffle na to ni katrupang Kenneth Royce. O unsay na share ninyo pwede ka mong mutawag din ikaroon sa itong panag-uban mga kaigsoonan. Unsa inyong ikasir, no? Unsa inyo hang na matikdan nga kuha, no? Diha karon sa Santon Gold Coffee Mix or baka sa Santon Plus Gold mga kaigsoonan nga inyo hang natilawan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Abang-abangan mga katrupa. Dili karon sa pagkatunod sa ato mga balita mga katrupang atong hatagan og pagtagak sa ato mga news headlines.
0: Bullseye headliners.
1: Sa ato mga headliners mga kaigsoonan dinhi karon sa ato mga balitang lokal. Department of Environment and Natural Resources DENR Environmental Management Bureau DENR EMB nakasinati kuno og white haze sa tibok downtown area sa Davao. Gikabalakan nga gikan kini sa nagpadayon karon nga sunog sa kalasangan nga bahin sa Kalimantan, Indonesia nga gipadpad ra usab sa hangin paingon dinhi sa Pilipinas. Oh. Nabot sa dakbayan sa Davao ang haze mga kaigsoonan kay duna kunoy sa kawanangan. Makita ko no dito ang kinibitaw nga puti nga daw aso. Og namatikdan eh nga kuan kini siya. Aso kini gikan sa posibilidad nga aso sa sunog dito napita sa Indonesia. Kalasangan gabahin no sa dunay forest fire nga nitabo dito napita sa may Indonesia. Unya ang siyempre ang aso na nimo paingon magina dito sa kawanangan. Kumo ni karon ang matikdan dini karon sa tuang nasud sa Pilipinas.
0: Bullseye headliners.
1: Sarong ang pangbahin mga katrupa ang atong hatagan og pagtagad 10th anniversary sa Ruhas Night Market bombing gihandom sa Davao City kagahapong adlaw.
0: Bullseye headliners.
1: Murag kagahapon lang mahigala na hitabo no ang Ruhas Night Market bombing mga kaigsoonan. September 2 of 2016 nahitabo ang pagpamumba diha dapita mahigala sa may Ruhas Night Market nga gikamatay sa kapin na pulo 15 ka mga tao nya miangol og 70 ka tao nga mga inosente. September 1 mga kaigsoonan ko nga gihimo kini sa mga alleged sa mga teroristang maoti. Maoto nga giluto sila mga higala dito na pitas Marawi kay dito din ni galublob sa Marawi mga kaigsoonan kining maoti. Oh, yang amahan mo dangop ra man gihapon sa Davao nito nga mga panahuna mga kaigsoonan sa diha nga ipit na sila mga kaigsoonan dito na pitas may Marawi. Pero wa sila kaikya sa masundalo diha mahigala sa mga checkpoint sa tuang kasundaluhan. Kay nagpahigda-higda ni kay nagpamasakiton masakiton kuno tong amahan sa mga maoti group mga kaigsoonan sa diha nga misodis Davao. Agakpan gihapon oy mga kaigsoonan ko. Sa tuang mga taga task force Davao. So, moti agi mga kaigsoonan ko no sa kinibang pagluto sa mga maoti group nga mihatag og kuan ba statement. Mga kaigsoonan din isdakpan sa Davao nga sila mga maoti group nga konektado mahigala sa Asian terrorist group mga kaigsoonan. Kini bang Jamaa Islamiyah. ta mga kaigsoonan o mga pamilya, mahigala, igo na lang silang may patulog, yapon silang luha. Isip, kabahin silang kaguol, kagulaanan, mga kaigsoonan. Sa dihang usa sa mga nahimong biktima, ang ilang kaliwat, may naigo in town, mahigala sa mga shrapnels, sa bumbang nga gigamit mga katrupa sa mga teroristang Jamaa Islamiya o Maoti Group. Sa lugang pangbahin, mga katrupa, dinikaroon sa to ang mga headlines.
0: Bullseye Headliners.
1: Sa itong balitang regional transboundary haze gikan sa Indonesia, nakapikto kuno sa kalangitang bahin sa Mindanao. So dili lang ni dapita mahigala sa Davao kun dili apil na dinhi no ang kini mga lugar nga naa sa Mindanao. Apiktado sa mahigala sa kinibang haze. Inibang asog ikan sa sunog dito napita sa Indonesia nga niabot diri sa Pilipinas, in particular sa Mindanao. Sa dugang pangbahin, mga kaigsoonan, inkwentro dito napita sa may Marawi. Bago lang kayo tagahisigot og Marawi, mga kaigsoonan, doon na de inkwentro dito. Inkwentro sa Marawi City, tulo ka mga tao ang patay, lakip ang usa in town ka masusog. Kini mo'y dili maayong balita, mga kaigsoonan. Kinadamay in town ang masusog. Namang bata, mahila, infant, no? Nga nadamay, mga kaigsoonan ko. Gumikan sa kamangtas aning kasukok, kamangtas mahigalan aning bukas armas. Ha? Nadamay in town ang wala pa'y kabuot nga bata, mga kaigsoonan. Patay sa panag-inkwentro dito dapita sa may Marawi area. Oh, hoping na mga kaigsoonan nga mahunong na ng ilang kagubot ng napita no, sa may kuan, sa may Marawi, o mataga nagdalan ang ito mga kaigsoonan sa paglambo, mga igsoon sila, mga pagpaningkamot ng napita. Sa lumang pangbahin, mga igsoon, dinikaroon sa ito ang balita ng itong hatagan o pagtagad.
0: XFM Katropa.
1: Sa itong balitang nasyonal o balitang nasyonal, Attorney Michael Poa kalit nga napungot o nakadesider nga mo resign isip tig pamaba sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Tamang goy kuan ba kada bang mga pangutana dito mahigil lang di man kag insulto siguro ka ato no kung imuhag yo tong i-personalize mahigala sa pag kuano pag intindi ha katong sulti mahigala ni Attorney Jay Toronto mga kaigsoonan kining ginasulti ni Attorney Toronto Tolosa ba sorry ha ang abogadong walang alam mabani usa sa mga hinungdan nga gikapungot mga kaigsoonan gikasuko sa ni Attorney Michael Poa, mga kaigsoonan, kaning undersecretary sa DepEd. Gawas nga undersecretary siya, mga kaigsoonan, spokesperson pagit siya sa Department of Education. Oh. Pero malagi na, bisan sa kinibang ginatawag bitaw nga pagkakalma, mga kaigsoonan ko sa pagkatao aning Attorney Michael Poa, mga kaigsoonan kay kini si Attorney Michael Poa kung atong mamatikdan mahigala murag monitao nga murag dili mahiligon nga masuko. Ha monitao mahigala nga taas og kinabuhi. Kay kun man di man masukanon mga kaigsoonan no? Oh, si Attorney Michael Poa. Pero kagahapong adlaw murag kalit siya nga napungot mga kaigsoonan diha sa mga kuan no? Diha sa mga pangutana ngadto kaniya gikan ni Michael ani ni Jay Tolosa. Oh. Pero temporaryo ra kuno ang iyang buhi mahigala as spokesperson mahigala sa defense sa panel mga katropa.
0: Bullseye.
1: Sa lugang pangbahin, mga kaigsoonan, dinikaroon sa ito mga balita, Senate Committee on Finance midawat sa sugyot may kalambigitan sa pagtangtang sa value-added tax or VAT sa residential electricity. kini, muraga nindot ni mga kaigsunan.
0: Bullseye Headliners.
1: O yun mo ane mga kaigsunan ko, kaning wagtangon ang value added tax alangad to sa mga residential electricity charges. Siguro mas mayo ba, di ba? Oh, kay times ko na ni mo 12%. Kay 12% man ang value added tax, 10 plus 2 mga kaigsunan, no. Pag mawala na siya mahigala, eh siyempre mabusubusan ang atuang kwan, eh, ang atuang kuryente mga kaigsunan. Karon purti na bang taong kay kataas na. Tag 13 na kun ang kada kilowatt sa Davao City, ha, tag 13 pesos point something. Mga kaigsunan ko ang per kilowatt, mga kaigsunan ko sa usage na to sa tuang gamit mas kuryente. Oh. So, yun na kataas mahiga lang atong silingon. Kung kaniadto mag bayad lang kag tag 600, karon mga kaigsunan tag 9,000. Oh, di ba? Mo nang murabag dili na friendly para sa mga tao mahigala ang Davao City in terms of kinibang pag reside nimo, kay taas na magkaayong singles kuryente in town mga kaigsunan. Oh. Ang imong kwan, imong appliance lang nimo, kwan lang kining refrigerator, electric fan, aircon, mga kaigsunan mag 9 to 10,000 ang imuhang monthly. Mao na mga kaigsunan ko na imong balay ronon, dako kay mawagtang mapahak sa imuhang pundo mga kinitaan para lang ibayad sa kuryente mga kaigsunan. Wamong daw nagmahal mangukuno ang single food sa kinibang mga providers, no, sa mga electricity providers, power providers may kailangan ngadto sa mga kuan distributors, nagmahal pod. Ano kang nagmahal pod mga kaigsunan, nga control makani sa gobyerno mga kaigsunan, unsay gihimo sa gobyerno ani? So kining laraw karon mahiga lang wag tangon gani, do na nay gikuano, do na nay gikabalita kaganina mga kaigsunan atol sa to ang express balita kaganina mga kaigsunan sa balitang nasyonal nga early of this late this year posibilidad mahiga lang mapatuman ang kinibang pag minus, no, pag minus na sa value added tax alangad to sa mga electricity consumer sa value added tax nila. Now, sa nika, welcome development mga kaigsunan sa Administrasyong Marcos mga kaigsunan. With that, congratulations kung mapatuman kini. Oh, salamat Mr. President kay iyang mahatag kining maayong kaayuhan alangad to sa uban. Bata lang tao na to mahigilag unsay mga kaayuhan nga madawat na to ani. Basin og mawad ang tao kinibang value added tax, mo pataas na pud og singil, pataas na pud mahigala og kinibang singil ang mga providers, mga power providers na to, ang ato mga power suppliers. Di ba? Gikan sa WISEM, gikan sa unsa pa nang uban diha mga higala nga mga naga singil og mahal, mutaas ra gihapon mahigala ang balay runon sa tuang mga konsumante. Gumikan kay nagsalig na nga wala na kini value added tax. Pangit ang importante diri mahigala unsaon ninyo karon pagprotekta, maprotektahan ang atoa mga konsumante, mga consumers, kami nga mga consumers inyo maprotektahan pinaagi sa balaod. Oh. Kayo ga dili na kayo sa gobyerno ni maggas sular na lang ta. Total nga ito nga, diris Mindanao karon mahigala ka. Kiniramay nahitabo mga kaigsunan nga bisan og La Nina na unta karon pero El Nino di ay. Di ba? Mao na ni karon ya. Nabita ko ka istorya nga taga Manila, hindi na natin maasahan ang magandang panahon sa bansa. Mao na kuno ni ang mangyari mga kaigsunan, no. Diris Mindanao ga init samtang dito sa ilaga baha. Asar ka mangita diha mga kaigsunan nga gihimo ng swimming pool karon sa pipila nato ka mga igsoon nga mga Pilipino dito sa Luzon, mahigil ang ilang kwarto. Oh?
0: Bullseye.
1: Kaya ang tubig, mga kaigsunan, sa tubig baha, mahigil na misood ng kwarto. Manood ng kwarto ang baha, mga kaigsunan.
0: Bullseye. And liners.
1: O na nga dito, napita ko nakitaan, mga kaigsunan, sa kuan, sa kinibang usa sa Tondo, no? Sa Tondo. Grabe mo rapo, gikumot akong kasing-kasing makatrupa nga sa hilak sa amahan. Nihilak ang amahan, mga kaigsunan, gumikan kay nakita niya iyang anak, mga higala nga, lifeless.
0: Bullseye.
1: 3 years old nga anak, mga katrupa, nga wa na'y kinabuhi, lifeless na, human nga gianod kini sa tubig baha, nga misod dito sila pa ni Malay mismo. Abi ba na kung tagatuhod nila ng tubig, mga higala, di na'y kaanod, mga higala, tao. Ha? Mr. President, unsa maning istorya, Mr. President? Gano maning nisupak na maning baha sa imuha, Mr. President, nga statement. Imong ginasulti nga noon ang tubig baha ay abot hanggang liig. Oh, hanggang dibdib at sa papuntang liig. Ngayon tagatuhod na lang.
0: Mm. XFM Katropa.
1: Tagatuhod lagi kung maghigda. Oh, pero magtindog, makaigsunan. Ay tagatuhod lagi ug kanang unsa ni kini magtindog pero maghigda, makaigsunan, ay
0: Bullseye.
1: Ah, mana mga higalang panghitabo karon sa tuang palibot, mga katropa. No, hoping dunay protection ang ato mga consumers. Ang pinakaimportante din ni paunsa sa gobyerno maprotektahan ang mga consumers sa mga hakog nga mga negosyante, mga kaigsunan, nga naghawid karon sa supply sa kuryente. Kaya di na sila makontento, mahigila sa bilyon nilang kita, gusto na gising silang trilyon. Oh, mana mga kaigsunan ko nga gapus nga intaw mga Pilipino binayad sila mga electricity bills. Alright, mao kay ra karon, mga kaigsunan ko, nga ato ang mga balita samtang ato ang duwatong karong taon-taon, nga ato ang mga reports gikan sa ato mga kaubanan. Ana ba, ready na ang ato ang mga reports? Eh dunay report unya diri karon si katrupang Marvin Ibano, may kalamigitan sa ang Davao City, nakigaduyo karon sa pag commemorate, no, sa 10th year anniversary sa Ruas Night Market bombing. Samtang si Mayor Basti Duterte usab midasig mga kaigsunan sa pagpabiling ligon og pagkamaayo ngadto sa uban. Nakaroon sa tong linya, mahigala sa tuang linya karon si katrupang Marvin Ibano sa

0: mo paghalad o mga pag-ampo, bulak o dinagkutang mga kandila sa maong aktibidad mga katropa diin sa mensahe. Giyatagan o gibugaton sa alkalde ang importansya alang sa matag-usa ng magpabiling maayo, pagrespeto o paghigugma sa mga isig katao aron malikayan ang kasamuka. Nasabtan matod pa ni Mayor Baste ang kaguol nga gibati sa mga hintungdang pamilya apang gidasig ni ini ang mga naisigutan nga magpadayon lang sa ilang mga kinabuhi nga kusgan, malinawon o malipayon. Gipasalamatan sab ni Mayor Baste ang kapulisan, kasundaluhan o guban pang personay sa gobyerno sa paningkamot ni ini nga maprotektahan o mamintinar ang seguridad sa tibuok Davao City. Gilauman sab nga dili na masubli ang susamang ngilngig nga trahedya sa maong nahisgutan nga nahitabo niya itong nakalabay ng tuig 2026. Kung asa may nungduman nga sa nahisgutang susamang petsa September 2 sa itong tuig 2026 diyang nahitabo ang bombing incident sa Rojas Night Market takna sa kagabion diin 15 katao ang patay lakit ng usa ka buntis o daghan sab ang samdan sa maong insidente. Katropa mo sa balita,
1: Karabang Mars. Dibano,
0: XFM News.
1: Karabang Mars.
0: Yes, Katropang Briggs.
1: Kanyang to, Manggo, doon na magod ni sila kanabang assistance, no? Ang local government alang na itong mga nabiktima, mga pamilya sa mga nabiktima. Doon na sila scholar grants, nga gihatag grant, no? Alang na ito sa mga namatyan. Hangtod ba karon na piktibo pa maghihapon na, Katropang Mars?
0: So far, wala hinuon ka na ablihan sa maong mensahe ni Mayor Baste, Katropag Briggs. Apan isa lang sa iyaha mismong napasalig nga magpadayon ang mga lakang sa gobyerno, particular sa Davao City, alang sa pagtabang ni ini mismong isgutan ng mga apektado nga pamilya sa maong nahitabo nga pagpamumba.
1: Alright. So, thank you so much, Karubang Marbs.
0: Yes, mga katropa mo, kanilang informasyon sa update nato sa mga panghitabo diri sa itong siyudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marbano.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Taka naman ni Pislit ng kuana computera ni oy. Dispin sa mi, katropang Marvin ha. Alright, si Ma'am Gloria Malala Apelo. Good morning, Sir Briggs. Flores, always listening. Bullseye! Have a bliss day from Bayugan City. Alright. Juliana Liano, mayong buntag Sir Briggs. May buntag po ni mo, Ma'am Juliana Liano. Si Ma'am Lovely Con Lucerna, si Sir Elmer Curioso Cabillo. May buntag Sir Briggs. So, sa tanang katropang tigpaminaw, may buntag po ni mo, Sir. Si Ma'am Gloria Malala Apelo, naka-share na siya mga keksunan. So, salamat kayo mo, Ma'am Gloria Malala Apelo sa imuhang kalunay nga pagsunod sa tuwang programa. Alright, mga keksunan, din karon sa tuwang pagkatun, no? Sa tuwang mga balita. Dirita karon sa tuwang kuan ba, kinibitang mga trends na to. By the way, una sa to mga trending mga balita, mahigila. Ato sang atuan, karon na mga reports, gikan sa to mga regional stations, mga keksunan, mga sister stations, XFM Network Philippines, Mindanao area. Doon na pa'y balita, mahigala karon ang Caraga Region, aktibo kuno nga sundalo, gitudlo karon nga suspitsado sa pagpatay sa usa ka laundry attendant. Gimuha na kini karon og aksyon sa Philippine Army. Tanaw na to karon mahigala kung unsa ilang ginahimo nga mga aksyon ani ilaban ning ground pailalom ba ni sa military kinibang court. Atong i-check ang report, kadubang mo sa balita, si kadubang Ray Alinton. Kadubang Ray Alinton, good morning, please come in.
2: Live report.
3: Mihimo na og aksyon ang Philippine Army batok kang Private First Class Noel Akita Manpinsahan, ang aktibong sundalo nga giila sa kapulisan nga maoy mipatay sa 21 anyos nga laundry attendant nga si Lia Migalino Badbaran sulod sa usa ka laundry shop sa Barangay Ampayon, Butuan City. Sa usa ka eksklusibong interview, gikumpirma ni 4th Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick A. Martinez nga gikuha na sa iyang kanhing assignment si Manpinsahan og gisugda na ang tukmang proseso sa pagpasaka og kaso kaniya dungan sa nagpadayong imbestigasyon sa militar og kapulisan. Si Manpinsahan giingong kaniadto na assign sa 26th Infantry Battalion sa Talakugon, Agusan del Sur. Nahitabo ang ngilngig nga pagpamusil pasado alas 6:00 sa gabi niadtong Agosto 29, 2026 sa may Purok 7 km 8, Barangay Ampayon. Base sa report, ang biktima nga si Bad kadbaran kasamtangang nag-atiman sa mga nilabhan.

0: Dihang kalit nga miabot ang gunman sa kaisa asol nga Rossi Team X-Type nga motorsiklo og gipusil ang dalaga. Gilunsara na og hatpursot operasyon sa kapulisan ang maong sundalo uman kini mamatikdi isip primerong suspetsado sa krimen. Gipasiugda ni Lieutenant Colonel Martinez nga hatagan gihapon og hustong due process ang suspetsado samtang gisuta pa ang tinuod nga motibo og uban pang detalye sa pagpamusil. Sa pikas bahin, dako ang paglaom sa pamilyas biktima nga daling makab-ot ang hustisya alang kang badbaran ug madakpan ang suspect.
1: Of course, we will try everything to reach out and kung sa intervention na may hatag sa pamilya. We are also looking into the possibility na matabangan po ang anak, no, at biktima. So hopefully, with all of these events na nag-turn, mga nahitabo, we will end up to bringing justice to the victim.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, mga katropa, nangita ka ba og kapi nga makahatag og kaayuhan sa kalawasan? Aduna kita ay Premium Day 3. Alang sa Rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Live Report.
3: Salamat katropang Ray Alinton sa report tanukad gikan sa XFM Caraga Region.
2: Bullseye. Live Report.
3: Alas 7:18 na mga higala sa Buntag, Philippine Standard Time. Dinikaron sa tuwang parayin nga panaguban na ito pang kuhaon na hagpaton pa na ito karoon ang report na nukat gikan dito napita sa mga General Santos City. May kalamigitan usap kini nga mga hag racer kuno sa Suksargen na nawagan na sa gobyerno o panabang tungod sa grabe kaubos nga presyo sa baboy, mga katrupa. Unya nga nung mahal malagi na diha napita sa merkado, mga kaigsunan. Ang mga hag racer, kung palito ni mo, mamalit mga higala kini mga negosyante, mamalit ay baboy, no? Barato! Unya, pag-abot sa palingki, mahal! Pag-abot sa palingki, mga higala, hilabihan ka mahal. Atong i-check karon ang report, kanubang mo sa balita, si kanubang Chris Ligaspi. Kanubang Chris Ligaspi, good morning, please come in!
2: Live Report!
4: Nanawagan ang mga hog racer sa Suksargen ngadto sa mga opisyal o ahensya sa gobyerno nga tabangan sila nga magkabangon gikan sa panayon nga pagkalugi tungod sa ubos nga presyo sa pagbaligya sa mga baboy. Matod ni Arnel Barroso Jr., presidente sa Titans Hog Racers Association, dili siya mahunong sa pagpanawagan alang sa patas nga presyo o sa pagpatalipod sa panginabuhian sa mga lokal nga hog racers. Subay niini naglusad ang grupo og petisyon sa tibuok rehiyon aron awhagon ang dinaliang aksyon gikan sa Kongreso, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry ug uban pang nasudnong organisasyon. Lakip sa ilang mga sugyot ang pagmugna og nasudnon original nga database alang sa pagmonitor sa presyo, patas og transparent nga sistema sa pagtakda sa presyo, hugot nga pagripaso sa mga pulisiya og schedule sa pag-import og karne sa baboy, og mas istrikto nga pagbantay sa mga presyo gikan sa farm gate hangtod sa merkado og mga tindahan aron mapugngan ang sobra nga pagpasaka sa presyo. Niyang iusap ang grupo nga direktang intervensyon gikan sa gobyerno bahin sa presyo sa pagbaligya sa karne sa baboy, ingon man mga subsidy alang sa mga local hog racer. Kahinumduman nga dako ang epekto sa pagbaligya og baboy sa Surala, South Cotabato tungod sa kalit nga pagkamatay sa mga baboy, apan ulahina nga nigawas ang resulta nga dili kini tungod sa African Swine Fever. Panalipdi kanunay ang kaugalingon batok sa bisan unsang balatian pagtumar kanunay Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
2: Live Report.
3: Salamat kanubang Chris Ligaspi sa XFM Jensan. Samtang atong oras mga kilala, 7:20 na sa Buntag, Philippine Standard Time. Dirita ka rin sa makadali, be. Aning ato ang kuan ba? Aning ato ang kuan karon kining mga balita na to karon mga kaigsoonan sa nag-trending mga igsoon. Alright. Doon na tayo usa ka senador nga taga Mindanao, mga kaigsoonan nga kuan na, muraga nawad-an na o kuan, no? Nawad-an na siya o kining paglaom, mga kaigsoonan. Ingon pa niya mga higala nga, gikapoy na kuno siya, pagod na kuno siya. Labot mga kaigsunan sa kinibang impeachment trial, ana din ang uban mga kaigsunan, di magdeklara siguro national emergency ang gobyerno. Kaya to mga pagbabalaod, bagay lagi pangkapoy naman. Diba? Now, unsa may tinood ani Mahigala? Ingon pa niya, Mr. Presiding Officer, pagod na ako. 12 hours na 12 hours a day po tayo dito from 9 to 9 nandito po tayo. Oh. Parang pag sobrang pagod na si Senator Migs Zubiri. Mga kaigsunan sa sigig atubang aning mga witnesses. Karon. Di ba bumanay niyang gusto nga ipa-impeach si Vice President Sara Duterte ka? Ay gusto ninyong lilitaw ang katotohanan. Di ba? Bumanay niyong rason. Ingano nga kapuyon mo? Ha? Inyo haman ng gusto, inyo haman ng kagustuhan, nga kinibang ginatawag nga dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte at least and otherwise dili makapaminaw ang mga tao, mga kaigsunan, diha karon sa kamatuoran. Kay gusto ninyo nga mulutaw ang kamatuoran, mapanalipdan ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon batok ngadto kaniya. Ana diri ang kuno statement ni kuno ni Senador Zubiri, paminaw nato. Senador,
5: sa totoo lang, Mr. President, Mr. Presiding Officer, pagod na ako. 12 hour days po tayo dito from 9 to 9 nandito po tayo. So we have to, and the budget is coming, and for those who are familiar with the budget, maybe the lawyers are not familiar with the budget here, but the budget takes up about 12 hour 13 14 hour days. We start at 9, we end at late in the evening, whole days yan, and that's usually for 2 weeks. At 2 weeks is cutting it short, usually up to 18 days yan, that's 3 weeks. So and those are whole day affairs because we're debating on the budget of each and every department.
3: Money yang ginasulti mga kaisunan. Full day yan. Whole day, no? Ipasabot sa senador nga moabot sila 12 ka oras sa kada adlaw. Ang ilang trabaho sugod alas 9 sa buntag ang impeachment trial court. Og inigkahuman niini diretso dayon sila sa plenary session hangtod alas 9 sa gabi para sa ilang regular nga legislative duties og balaod.
2: Oh. XFM Katropa.
3: Okay, so nakita na ninyo. Wala yung mong gustong trabaho nga inyong ipakita. Because previously, kini si Senator Mig Zubiri, usanay sa mga senador nga mutugot nga do nag ma-impeach gayod si Vice President Sara Duterte. O ginadaad, mudawat mga keksyon na nag-insister pa mangani ni itong milabay mahigila nga na-issue in town kining si Senator Chisi Escudero. Kaya ang ato ang mga kongresista, ang ato ang mga representante sa House of the Representative porting hayahaya sa bakasyon nila. Ya, tapos patrabahoon sila diha sa bulan sa Disyembre. Di sila ka pang Disyembre may kapamasko. No, kabakasyon. Mga kaigsunan, parang siniswerte kuno sila. Oh, pero unsay ginasulti ni Senator Mig Zubiri before, mga kaigsunan? Hindi pwede yan. Ha? Magtrabaho tayo dito hanggang sa hanggang sawa. Karon mga kaigsunan, siya na ingon nga, pagod na kuno siya. Oh, limang ka mga kaigsunan. 12 hours mga kaigsunan ko, nakita na ginila. So, muna inyo ang dream sa kinabuhi. No? Nga makaangkon mo o saktong trabaho. Para po na, kanang mora po na yung pinaka the best mga kaigsunan ninyong ginahimo karon. Deserve mo nga mo trabaho ni anak kay mo na inyong gusto, di ba? Sa pikas gabahin mga kaigsunan din karon sa tuwang panaguban. Niya pa ilain din mga kaigsunan, impeachment gihapon eh. Puros ni impeachment ang ito ang trending ron mga kaigsunan. Si Attorney Tolosa, Jay Tolosa, private prosecutor sa impeachment trial, mitawag kini ngadto sa abogado sa defense nga ilang gikuha mga kaigsunan nga witness. Matingala ko mga kaigsunan, nga nung ginakuha din nila nga nahibawa man dahil sila nga si Attorney Michael Pua wang walay alam nga pagkaabugado. Anong gikuha man nila ni mga kaigsunan nga witness? Sila may nag-request ani nga kining si Attorney Michael Pua nga diin defense team member po sa depensa sa impeachment trial ni Vice President o impeachment case ni Vice President Sara Duterte nga mustand mga kaigsunan dito sa witness sa stand. Mara ni magstand ba higil lang maglingkod. No? Mga kaigsunan ko, kining si Attorney Michael Poa. Gitawag niya mga higala si attorney ni attorney Tulusa nga walang alam na pagkaabugado itong si Attorney Michael Poa mga kaigsunan. Eh ni Alma mahigala ang ilahang team leader si Attorney Sheila si Attorney Sheila mga kaigsunan. Oh. Eh kuan ko noon eh kinabang ang kining disrespectful kining abogado nga si Tulusa mga kaigsunan ngadto sa iyang co-bar member. Ato paminawan mahigala bi si kuan kining video mga higala nga ito ang gikuha mga katropadera.
6: Abogadong walang alam. I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
7: May I respond quickly, Your Honor?
8: Noted, Attorney Sheila, before the chair recognizes Attorney Tolosa, we are checking the TSN before the chair rules on the matter. Yes, Attorney Tolosa, your comment.
7: For something that does not deserve a comment, that's quite a lengthy comment, no? But anyway, first of all, Attorney Paul, I hope you understand. There was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said, ang abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention.
6: Very quick reply,
7: second,
6: Your Honor.
7: Your Honor,
8: allow Attorney Tolosa to finish.
6: Yes, Your Honor, I will.
7: Yes. And just to make this matter very clear, we've heard this from the defense with all due respect. No, every time, either by way of objection or manifestation, that the offer constitutes conclusions of fact or law. No, but let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law, but all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose, to prove a point of fact or law. No? So there's nothing objectionable about that. So please, Your Honor, let's not belabor this point. With all due respect, let us proceed to the examination of Attorney Poa.
3: Okay. So, di ba? Kaya bang mawad-an sila maayong pamatasan, demeanor mga kaigsunan. Naman na ginaingon ni Attorney Sheila Sison, mga kaigsunan ko nga, doon ay, kuwan man din eh, protektado man din sila. Kaya malo, of course, ang abogado sa prosecution, kung unsa kini nga mga balaod, doon na sila, doon na gikuan eh, doon na gisite, mga higila nga, kinibang article, kining si Attorney Sheila Sison. Article 132, mga kaigsunan, no, nga, protecting the witness, mga kaigsunan, gikan sa kinibang bati nga pamatasan nga gipakita sama sa gipakita mahigala ni Attorney Tulusa ngadto sa iyang witness. Mga katropa. Actually sila may nagapresenta ani sila may naggustuhon mahigala nga lughugon kining si Attorney Michael Pua himuon nga witness sa Pamasin mahigala nga duna sila makutkot diri karon nga kaayuhan. Ha? Diha karon mga kaigsunan sa day 21 ano nga impeachment case hearing diha karon mahigala sa Senado. Mo na mga kaigsunan nga musunod na to din karon nga impormasyon. Ha? di ay pipila kuno ka mga abogado, pipila kuno ka mga miyembro sa defense mga kaigsunan nga nagingon sila mga kaigsunan kung boring naman kaayo ning impeachment trial ko. Kuha na may lamig. Kamo nga naminaw karon Michael. Kamo nga naglantaw karon sa tong Facebook live streaming broadcast. Gilamian ba mo? Ha? Naning impeachment trial karon nga gipaygayon Michael sa Senado. Now, sa pikas gabahin, si Senator Hontiveros Michael, wala makamanga mga kaigsunan, kaya ba lumugmanga? Kinsa tong mag-raise na siya mahigala sa konsekinsa ang makauna. Kung mamanga ka, ikaw unang makapangutana. Pero kamanga, mahigala siya mapangutana kining si Senator Risa Hontiveros, ay nga to kang Attorney Michael Poa. Ano man ka, mga kaigsunan, kay ang iyang sulti, kini bang kwarta sa kwan? Office of the Vice President o sa Office of the Deep Ed. Deep Ed Office. Headed by same person, Vice President Sara Duterte. Ang paggasto ba ni ani na subay ba sa balaod? Paminaw na gani nato Michael kung sige tubag ni kuan bi ni Attorney Michael Poa mga kaigsunan kay patingogo na to si Attorney Michael Poa. Attorney, tingog daw di Attorney.
9: Lahat po ba ng ginawa ni VP Duterte sa confidential and intelligence funds ng OVP at ng DepEd ay naaayon sa batas at naaayon sa lahat ng rules and regulations?
10: Your Honor, I cannot answer that question. I'd love to answer that question, of course. Pero aside from it being attorney-client privilege, obviously whatever I say here will be biased, Your Honor. And so I just want to be objective and not answer that question. I hope you understand, Your Honor, with all due respect.
9: I do understand, bagamat nalulungkot din ako na a question na sabi niyo mismo bilang tao at bilang abogado, you would otherwise have loved to answer.
10: Because I would rather the evidence answer than a statement coming from one of her counsels, Your Honor.
3: You see? Kaubukoy? Ha? Dekaro sa pangutana mahigala ni Kuano ni Senator Risa Hontiveros ang gustong mapangulo sa Pilipinas. Deklara po siya mahigala nga gustohon po niya nga maging pangulo. That is why gusto nilang ma-impeach mahigala si Sara Duterte kay parang tawhay ang ilang pagdagat. Kaya pag once nga makadili ni ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mura sila kuan mga kaigsunan nagsakay og eroplano nga grabe na punog dag-o mang kawanangan. Ha? Mao na mga kaigsunan no nga dili nila gusto mahigila nga hawanan ginila ilang dalan. Now, dili sa pangutana kung kini bang confidential and intelligence fund gikan sa Office of the Vice President og sa Department of Education nahihaom ba kini diha karon sa mga balaod o mga rules and regulations, mga katropa. Okay. Now, simple lang kung ito. Pwede ko na nang tubago ni Attorney Michael Poa, mga kaigsunan, gumikan kay spokesperson mapunin siya mahigala sa DepEd. Kaya malugin niya siya. No? Now, gusto ko na nang tubagon, pwede tato niya tubagon nga, yes, Alam ko yan. Base yan sa mga balaod, sa mga batas. Nakabase yan sa batas. Pero wala ma-expect mahigala ni Senator Risa Hontiveros is mitama sa iya. Alam niya pala mga kaigsunan. Ningon diri karon mahigala si Attorney Michael Poa nga doon na siya ay attorney-client privilege kini siya mga kaigsunan. O saka foundational legal nga doktrina nila mga kaigsunan sa mga abogado nga nagaprotekta sa confidential communication tali sa client o sa abogado. Monay attorney-client privilege, mga kaigsuna. Doktrina kini sa pagprotekta mahigala sa tinago ng mga komunikasyon, tinago ng mga kasayuran tali sa kliyente o sa abogado. Nga ang abogado, siyempre, masayod siya para makabantay siya o makaporma siya, maka-build up siya mga kaigsunan o idea, asa siya pwede dapita nga musod. Dapat hibalo niya karon ang kamatuoran nga istorya sa client niya. Pag once may bala niya, dili ni siya pwede nga i-devolve. Ingon siya, hoping you understand that situation na Madam Senator. Senator, oh. Ingon si Senator Risa Ontiveros, yes, I understand. Oh. Alam niya pala. Ano nang utana pa siya, nga nakahibalo man di ay. Yati na po ni istoryahan.
2: Bullseye!
3: Unya, mabalik ta mga kaigsunan sa itong mga isgutanan nga itong hatagan o pagtagad na. Dinikaroon sa tuwang isgutanan mga kaigsunan, kining sa itong programa mga katropa. Una, nining adlawa itong isgutan mga katropa kinibang depensa ni Vice President Sara Duterte. Nipalag ko no, uga nitawag sa dagan sa impeachment trial nga boring. Naka, pwede ba ni? Di ba ni ma-foul mahigala dito sa sa gipagula nga warning mahigala ni Senator Chis Escudero? Murabag sila mismo na wat anag gana mahigala di karon sa impeachment kay boring ko no. Kana mga higala, taga na ito ni pagtagad karong taon-taon sa Picas Food nga bahin. Ang KOGC Kingdom grand opening mga kaigsunan, naghisgot ni may kalambigitan sa pwede untang presensya ni Pastor Apollo Kibuloy. O presensya mahigala sa mga taga Malacanang, nga nung wala ni sila karon. Kumusta naman di ay ilang relasyon? Kanya, mahigala ito po ni panghatagan, mahigala pagtaga din sa itong panaguban, din lamang sa itong panaguban sa programang Bullseye! Sa pagbalik man lamang sa mga paibalo samtang atong oras alas 7.38 na sa buntag Philippine Standard Time.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
17: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
18: Time check brought to you by
11: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Time check. Brought to you by...
13: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
18: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page. Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
19: XFM.
20: XFM.
21: Kaklarik sana.
22: Anxiety.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyo
11: magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Ka Clarex sana.
1: Exciting! pa siya gipangga. Ikaw? Huh, gibaliwala.
10: Kaklarek sana.
17: Exciting!
18: Bullseye!

Balik ta mga katrupa, din karon sa tuang panaguban mga kaigsonan. Ops! Pahimangno lang para sa tuang mga kaigsonan. Doon natay mga warnings diri karon para sa tuang mga users sa Santon Gold Coffee Mix. Og uban nga mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated mahigala sama sa Santon Plus Coffee, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Capsule, di apay Santon Plus Gold food supplement na capsules mga kaigsunan. Ang importante ninyo nga pangitaon diha igsuon mga katropa is ang FDA approved mga kaigsunan no nga approved sa FDA. Tungod kay kini mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated mahigala aprobado kini sa duna kini approve kini bang FDA approved kini siya mga kaigsunan. So wala ni siya problema diha karon sa ato ang tanan. But one of the thing mga kaigsunan ko nga inyohang bantayan is that kinibitang logo sa Yes to Health Incorporated kanang kulay green mga kaigsunan, no? Una to ang gusto nga ipahibalo sa inyo nga dapat o kinanglan nga kung mamalit mo at least dunay Yes to Health Incorporated logo. Oh. Kaya dunay daghanan nga mga grupo sa mga tao nga ilang ginasundog ang production mahigala sa Santon product sama sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Ining Santon Plus Gold kaniadto ang kanunay nila nga ginasunod-sunod mahigala kining Santon Plus Gold no nga capsule. Ug uban pa nga kining kape pod no Santon Gold Santon Plus Coffee Mix. Mga kaigsunan, importante lang diha karon ang logo sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan kay makita niyo diha sa Yes to Health Incorporated since 2011 no. Makita ninyo na diha sa logo mga higala sa Yes to Health. Now, kanali lang. Gumikan kay nining mga orasa, ako sang ipahibalo sa inyo ha mga higala. Unsa ka importante mga higala kinibang tuwa mga produkto sama na lamang sa Santon Gold Coffee Mix mga igsoon. Nana karon sa tuang lawas sa mga katropa. Ilabi na sa katong mga nagpangga gyud og todo sa tuang maayong panlawas. Di bali na itong uban mahigala nga nagsigig ang ilang gipangga mahigala kanusa sila mahubog, kanusa sila matagbaw, mahigala gyup-yup og aso mga kaigsunan no sa mga aso sa sigarilyo o uban pa. Sa mga tubiko mga kaigsunan nga mag-enjoy sila. Ha? Kay kining uban mga kaigsunan ko no nagaandom ni para sa ilahang maayong palawas. Gaamping ni sila para sila hang health mga kaigsunan. Conscious kay ni sila. Now, kinanglan lang ninyo nga sundo ninyo mga kaigsunan ko ang FDA advisory mga kaigsunan ko diha karon sa mga produkto mga kaigsunan ko sa Yes to Health Incorporated, no? Kay importante na. Now, sa pangutana diha karon mga kaigsunan ko kung kinibang mga produkto mga kaigsunan sa Yes to Health aprobado ba ni sa kuano diha karon sa kinibang sa FDA Food and Drug Administration. Yes, aprobado na siya mga katropa. Now, talking of coffee mga kaigsunan ko, gamay ra kaing coffee content mga kaigsunan ko ang anaa ni aning Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan no. Ginamix kini siya kagahapon ato nang nahisgutan sa inyo ha kining content bitaw mga ingredients nganong kinahanglan natong imnon mga kaigsunan ug nganong dapat kita nga moinom aning ato ang Santon Gold Coffee Mix no. Gumikan kay kagahapon atong nahisgutan unsa bay epekto ni ani sa ato ang lawas sa kinibang glutathione ug collagen. Okay, di ba? So ato lang i-wrap up og jutay mga kaigsunan no ang kalambigitan mga kaigsunan diha karon sa kinibang kaayo nga matanyag mga kaigsunan ko sa glutathione diha sa to ang lawas no. All right,
But ang pinaka-importante diri karon mga kaigsoon ano nga kining atuang pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoon na nagdala kini og kaayuhan sa tong lawas. Say for example, naman diri karon ang mangustin. Minus lang sa natuunyan na lang ng moringa, mga kaigsunan. Sa mangustin, abunda kini siya mahigala sa antioxidants. No? Na mangustin, mo ni siya ang ginakonsidera mahigala nga pinaka-unique mga kaigsunan nga tanom, ang ginatawag nga dunay santhons, mga kaigsunan nga nagtabang sa pag fight mahigala no sa mga damage nga mga selula nimo. Free radicals mga katrupa. Now. Nakanindot ani mga higala kay nagsuporta pud ni sa imong maayong digestions, no? So gumikan kay duna ni siya ang prutas nga mangustin, duna ni siya gi-provide mahigala nga dietary fiber mga igsoon. Og nag-promote kini sa imuhang regular bowel movements, mga katropa. No? So, di ka mag-anto sa imong pag-bawas, no? Pag-kalibang, mga kaigsunan, gumikan kay ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, rich of dietary fiber, mga higala nga gi-provide sa mangustin. No? So, usa ka na sa mga pamagi. Ngano nga kinahanglan ni mong inumon ang Santon Gold Coffee Mix. Kung doon na kay problema diya mahigala sa kinibang kuan, imong pagkalibang, Santon Gold Coffee Mix ang kanunay inuma, mga katropa. No? Alright, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, mapalit lamang kini diha karon sa mga butika. Sama na lamang sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, mapalit usap kini sa TGP o sa generika nationwide mga kaigsunan. Pwede sab nga bisitahon ninyo karon ang mga klinika sa Yes to Health Incorporated Clinic. Sa Dakbayan sa Davao, imutang lang ni sa door number 3, Silpol Building, GSIS Site sa Matina, siyudad sa Davao. Sa Tagum, narapo na din na pita, mahigala sa may terminal o sa mga naminaw nato karon ng mga taga Davao del Norte, mga taga, mga taga Davao de Oro, mga taga Davao Oriental. Ang klinika mahigala sa Yes to Health nara na himutang sa terminal doon sa terminal sa Tagum City. Alright. Okay, so dirita karon mahigala sa tong mga hiskutanan karon be, nga tong hatagan og pagtagad mga katropa. Okay. Kining giingon karon sa depensa, sa defense team mga kaigsoonan, tinuod ba nga sila mitawag mahigala nga boring ang impeachment trial? Ha? Mga kaigsoonan, ang tinuod din nga istorya karon mga kaigsoonan ko, ang defense team nagprotekta sa ilahang trabaho da karon sa impeachment trial. Kay dunay mga reaksyon gikan sa mga netizens nga why gana sila nga mutan-aw na karon mahigala sa impeachment trial gumikan kay makapawala sa ilahang gana. Ha? Sato pa nakakaboring mga kaigsoonan. Labored na sila, makasawa no. Way lami, kumbaga. Now, muna karon mga higala ang gisulting, gihimakak pala sa kampo sa depensa, depensa mga higala ni Vice President Sara Duterte nga gihimo nila pagtuyo o gihimo nila kining usak estratehiya. Nga himoon nga pool, sawa, boring, walay kadasig, walay kabuhay-buhay ang padayon nga impeachment trial mahigala di karon sa Senado. Now, kinihuman nga usa sa mga abogado mahigala sa kuano sa depensa, may pagula sa iyang reaksyon base sa iyang obserbasyon gikan sa publiko nga kuno hinay daw kuno og boring na ang dagan sa mga pagpaminaw sa impeachment trial sa Senado. Mao pala nga mao din ni gingon hinungdan mahigala nga kuano gingon ni Senator Mig Zuberi nga kuana kanang gikapoy na sila mga kaigsunan.
Di ka po yun nga, wala man kay issue na karon mga higala nga nagakahitabo. Tiban ini ni at ang ini ni karong taon-taon mga kaigsoonan. Ngano nga puy pwedeng amo ingon sila karon may higala nga boring kini. Tama din, tama din tayo, lasutso nga sa buntag katropang boys, no? Oh, natay SOH mga kaigsoonan. Abangan. Now, dili ko nun ang estratehiya. Gituman lamang nila karon ilang trabaho, gipasabot ni Attorney Gular, mga kaigsoonan, ginahimo lamang nila ang ilang legal nga katungdanan base sa unsang dagan nga gikinahanglan sa mong adlaw sa pag-trial o pag-taral sa kaso. Ano ito po, manggodi ay mga kaigsoonan, nga nung nahimong boring, boring ni sa part, mahigala di akaroon sa kinibang ginatawag, mahigala nga prosecution. Ha? Ang prosecution, siguro gabilar mahigala sa pagprepara unsay mga depensa nila po sa cross-examination unya sa defense ni Vice President Sara Duterte. Karon mahigala kay Waman sila mga cross-examination nga gihimo mga katropa. No? Wala sila gihimo nga cross-examination human sa kinibang presentation of witness. Oh. Rason sa walay cross-examination kay gingon sa depensa nga wala man ni nakaguba sa isyu. Wa man ni nakaguba mahigala ngadto sa kinibang sinumbong na si Vice President Sara Duterte. Ingano karon mga higala nga buhimo pa sila cross-examination para nga malugaw mga kaigsoonan ang tanan. Para nga maghimo lang sila senaryo da karon sa Senado. Oh. So manay karon ang ilang kwan, manay ila karon nga gi saysay mga kaigsoonan, gipamahayag nila, no? Di karon sa Senado. Oh. By the way, ang ilang ginahisgutan diri karon mahigala is kining Article 1 mga kaigsoonan. Unsa ba gini kakusog di karon sa depensa? Unsa po ni kakusog mahigala? Ug kahuyang batok ngadto kang Vice President